am njël benam day ba nga xam ni jëw na neena lay porté lay ak bëgg bëggam mooy topp yàlla ci lépp loo xam ni xeet topp la léggéey yonent bi xeetu léggéey bu mu bëgg waale itam fekk na fii mu nekk ci téew mi lam ci bëgg boroom xamal ko ni ko day li nga bëgg day la la koy may wéetaay lay doon waa xam ni bi danga koy am boo xam ni kenn doo ko bokk kenn danaa la boole nag ak ñoo xam ni nii bu ngeen tàggoo ñuy sama ñoom muy ahlu bedrin mais ba mu ne cëpp te xam ni mu ngi dem tiis na lool nit ñi waaye fekk na ak xéwal la bu mu ko sedfal ndax nee na mboolem lawliyaw ñi nga xam ne ñoo jiitu ku ci ne dafa am fu lu mu bëgg ak liñ ko yen am ci ñoo xam ne ñi lañ leen yen attanuñu ko moom nag mu ñaan ci boroomam lu mu ko teg mu attan ko loolu yaa mu dal koy wax ni ko kon nag naa la jaarale foo xam ne fii boo ko jaaree li nga bëgg di nga ko am te di nga am sama ndimbali tam dal koy booleeg ñoo ñi ba mu ne cëpp di dem ñëpp jaaxle lool ndax lëndëm gi ak jaaxle gi mu xamal ko ni ko du dara da ngay jël loo xam ni di rek lool rek ka la ko mën a may loolu mooy sababu dem ci géej gi.

lañ def ak man ba ni guddigi jeexé serigne touba néna ñew gogu ñu ñew man ci guddigi gogo dima indil mbekté motax ma defar bayid wi khaddamani khudum man khad jaaw bi busuri wa haqqi kharjaaw néna khaddamani jital na ma khudum man khad jaaw diku ñinga xamné dikel nañ ma diku ñinga xamné indi lañ ma sama mbekté te sama yaakar deguna Serigne Touba neena ñetti xaf yi nekk ci khaddamani khudum man khadjaaw ñetti xaf yoyu seen valeur numérique moy ben bu ne 100 la 100 fois 3 égale 300 mu ne jimu wabil jimi moy ñett kon am nga ñetti témèr ak ñett neena yaw bu bisori fukku la neena lol boko defé moy 313 moy wone wa ahlu badr yoy nga xamne ñetti témèr ak fukku ak ñett doon ñëwal Serigne Touba ci guddi gogu ci wéru safaru am sa fin ba tay serigne touba dañuy fekk ci minhul miskin fi alqawarikh almakki ñu ne ben guddik alraba fukki fan ak ñet serigne touba dafa xawa yeexa julisi ba nga xamne geegi xawna sori masalan guddik boko xajjo ñet xajj ben xajj ba ma ngay bëgga jeex ñu noddu nadar señ bi ñewul ginaagu señ bi ñew jité gé ba tok ci jakk ji tuuti di xol ay xam noppé mu woté nit ñi ñu dajalo mu génné ben khasida ben fék bo xam da am ñaari khasida né nañ jang khasida gu ñëk yi khasida gogu ñu doon jang señ banku tënké muhiya safarul khuruj dañ ci ñew far nañ safaru genn ga señ bi nañ ko jang bu ngeen ko jange da ngeen ci gis nuy wone sama yeex ak julli gi tayit dana deugal li ma len di bëgg wax ki doon jang jang ba ag ci khidmatu khayral alamin khatmahat anni dawahi al hisab famhat señ bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko wëlbeetil xëd ci dess bi mu wëlbeetil xëd ci dess ñu fekk fa khasida gu señ bi tënke ci taba safarul kharaj señ bi ne ko jangal mu jang ba ag ci ñettel beyd ba te moy baana li kulli man lahu saada anan nabiy li khada kharkhal hada señ bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ginaaw bima julle timis ba nopi dañ ma digal na ma demal barab sangam ma dem fa bima agge ñu ne ma nopalul ne dal bima tege sama wet rek la jek jek yegutu mom ben yek yek amutu mom ben sensation ci guddi gogo waye nak digeenti bobu dem naa fa ba sa rëkk ci sama borom nga xam ne amul benn gàllankoor gu dox sama diggante sama borom amul genn kiiraay gu dox sama diggante sama borom daal ne guddi googu am naa jokkaloo ci xarbaaxu anbiya yi ak mursalin yi daal ne dalika fadlullahi yuuti man yasa wallahu zul fadl hisim lii mi ngi amoon àllarba guddi àllarba fukki fan ak ñett ci weeru safar 1341 nga xam ne ci la Serigne Touba am àgg ci boromam ba genn gàllankoor doxutu ca waaye genn kiiraay doxatul diggam ak boromam am na beneen xew-xew bu am importance ci dundu Serigne Touba bu xew ci weeru safar te mooy borom alfiya te mooy Mohammed ibnu Malik moom itam ci weeru safar la ñëw ci Serigne Touba genn julli suba goo xam ne Serigne Touba dafa yeexa julli si ba jant bi di bëgg a fenk sëñ bi ñëw daal di jiite julli bañ noppee mu ne li ma tax a yeexa ñëw kat mooy dama amoon gan muy borom alfiyatu ibnu malik te mooy Mohammed ibnu Malik nee na moo ñëwoon di ko siyaar si li wacci illahi nee na ba ma laajtee lan moo ko pousse ngir mu ñëw di ma siyaar si ñu ne moom kat dafa am aw bayit um gis sa xasid yi bayit woo daal mooy yëngal la daloon ca moom bayit woo daal bu doon sun waxee waxee nu tey wi mën ngaa wax ne bayit woo moo ko daaneel bayit woo mooy xayru jamihi alaalamina ahmadu xaddamahu ala albaraya samadu nga xam ne ibnu malik nee na bayit woowu dafa ëmb maxna la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu ne fala ma raahu taxaraka minhu ma kaana sakinan loolu li xanaa mooy bayit wi moo ko daaneel Serigne Touba nee na loolu Serigne Mahamadou Diagne nee na loolu mooy secret bi Serigne Touba wax ne malaktuhu sifatuhu tabliqa wa xaadali munabbihan baliqa munabbihan baliqa gaw Serigne Touba mi ngi ci jublu Mohammed ibnu Malik borom alfiya mi ñëwoon di siyaar si
señ touba ngir beyro mo gis ci beytu señ

0: beyt wii bim ne kasura jab takte waccan hurufi bi xadd zaati fi mate man khurbe bil ladati fa fe la ndaw asiyam bim beyt top ci beyt wii bim tanke kasura jab beyt wiim ci tak bim daano la ndaw aksi ci mom ne ko sona aw bu sa am nagan monsieur mahamoudoul fadil ci la daldi indak daldi indi yawmu rajabin la ca top mom lako tanke yawmu rajabin xam nga kasu rajabin la wax ñu yegal ko samadou fadil muy indi yawmu rajabin yim tanke yawmu rajab nga xam mom la ca daldi seselé yépp ño bokk daan muy yépp ay xaf la ko danelé muy liko dal ci beytu juroom ñeen fukel ak ñatt ba ci juroom ñeen fukel ak juroom ñatt muy ya fadilan faddalahu al-khallaq ya man bihi faraqani al-imlaq wajahtuka al-yawma walir-razzaq kana bima tanmu bihi al-arzaq mahawta anni ma bihi an-nifaq annimha waja'ani an-nafaq radat li ma zanahu al-wifaq man bi istanatil afaq jaa ar-ridha والفوز والإعتاق بك كما بك أنت الإعتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يعني يب أي خاف لدانو صوب والي جرم بني بيديو يسين حرف مجهل يوم رجبين كنففو لا يمتن كرجب يمتن رجب فف ليام kon day melni bu beuy yoy jeexé ci la rajab jeex ñu dugg chaban légui baye rajab di tudd na chaban légui chaban mog lim bi ci rajab rod ño tollo rajab neenal juroom benn yoon la rod ci xassida gi chaban nit juroom benn yoon la rod ci xassida gi juroom ñaar moy fim ko tudd ayan tudd baat bi benn yoon la way fim ko dagate bu de rajab juroom benn la chaban fim ko tuddu ak tuddu ben yon la way ci dagate moy juroom ben yon la kon mel bu ci nek tudd nak juroom ñaar yon biit ak tuddu yi ci dess yeb dagate bi ci ñeek mi ngi ci tarjumaani juroomel tarjuman di nga moy dako dagri ci biir ay turu yalla moy fim ne ya shakuru ya alimu ya baqi ya akram ya nafi ya rabbal alamin so bolé shinuk shakuru ayinuk alim bak baqi alifuk akram nunuk nafi mu joxla sha'ban kon fofu la ko ñëk tuddu ci ndagaté bo démé ci bir bayriit mo am bayri yum ko dagaté wat bo demé ci beytu ñaar témérel ak juroom ben ma fi wax na antash shakuru innakal alim wa innakal baqi lakat ta'lim ya allah antal akramul hadil ahad ya nafi'an laysa lahu kufan ahad so jele fofu shinuk shakuru ayinuk al alim bak baqi ak alifuk allah ak nonuk nafi mu joxla chaban batay indi wat nako jibeetu bayutu nyaar temereel ak fuk muy wahab li ashkura wahab li ilma wala tuwajjih sarmadan li dhulma wali yahab minka baqa'an safiya waj'al kalami nafi'an wa shafiya kon ci bay temerel fuk ak nya temerel fuk ak ben chaban la ci indi muy shinuk ashkuru ayinuk ilman bak baqa alifuk waj'al nunuk nafi'an mu joxla chaban batay indi wan nako ci beytu ñaar témérel ak juroom ñaar fuk ak juroom muy shakuru ya alim baqi ya ahad ya nafi'an innaka rabbunal ahad nga jël shinuk shakuru hayinuk alim baq baqi alifuk ahad nunuk nafi'an mu joxla shaban momit batay indi wan nako ci beytu ñaar temereel ak juroom ñaar fa ak juroom ñatt muy fika wa fihi shakiran wa alima wa baqiyan laysa yulaqi zalima motle ko ci beytu ñaar temere juroom ñaar fa ak juroom ñant muy wahab lil ajra wahab lin naf'a wa awlini dhikra wahab lir rafa'a so bole shinuk shakiran ayinuk aliman baq baqiyan alifuk al ajra nunuk an naf'a mu jox la momit sha'ban indi war ko mu juroom bennel bi ci beytu ñaar temereel ak juroom ñetti fuk ak ñaar muy washkur wa allim abqi akrim sarmada wanfa wa ma yasu khalbi ahmida muy shinuk ushkur ayinuk allim baq abqi alifuk akrim nunuk wanfa mu jox la momi sha'ban kon juroom benn barab yoyu le serigne bi indi sha'ban ci bir khassida gi li ñu jéxale nak moy len ci njariñ yi khassida gi lambo bi ci ñeek moy dana jur texe ak aduna ak gog alakhirah da na dakk itam njaqari adna ak njaqari alakhirah suñu xolé señ bi ñaan nako ci bir wa an yahaba li kulli man atana bihi saadat ad-daraini ma kifaytahum mayhima takka wa an yaghfir li jami'ihi kaman lam yusnib khattu wa an yaghfir li walidayhi walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina usmati amin ya rabbal alamin yal na nga may kep koy sonni khassida gi tekh ak adna gog alakhirah fegal ko njaqari adna njaqari alakhirah ta jegal kuko dajale ba melni ku musta am bakar ta nga jegal ñaari wajuram ak julit ñu gorni ak jigen ñi ak ñugum ñu gorni ak ñugum jigen ñi khassida gi da fay joxe mbekté di joxe karangé lu ma seuk di taxa tabbi aljanna lol ñew na rek ci tur wi mafatihul bisri xam nga bo sel neewun miftahu xam miftahu jenn ciabi lay tek waye mafatih ay ciabi al ciabi mbekté ay ciabi sécurité muy karangé ak ay ciabi al janna mafatihul bishri wal amni wal janna kon tektal na kon ki sonni xasi diko jang kon dana ko jural mbekte musax dak dana ko jural ak kolute ak karange luma seuk dana ko tax itam tabbi al janna batay bok da njariñam da fay safara xol da fay raxas xol bam set wicc de safara jep jangaru jum fa fek niko señ bi wax ci xassida gi wa bi kala mishfi sudur al qawmi al mu'minina mughniyan an lawmi sama tere bi nang ci safara xoli way gem yi bañ doy lu seuk welif ñuy dajé tek yarange wala yadanga batay khassida gi da fay leral xol da fay leral xol señ mi ngi wax ci bir ne wa bi tawali fi anir khuluba man yaltamisuna al ilma fi kulli zaman ki am xelam naqari mokal jafé ko mbo takko khassida gi sun bon dana neexal am xelam ndax ci la wax ne naga leral ci sama talif wi xol yi ñi nga xam ne dañuy sàkko xam-xam ci jamono ju mën a doon. Kon dafay neexal am xel di leeral ab xol. Xasde ko kooku jàng dana seetal wicc ci Bakar. Xissa bi Sëñ Modou Fall Xasaay di wax léegi ci Sëñ Abdou Khadir kon tegtal na ko. Dafay seetal nit ci Bakar dañuy wax ne ba mel ni liirub yonent. Liirub yonent nga xam ne musa def Bakar te lamboo na mbootum suñ borom boole ci. Ki jàng xasaay noonu la koy def. Yemu sax ci kiw jàng wax ne képp ku ko jàng ku ko xëy jàng bis bi ko ci jox loxo mu taxe yow mi ko jàng bis bi ku la ci jox loxo dana taxe. Kon ci gàttal loolu rek lañu waajaloon ci ëpp tënk ci xasida gi li wax jël benn mooy xamuñu ci dara. Dañuy làmbute rek ndax xas day mbóote na mbóote goo xam ne moom mi ko doon bind ak borom moom ko seqaloon ak yónni sa salaasa mi nga xam moom la ci doon liggéeyal ñoom rek ñoo ko xam. Kon lañuy làmbutu di ca fortaat ci zahir si loolu lañ ci mën a xam mën ko waxtaane. Ñu nga ñaan yàlla na ci sun borom jariñ defal nu ci tawfiq defal nu mbootum xasida gi ak mbooti xasida yi ci des yépp ci barku Cheikhul Khadim barkeb weeram wii barkeb bisam bii nu dëgmal barkeb këram gii nu nekk barkeb dëkkam bi nu nekk. Yàlla na yàlla bool dimbale bool defal tawfiq. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Sëñ bi jërëjëf. Ñoo ngi sant bu baax Mbacke di sant Serigne Touba ci sa jëmm ji di sant xasid ak Mafatin Al Bisri ci sa jëmm ji itam ndax mooy niñ ko waxee woon rek dañuy dox rek suñ moom moo ñuy teg ci yoon wa. Kenn ku ci nekk itam la tax bëgg xasida gi xamoo ko waaye nam mi teef sëriñ bi la. Kon nag boo ñu ci tegee ci aw yoon mu leere nii ci sunu xol leere nii ci sunum xel danañ ci sant bu baax ci sa jëmm ji. Ndax wax dëgg yàlla ñun ñi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk xam na ni am nga bind. Kon liñ la wooyee moom nga ñu wuysee muy Sëñ Touba rek lañ la wooyee Sëñ Touba rek nga wuysee. Ñoo ngi sant bu baax tey ñaan nga yàgg fi lool te wér. Dëgg yàlla sant nañ dëggi sant. Xam nga booy wax ak sa kilifa moom loo ko bëgg a wax rek da nga ci xaw a ragal tuuti. Ndax da ngay doo xam ba xam li ngay wax teggeeni lu na wala teggeene na ci yoon. Waaye lum ci mën a doon rek na nga xam ni daal ay taalibe lañ yoo xam ni ñi ngi sant seenu sang. Ci bayit yooyu mu tënkee woon ci yaa faadilan faddala wal xalaax yaa man bii faariqanil imlaax. Musamaa toog ci njaareem ci benn bisu xasaayit am ko baax ku ñëw ne ma dama bëgg nga bindal ma ko. Ma ne ko déet lu tax nga bàyyi fi ñëpp ñëw di ma ko bindloo. Mu ne ma bindal ma ko ba noppi rek. Ma bind ko ba mu yegg mu ne ma jox naa la ko addiya kër goo xam ni ña fa nekk dañoo juboo di ko boo bindee bayit yooyu fi xaaf yi yem def ko ci kafe ku ca naan da nga juboog sa morom may joxaat na leen ko addiya Sëñ Touba.

te muñ na la sax muñ muñ lu sab sanga bon day wañi sas ndole ko xamne am na la am say nawle boko muñe mu nangu sak tiant jox say nawle ngay xole soufé le soufé te nango ñak jom teragal li rek war ci ku jappé ful ni ca soule ak reey lu day xagne kaw ak soufé day may kaw reey du jëm kaw du do nit muku ngal doole moy du bari doole rek defal garab gu lewet gu sedd kerté gudul tey neexi do amit ba ku imus dal di rasete defal garab gu lewet gu sedd kerté gudul tey neexi do amit ba ku imus dal di rasete bul wex garab bu wexé do mam ba ken du ko sex mba waaju koy sexitam day dal di yabeti teexal sekkal na taxal yaatul te bul amidik garab gu melni ma wax do gis ko koy bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñuy def lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ ñuy saxar mba sax ñu fay kuy def jeret shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yak wajabax waxumay wañax tay li kerey mbir amna dal samal sa dig ak yalla yow li rek des soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañu wepp ay xam wepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jef ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé no

nang dagam mo am leugen na nga yewu yow fafu wacc ñepp ak seen mbir tay waxu dal nebul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal di daw tay muslu dal nun ñepp yalla nanu yalla may mucca njariñ faw wa ngeerem ak bal gudul dañ mukku dal mbokkang murid ak jambor ak ko man di gis buy dem demal buy jekki ngay ñukku dal ken reeratul tay ngeer mañep pa ko xam bu wer ko gis demul dafa jox mbiram saytane dal koy bandigal saytane mo saytu mbiram saytane nak kumu saytu mat ngay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay dawludul sab sang wax ji gem ko dal bul woti nit bul soñi nit bul khutba nit wel ak sa bop fak waja daw ne la ñab dal ken dutu gis may wax ludul sa bop leuf luma deete wax sa bop tax xamna ni dal luma deete wax luma deete def sa bop tax nit ñi ma gis jeru ñoti ci o wak ci na dal kuy bon na bon kuy jum na jum lu ci man di am man may liggeeyal yalla tay gem bamba dal insha allah taala al karim.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom joxna mako te doyewumako dara kuma yaakaare ëlëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

ba genn ñay say morom doto ca ñetan kenn jarñu ga jarñ la ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa akem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi yon yimi doxale am jangalem amon ay jangale kat kang fore yuman legey balote de wun dore am gaayu koy bindal khasaidam ya ak yenen tere ak mushaf ya wuto nayit wudi yow dolam ya ak tere ñaan ya ak jafray kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kang la am nay dongo amna ngeureum ca cier no may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja non na ma daaray mor ja nek njurbel moy nday mbollem daarayam fa nekkal bu don garab dat ba mo sax fofa ko daara nek ciar ba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temer goga gor xamna dara kérok serigne ahmed sugo e sa sédé mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sé la gor ga faatu tabina al janam biram dulatu jarignu gaak jarignu gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi manam ñu wax ak farlom ko ñeme won liggey le musta wacce du noplo kay dalu musta dacce musta neenal dar fi al khati waxtu wu ñew mu duy ko fil khairat daana liggey ñati liggey yu bokul ci jenn jëm jote lolu yombul isa nga deg muy tarikh sa'id di top al qur'an mo di habit wa sahum batar al qur'anam di top ay khasida mbate ñanam bo lek defante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sa yu xeye ñay bekk ñoom lay topal tek ca borom kamil ya moy ñamokal wona ñakoy bindal khasaidam ya tok leena topal tay wax ak ganam ya ci li la daan yendu ba ñeppuy tedd musur ne kontene ba soof se sedd ndax neena dox ak taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis damay liggey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoom ci lal bi bama joge mu dem ci ñenté waxtu rawé ma ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li dig deug ndax ku taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam far dabla ku degaron teway la am nak fulla kala mu nek amu fit jambar la jarignu ga ak jarignu ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatali ko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi iqbalin nas ilayhi niko nit ñi jublo won amone nit ijaba ñepp da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñatti gan ci ben yor yor yoy boole leen jafé na yalla moy bur cheikh abdullah ahate mo fa xeyisi ba genn maam alhaji abdou aksi nituuti cear na muntaqa tal yaksi barakallahu ila gan fuñ xeyisi mbolem tariikh ya yeneen diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu siw ñepp ñay way ak ñay lambu ak ñay rawante ñepp daan nañ yambu sofa dugaan wëndel sa beut fasal ba ko mu sa deg dang fa gis na talba kérok ba cheikh tidiane ñewé fa kër ga laaj ko sa lay portal yi jublom ga muna ko nit ku nek am nap soppem beug ku ñew dana fa fek wayam jarñu gaak jarña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga
fatali ko fatali sa kem katan warna ma war sama morom lun attan faslun fi ijabati da'wati ni ay ñaanam don nango te sunu borom diko nango ma wax la nak tuti cianam da ñaane rawna wilaya rawna sañ sañ mani lamuy fajay ajo nga wan ca nokba mba xelma mba lamel wo mba te xolba mba ale tolu way la mba waxto am la lumu ci don bu doni bal cartouche la temeri nit ak si ku nek sa ajo te boke wuñ ay ajo degal waja mu daldi bindu aya mbole len ko dugal ca mbolem soxlay ñepp fajj ko lum deke jot mudiw keit mbattere wala ci waxtan melni sax kuy mbore dana ca fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu mo ju bok bor yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna muse madam la wax te teewul amna amna jigen ñuy ñaan lo ay borom keur mu dal ni talal len ci wer wi ngeen jar cheikh mbake ak seigne modou mom la ñaané cheikh baye goor ak cheikh mati jane ni teuf ci seen loxo ni len jog len dem ca wer wa ñepp sey ki jarna gem ca wer wa ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñu ñew na ko dano bëggante te sunu way juri dañoo bañante seen ñaari la fi sir la dal de faste dal di ni len dog na da ngeen takante gis na jigen ñew na ko man sey nay at tew ma dom xamna ni le ma magat muna ko fa sajada be rayo ko nala sabir legi nga am babot ko Cheikh Fallou momako joxone barkelu fasal ci bir ambu di juru basatlu abdir mu ñofa na ko jël na wer munako gor la to fa ya nga ne yeur nit da na ñew tawat faju ba jexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan muni la jex na wer nga tawat je ken dootul la wax mba feex nga ni daana ñew wanen beugat ya muru boole ci bempagn geut yalaas mu muru mu dal ni cheikh ibrafal jurom yar taflil ko geut ya wer bu len ko xel yar ni daana ñew wanen beugat ya muru boole ci bempagn geut yalaas mu muru mu dal ni cheikh ibrafal jurom yar taflil ko geut ya wer bu len ko xel yar ijaba mom amu ci won am nawle

yajja kafa sumbir ci seen askan di bal serigne touba ni rawula kenn gëm yalla gëm yenen ba am serigne ba mo tax nga gëm dogal ya atan yeen ba gëm dogal te xaw ndigal fograat ni la serigne bi def borom faat seen bëre wi seen bu reuy bi di sambolam senegal te teewu ko karame te teewu ko karame tekiw ko karame ni mari dar farajlu rajlu mun yasbiru fi bal yatim wa ni'am al hajj fi sabran sabran

say doom fa banti bamba samba ya qosam qam fa pabiyam bi rasulullah itko sintu badamul wallah sid baram gawan fa pabiyam bi rasulullah itko sintu badamul wallah selanglu nga ngeng ci wal yalla sid baram gawan selanglu nga ngeng ci wal yalla fes nga paras santal ci wal yalla sid baram gawan fes nga paras santal ci wal yalla wala faaje tek ci marab yo ra faaje tek ci marab ngir xamni man nga xawsu man nga xoddu yor murid sent nga sen raaya fu def ni giro ba mi daaya sabar sabar la gay xata fi bagar nar nak nga juk yu tudde ci mo xaar ya jek ak nak ci yoonu bamba yay sant yon ci yoonu cheikh bamba lu nek ya ko jek am ci sodan ya nu masal ya nu masal ci buram gawar ya nu masal ya nu masal

jël jur bu mën a am suñu version bu mën a am jiim jël dana ko mën a atté mbaru wax dañu ko set bañ ay yow ma ak rayta lakum diinakum waamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wa raditu lakum al-islam diina yalla ma gërëm

0: جنب اللسان يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جريدي بكي طالبي يدي نامي يكر سنو كادو مي كادو نيو أكتمت أندوكيل نيو أكتمت أندوكيل يب كي ويرو مك وينيتو مي وير سبب أكي بس مك بهم تنجم مي فتفاني أكترون يبت akay xaw bu leen xamoo ci amoon ñu ñaan suñu borom jàng ci te man ko joxe ni borom bëggoon ko joxe noonu nuyu ak cant bi jiitu ci assa muhammad al muntaqa al khalifatul aam lil muridin di ko ñaan suñu borom jàng ko fi te motee ay yéene di la nuyu sëriñ asan ci muqaddima bi nga def ci waxtaan muy muqaddimam solon jaaru suñu nuyu ci yow mu àgg ci mboolem wa daairatu muqaddamatul khidma kilif chef al imam sayyid afia len ni len sant di ndokal mbolem xetu islam di ndokal mbolem kep kuy senegal waye ndokal kep ko xamna ni talibi ci jamono yi nek ak sabna yi tollu ni di ñaan tam ci barke bis bi ak wer bi ñett yi nga xam non la yalla amum lañu taxal ci neew bobu ci moy jamm ak yermane ak barke sunu borom fulu bam yaatu mu tasaraf ci aduna bepp rawatina rew yi nga xam ay jëlé ñoo fi dund rawatina sunu rew mi di Sénégal diko ñaan tam ni ko waxe nit ñi duggé ci wër buñ ci génn sunu borom def ko muy tambalé jël bénu génn ci xéet ci jafé jafé crise yi nga xam ni mi ngi yëngal aduna bi ay xéet yu bare bare mo xam crise bu jëm ci walu kom kom la wala ci walu melokan yi ci jikko yi wala sax ci walu adé kessani rawati na ci sunu rew yi nga xamné ay julit ñoo fi dund muy ay rew yo xamné ni boko doon xor jamono yi ñu koy gëna xamé moy ray do ma dama fa la gëna bare do ma doon buy ray morom fa la gëna bare ala di yaq ñu tim ko diko bombardé yaq jabot bu tass na lepp boko xol dang koy set gis ko ci biir biir yi nga xamne ni ay jibit ñoo fi dund fofu la gëna tassara te bo xolé nak yëngu yu yëpp di koy yëngal te di ko doxal ay jibit seen bop ñom ñoy reen seen biir ay jibit seen bop ñom ñoy yaqalante ci seen biir kon defa na def ay jibit dajé war nañu ñaan suñu borom delu ci xel jibit yi waye tam fëggaat seen xol tapé wat xol yi ba jafé jafé yoy du man ci genn waye nak rawati na waxtu ñu toll nga xam ñoo ngi dund crise bo xamné ni wala jafé jafé bo xamné ni aduna mësu ko dund ci liñ xam ci histoire aduna mësu dund jafé jafé bu toll bi ñu toll muy jëmul ñoo xamné ni dañ koy xamé moy digënté ci gatt bo xamné ni lepp lu doon jëm mu dina tal lepp lu doon dox taxaw dara ñu ko masuma dig histoire gam bu ñuy waxé né aduna bëpp ma sañ do nañ tej diir ko ay wër yo xamné ni kenn demu kenn degul lolu ma suñ ko dig ci histoire ci nit yi masuma gisé jamono jo xamné ni nit yi dañ leena xaj seen ak yi gëna ak seen ak seen yelef yi gëna élémentaire yi gëna moyef ñu xaj leen ak ci jaamu yalla ni ko bëgg jaamu dem ci juma ci dem ci jakkañ ak yoonu ni nga bëgg jaamu yalla nga jaamu yalla non ñu dem ba xagn ak ci mel non feñ na ci jamono dañ toll xagn ak ci nga mëna sañ sañ nga jëgé fu la neex dem fu la neex tukki manam jëgé fi barap dem fi barap nga amon sañ sañ def ko waxtu la neex ak saay la neexé ñu xey xey xagn ak jojé mëna to dem mëna to dik dem na sax ba ci genn noyi ngelaw lu bax sax ñu xagn nak borom fexlu kay yi nga sañon dem tok fa fexlu fi ak sax jabot ngir mëna bessala sax noyi sax dund ñu dem ba xagn nako tejj li ci benn borom lolu digënté la bu xat bo xamni ni ci liñu fatlu ci soir mësu ñu gis doom adama dund condition wala situation bu mel non yu mel non nak bu xewé kon muy jafé jafé bok wala bok situation bo xamni ni ku nekk war nga ci nafara sa bok mo xam kenn nit la ci bopam warna nafarat bopam mo xam aw xet la wulum warna ñoo nafarat seen bop mo xam ak kurel la bu nekk ci biiru xet
1: ku nek ñu war nga nafas doom adama da ci teunk bu nek war nga xolal sa bop mbir mi bu jexé man naka la jogé wat ban départ lay amat pour mëna wëyel sama kër war nañ ko jangatam ci ñetti taxaway bi nga xamné ni jafé jafé bu man di am crise bu man di am ñetti taxaway yoy la ci nit ñi war am bi ci ñepp moy ñu mëna fexé ba génn ci jafé jafé yan yoon lañ mëna jaar ba génn ci jafé jafé ñu toll ni benen ci top moy naka lañ mëna fexé ba lu melni dootu am jafé jafé bu melni dootu am ci aduna war nañ ko bayyi xel waye tam ñu koy mëna fexé ba limi jur ci ay yef manam yo xamné ni metit la nu muy gëna mëna wayfé ba du andi ngaañ li nga xam mom la war na mëna kaay muy ñett taxaw yo xamné ni ku nekk war nga ci xalaat ak naka nga ca wara taxaw yow muy wax bo xamné ni buñ ci tolo ku nekk la nga am te japp ne man nga ko génné bokké ko ci tabax gi ñuy tabaxaat ak nité ak doom adama ci ko suuf lolo war nga ko génné garal ngir ñu mën ko jariño ci tabax bu bes bi ñu war tabaxat nit ñi gëna wu jafé jafé bi jall waye nak bu fekkante dañu tabax kër ñe di wuti ndox ñi di wuti suuf ñi di wuti ciment ñi wuti len yow nga taxaw fas té sé lox bokko ci kër gi defo da ba kër gi ag bu aggé do am sañ sañu ne dañ ma ci jox ak nek ñu la ci joxé nek dañ la ko baxé waye amu sañ sañu di ca sax am nek lol tam moy dal ku nek fekk atté bi ñu toll ci yëngu wara jubanti wara tagat ku ci dugul sa loxo dugul sa xalaat dugul sa gisin buñ doxale ba nopi buñ terlé ba nopi yow dañ lay sédd waye do saña laaj sa wal buñ lay sédd nak lañ lay sédd mëna la baña neex mëna la baña lay tam kon solos waxtane xol ëlëk doom adama gannaaw bu mbass bu jallé gannaaw bu jafé jafé bi jallé bi ñu nekk bu jallé nu mënu xol gën ëlëk doom adama nak lay tédde waye tam xol naka lañ ci mëna jëlé ay bind yo xamna ni bu ëllëgé bu jafé jafé amé dañ ci mëna sukkandiku ba mëna jamar lo mom lolou dara na solo xayna nak ndax li ñu tollu crise la wala du crise ay gisin yu bari da ci jup lolou ay waxtaan yu bari bari amna ci yo xamni ñen ñi dañ koy wutal wëlen tu waye yaakar na ne buñu gisé li ñi baatu azmati moy crise buñ ko léralé danañ xamné jamono ji ñu tuddu muy mbass mi muy corona bi gis ni bokk na ci crise yi gëna mat yi nga xamné ni doom adama mëss na ko dund man na am nak liko soppi crise ay njumte la ay njumte yo xamné ni amna ci biir doxalin wi motax mu soppi nek crise xam ngeen ne jafé jafé dafa am am ni ci def bala bala ak azma bala moy nat azma moy jafé jafé ñi dund bala ci bopam man na bañ nek crise waye lamuy jur moy don crise motax li budé bala di am bass mom ci bopam man na bañ nek crise waye li ngay jur mom moy nek crise lolou mo am ci doxalin ko defé nak nañ koy sayto bu baxul nak lolou mo jur crise motax waxtane ko dana am solo waye tam nak ñu mëna delu ci njangalem señ bi ngir nitu ci ba bu ëllëgé mbass mu melni wala jafé jafé bu melni bu amé ñu mëna jamar lok mom lolou moy tombu waxtaan bi tay xamna nak buñ koy garal man na am ñu bari dañ leen jogé ko waye ñun biñu xolé jafé jafé yi nga xamné ni señ bi masna dund nako wala bok ci nekkam ci aduna jafé jafé yoy amna jamar lo nak mom te feñe ci xereñ ci bu ma seuk ci ni ñuy sayto ay jafé jafé buñ ko tanké ñun dañ ko gis ci am mbass duñ japp né mbass la duñ japp né peste bla duñ japp né ab guerre yoy yep yu metti la ay jafé jafé la waye gis nañu ñun jafé jafé bu gëna mag te señ bi dund ko te wana ci xereñ ci bu ma seuk te ni ñuy génné ci ay jafé jafé moy crise bi amone digëm ak colonialiste digëm ak ñi nga xam ñoo ñëwoon fas yéné yilif réew mi fas yéné yéné wëyel atté bo xamné ni dëkk wu atté bi nga xamné ni mom lañu gërëm motax li ñuy gëna tarkis li ñuy gëna sukkandiku fi ci waxtaan moy jangat crise bobu doxon digënde señ ak tuba bi ak yoon yu señ bi jaar mom bu jëm ci ak ñun naka lañ ci mëna jarño ba crise bu man doon ci aduna buñ jaar ci yoon woy dañ mëna dañ ci mëna gën wala bu dañ mëna jamarlo ak mom lo rek moy solo soxlaan ñu sant nak kon ñiko taxawal tam tan tombu bi ngir ñu waxtane ko te jublu ci nak yété ak soñé rek ak it garal li nga xamni mom lañuy dund ci façon bo xamné ni dañ ci génné par parlo génné ci am pédé waye garal ko niñ ko gisé leral ci ci sun gis gis ak sun xalaat djiblu ci njariñ lo xamni ni ñepp dañ ko mëna jariñu ngir waxtaan nak dañ ci garal lan moy batu crise buñ ko waxe asma lu mi tek deug deug ak yan melokan moy dajé ci bir bañ mëna wax ni li crise la buñ noppé nak jël ay bindé ci yi nga xamni ni mom lañu gën mëna jëlé ci ñangum señ bi ci mom ñim jamar lo crise yi nga xam mom la fekké won ak niñ ko mëna jarño ci fi ñu toll ni buñ noppé dañ wax njumte yi nga xamni ñun mom lañ def ci fa jamono ci toll ni ba tax ñu dugal suñu bop ci crise bu mag bo xam mom lañu dund jamono yi bu ko defé buñ noppé doora tej waxtaan kon batu crise crise mom ci arab azma limi fekk rek limi tek moy khat khat ak tartar lolé tek motax bu fekkante ne jafé jafé ak khat khat dafa am ci walu kom kom dañ nan crise financière mom manam bu fekke amine dafa jafé liggéey jafé am jafé dañ nan ñi ngi dund ay jafé jafé ci walu kom kom ñu tuddé ko azma iqtisadi wala crise économique bu fekkante ne ci walu politique dañu am ay jafé jafé ci ni ñi joxlanté nguur bi ba xëccu am ci ciow am ci dañ nan crise politique amna moy ne ñing ci ay jafé jafé ci walu politique naka non tam relation yi sékk suñu biir liñ wara sékkan ci ay nit ci ay relation yu mel fekkante dañu dem ba relation yu am jafé jafé manam xolo duggu ja wala jappal baye duggu ja dañ nan crise sociale amna su fekkene dañu dem ba wëreedi note nit ñi ba lañ mëna dox duñ ko mëna dox lañ wara def lañ ko mëna def dañ nan crise sanitaire manam moy jafé jafé ci walu guerre amna naka non tam bu jikko yi yaqko ba fo xol gis jikko ji yaqko dañ nan crise morale amna kon crise limi tek rek moy khat khat ak tartar ak jafé jafé ni ma ko waxon legui nak digënté bala muy nat ak azma te moy crise manam bala moy kessanu crise febar yi ngay gis bekkol mbassi ñom ci seen bop buñu ay crise waye lañuy jur waxna ko legui motax ñuy gudde crise kon na crise da fay nek digënté bu xat bo xamné bo ci tollo da fay laaj nga taxaw taxaway bu ma sekk mu jamar lok yow wala en tant que kenn nit wala bok mu jamar lok mbolo en tant que mbolo muy doon digënté bo xamné ni ay day jafé lool ki wara jël décision tam day gis ne day am jafé jafé lool ngir mëna jël xaraar bi mu wara jël ngir mëna jël décision bi nga xamné ni mom la wara jël ci jamono joon ndax day gis ne mbir yi day ak ñak leer daf ci am ak ñak wolu tam daf ci am do xam ni xaw deug deug do mëna gëna xam lum doon ndax lañ ci am ci xam xam da du bari lool té lañ ci am ko su neew day jaxaso lool nak moy tax pour nga jël décision da fay jafé lool bok xolal jamono jiñ toll ni rek fim nek ni kep koy jël décision rek bala nga jël décision da nga am jafé jafé yu maga maga bu ngeen xolé magal gi ñuy wajal rek biñ laata jël xalaat bi ngeen ci dégg ci ay commentaire ki ciow ndax mbir yi da du leer dañu xamul li xaw deug deug lan la té xam xam yiñ ci waram yépp xamuñu ko motax pour ñu mëna jël décision bu leer nañ da doon jafé lool lool lool day moy tektal ne ñi ngi ci waxtu crise waxtu jafé jafé ci lañ nek dana ci bokki li tax nga yaa ci war jo moy li nga xam boko jëlé do xam lamuy jur ëlëk fim nek ni ñun ñëpp depp nañ ci nañ magal waye alhamdullilah am nañu rafet na jort baaxa baax waye nak kenn xamul buñu magal mëna lamuy jur lool tam dana tax yow nga jël décision nañ dajalé mbolon dana xawa jafé ci yow lool kon day tektal ñong ci jamono crise crise tam buñ ko wax day nek digënté bo xamné ni bu ñëwé la ko jitu won ak la ci top dañuy wuté lool ku nek xamné né ñet juroomi wër ci gannaaw rek nañ doon dundé wuté nak ni ñuy dundé lool légui dafa melne sopp ko ma seuk mo ci am ci digënté bi lool day tekkel ne kon ñoo ngi dund ay jafé jafé waye tam digënté la leen bo xam day laaj nga jël xaraar bu gaaw ndax boko jëlut man na am situation bu dem ba far gëna mabbu gëna tassaro yaq yaq gëna to ko mëna maîtriser day tax nga wara jël décision ferme bu gaaw kon yoyep da fay tekkel ne ñoo ngi ci waxtu jafé jafé waxtu jafé jafé tam dañ ko xamé ci melokanu nit ñi da ngay gis ni nit ñi liñu wax xalaf te moy jaxlé dañuy jaxlé lool liñu dañuy jaxlé ndax duñ xam luñu wara def waye tam dañuy am liñu wax nervosité manam dañuy tawakkur manam seeni sidi du dal manam niñu wara dalé psychologiquement duñu wara dalé duñ dalé non relation sociale tam nimu wara doxé dootu doxé mu mel non yoyep da fay feñ ci jamono crise lool nak bu amé ci askan moy wara nga gis nit ñi légui ñu dem ba dootu ñu xam luñu wara def far nak mu jur ak yaq ndiran du jog ngir xamatu liñu wara def seen sidit jogna meuntu ñoo teye seen bop yaq digal leen ñuy wër di yaq lool ku nek gis na ko ci jamono ji ñu wessu nim amé won lool da fay tekk ta dene ñoo ci jamono ju jafé jafé jafé motax nak melokan yeb na buñ ko jëlé buñ ko xolé ci mass bu ñuy dundulé da ngay gis né kon deug deug ñongi ci jamono Christ deug ci lañ toll waye nak Christ bu mënte doon tam lim mëna yaqé non la mëna amé ndariñ ci kaw su fekkante né manam jangat lañ ko niñ ko wara jangaté génné ci liñ ci wara jël ci jangat ngir mën ko jarño boba ndariñ lay jox ndax xam ngeen né sans manam sopp uy mag yépp buy am ci jafé jafé lay départ bari na réew yo xamné biñ laata développé dañoo xex ba réew ma tass da nak waye bañ départaté dañ ca jarignu jël ci ay bindu motax kenn mëntu leen duggal ci guerre ñi dal dox dox bu gaaw kon nit ki jafé jafé ngay jaar fekkante ni man nga ko jangat man ko tass man ko jël ci wet gi nga xam ñom ngay mëna jarignu lu am jarign lay doon ndax nit buy dundu té amul benn jafé jafé li ci ëpp do doon jambar jambar moy ki mëna xoos ci ay jafé jafé ba mën ca genn xayna nak ñun li seigne assane doon wax legi moy yefi bu ñewé nga bayé liko rek yefi dama ak doole bayé liko boba nak lo rangé jim lay jurul day bari lool yakana bi ñu jëlé réew melne états-unis d'amérique mom ci mbass mi bimu tambulé ñu ci biir mbass mi nga xam ci digg bi liñ jëk def moy créer ab groupe bo xamné ni lu mat ay téméré téméré expert ñoo ci nek domaine bu nek nak ñu dajal leen ne leen jangat leen crise bi ak buñ ci génné ak nu muy mel ak yu mel nga xam ñoo bañ ko commencé kenn xamu kañ la ñun nak ñu tok buñ togué rek jébul manam bayéliku non rek defuñ dara lorangi ñu jural day ban waye suñ ko jangé té jël ci résultat yi ñu wara jëlé ndariñ rek lañuy mëna jural kon loolu moy crise bi ak ni nga xamné ni non lañ ko sédd sëriñ bi nak buñ bëggono jangat mom niñ mëna jarñu ci mom ci jafé jafé yim jankonté lool naka la ko jallé bañ mën ko jëfëndiko ñun ba mëna jall jafé jafé ñu toll ni buñ jëlé digëm ak tuba bi jappé ko jafé jafé maga mag mën na ci gënne ay bind yu bare bare ndax digënté la bo xamné ni yag na lool fanwér ak ñett yo xamné ni li xew ci biir lepp xew na ci xéeti metti tal ci xéeti manam pression buñ koy tek lepp mu nekkon digënté bu metti bu raglu bu tidlu bu ñakku dal waye ñu gisé digënté ba mëpp limi metti met ak limi tartar mom mësta yokkat mësta dengi dengi mësta delu gënaaw waye dafa taxaw fu mu taxaw ci biir taxaway bo mu taxaw nak ci lañu reddelé yoon wo xamné ni tay képp ku nekk ci jafé jafé mën na nekk lampe bu lay léral fi ngay jaar képp ko xam yaangi défendre ben cause bo xamné ni dañ la note wala dal yaangi dund jafé jafé mën ti don bo ci jaar dañ ci mëna genn ba ci sax dund gi ngay dund ndax dund gi ci bopam ku nekk xam na né dund do adama ay jafé jafé rek la bo juddou ba kër ngay waccu liggéey danaka digënté bo tollu ab jafé jafé lay don ci mom ci yow bo tollu ci jang da ngay jang ni jang mom jafé jafé budul jeex mukk la bo ci génné ba dugg ci walu liggéey da ngay gis ni liggéey ci aju mom boy xol sax jang ma koy tané naka nonu kon dund gi yépp ay jafé jafé la yo xam da fay continuer di safalo buñu xolé señ bi nak ci jamar nom ak tuba bi ci jafé jafé bobu jëfëndiko wul ngannaay yi ñu xam ñu ndax gis na ne ngannaay yoy mënta am ndariñ ci digël di bobu mënta fajj jafé jafé bobu lool nak dafa bok ci stratégie gëna am solo ci bu fekke da nga nek jafé jafé noy fexé ba genn ci moy xolal digënd bi nga nek ban jumtukaay mo gëna deppoo ak yow ngir nga mëna genn ci li nga nek ci misal tay nit bu la songé guerre yor ngannaay yu xariñ yow da ngay xol ba xam ndax man ki lan mom wara genn ci mom ndax moy ma jël ngannaay lim yor lu melni lim yor wala amna benen pexé bu meuna jëfëndiko ngir genn mi ngi melni rek fekk nit def la song mo wara le ki mo lepp doole mo la man ci fann yu nek ci bu de ci walu doole mo lepp doole yan boko fekke ci doole jëm man na la gagne waye man nga def set yenen pexé yoy jaar ba genn ba not ko mom ba neutraliser lolu def na ne stratégie bu am solo bo xamne kep ku nek jafé jafé war nga koy bayyi motax señ bi ngannaay lim jëfëndiko moy ngannaay li nga xamne ni ci sunu biir la nek sunu biir la nek ku nek nak yalla defal na la ay ngannaay ci sa biir yo xamne ni ay force de defense yo xamne ni mi ngi sa biir ñu neew nak ñokoy xam jamono ci ñu ko wara jëfëndiko balañ ko xam dañuy dem bañ gën leen ba paré ñu ne ñu door ko seen ndax ku nek da ngay japp ni waji bu yoré jaasi da nga war yor jaasi bu yoré fatal nga yor fatal te fekk na la legi yoyu mëna ñu baña tollo motax yi nek suñu biir te señ bi jëfëndiko ko ci deggam ak jafé jafé bu am ak tuba bi bi ci ñëk moy pass pass pass pass bu deugël pass pass bu deugël moy tax nit ki dem ba gëm ne li ñuy wax lu reuy ci kanam yalla amul yalla bu xasse taxaw leneen lu reuy amul ci mom moy tax tam nga gëm ne li ñu def fitna ak natt ci dundu gi la bok ci dundu gi la bok da ngay gëm ne nit nat ak dog dog yoy ci dundu doom adam ci la bok pass pass boko amé dang koy gëm day tax tam ngal bu ne dundu ci bopam ab guerre djégu bo djéggi ben bataay xam nga guerre bu nek ci ay xex xex bu ko tek manam harbu ak ma'araka ci arab harbu moy guerre bi moy ma'araka moy xex xana ci wolof nak guerre xex da na xawa jafé takal tut tut waye guerre moy bu tambalé ba fa ni yam xex nak moy bataay yi manam digënté bu nek ci misal té bo jëlone digënté yéfer yi ak julit yi jamono yeen salassam ni yeenté bi woté ba mu fi jëgé ben guerre waye waye out bataay la badar bataay la xandak yu mel non yoy ay maarik lañ koy tuddé dund gi ci bopam nak bo juddou ba kan ngay faatu ben guerre djégo bo ci djéggi nak ben xex la man nga djéggi ben xex nak gañé djégo bobu bu mu tax nga japp né gañé nga guerre ñu bari nak dañuy gañé

ci yeen ñi nga xamne ni ay jihad kat lañ té mëna muñ ak mëna jamar kon pass pass bu deugër gogou ci le señ bi jamar lo kiris bi nga xamne ni mom la dul ñu man ci jar ñu nak ñun ci suñu situation bu mu toll moy ñu nangu nekkon li nga xamone ñu jankonté tém jogé ci yenen ñi am doolé té def lu nakasu dul nona neex len lolu mën ta ñak aduna bi lu bax akup safan du fi jog bu mukk ñom ñaar li am seen digënt ni muy jappanté du fi jog bu mukk ku japp né dana jéxé du jéx bu mukk sa yoolen gañé tam dañuy dem wutuat doolé ñëwaat dana tax tam ñu xamné li nga xamné ni liberalisme gu teggul ci xel manam wut alal gu teggul ci xel lim ñu jural ci ay jafé jafé da nga xamné ñu xamné lolu ci dund gi ci la bok waye nak ci lañu xamné nak kon buñu taxaw fuñu wara taxaw and ak suñu pass pass bu deugël na señ bi gagné won ay nonam dañ ko gagné suñu non lolu boko bëggé xam nga na yi bo dal ci khasira ya jumlatan khassalatu da nga fa gis señ bi di lim ngana yi mi jëfëndiko do ci gis ben ngana yi bo xamné ni ngana yi bi ñu xam mom la té mo né ci yoy la sukkandiku ba gagné ab jër bo gisé da nga gis né señ bi kon dafa déllu ci katan gi ko yalla may ci biiram katan gogul moy ngannaay li ëpp solo ci bëpp xex bu mënta doon nit ki lum am doole lum am katan lu yaram su fekkante amul pass passu biir lu ko dakk day yom lu ko gagne tam day yom lool tay bo xolé tay jamono ji ñu toll ni mbass mi corona bi réew yi gëna am doole ci aduna bi dañoo narmel tay réew yi gëna am doole ci aduna gëna mel fa naw ci walu ngannaay walu man am doole tay ñom la yi fi gëna jaaxal ñom la mbass mi gëna sonal ndax pass pass bobé mom lañ manki kon pass pass bi moy bi ci jitu moy ngannaay lo xamné señ bi woné nako té dañ ci djewat gis nañ ko mëna jar ñoo deug deug ci situation bi ñu toll benen bi nga xamné ni ngannaay la ci señ bi jëfëndiko té mëna ñoo jar moy ñaan ñaan ak dello sa bop ci yalla jamono ju nek ndax ñaan jang nañ fu bare bare ñu né moy ngannaay ku gëm ku nek ñaan moy sa ngann waye ñaan ci bopam dafa am ñaari effet amna effet bo xam mom lay def ci digënté nit ki ak boromam ci delo gum lay delo ci yalla waye dafa am effet psychologique bu muy def ci nit ñaan moy tax nit ki day am confiance dalay jox confiance bu nga gëm ni man mi man na ma jamar lok li ñaan daf koy def ci nit bari na nit ki songu lamuy songu ñaan duñ ko ñaanal mu gëm na ñaanal nañ ko motax mu ñam ko songu kon ñaan dafa am effet psychologique bu muy def ci nit day tax sa fit day deugal dalay yok fit ba nga mëna jamar motax señ bi ci nganna yoy gis nañ ci khassida yu bare bare yo xamne ni ci manam jotaay yu wouté la ko waxe ci façon yu wouté muy delu ci yalla ci situation bu nekkon di delo bopum ci yalla di ñaan ngir mu genn ko ci bo jëlé lu melni khassida wala abd karamna nga xamné ci khassida yi japp nañu ci khassida yi def ci geej ci la bok da nga gis mu wax najeeti ko yowma najeeti ko moy deyalé dama yow tay waye nak di ci ñaan sun doon nako xoli ñi nga xam duñ ay julit nang ko soppi defal ma ci ñom ma note len te tagatal ma len mo tagatal ma kep ko xamne ni amna doole wala new doole nga tagatal mako bo man ko jall mu nek sama galan ko non la koy topé ba wax ba fi mi ñaan nak ma jappandal sama delu Touba defal ma fa kara ak yu mel non ya gis na khasside gi lepp boko topé khasside gi da fay deyal ak suñu borom ngir situation bobu man ci genn muy ñaan bo demé ci khasside du sindidi da ngay gis muy ñaana wa damiran kullu ahday non la koy topé di del so nak ma map nak ma danel bepp non bo xamna ma lok del waxat nako nak ma apek arma ci lepp luy alkane wala lepp luy bala min balaya dah dal di commencer nak di lim xeti bala yi yi am lu melne ha moy gak xossa sax dako ci wax xossa moy lu melne fatwa lay tartari suuf ci yengutu ñak doyedi xif mar non la koy ak fitna ak mas lolou lay tuddi ci sindi di bam jeex bu nek mi ñaan yalla nak ma ci mussal lolou ko dafay tektal ni mom dalay delu ci yalla bu waxtu jafé jafé amé waxtu kiris amé mom day delu ci yalla bo ñew ci khasidatu badla bi sifa dang ci koy fekk nga gis ni mom itam khasid gi lepp day delu ci yalla ngir yalla nat yi ko yalla tek ak febar yi yalla tek nit mu teggiko ci misal nga ne man amara ibadatu bi du'a li yadfahu bi anil bala kan mo digal kan nga xam mo digal jam ngi ñaan ngir mu teggil len ci ay bala ak nat da waxon na bala legi ne nat moy ci sanu crise kon nga gis ne ñaan ci nganna yi ñu wara jëfëndiko la pour mëna genn ci jafé jafé bu man di doon dama jëlel li lay def ci digal suñu borom
waye effet psychologique bi

0: عنك لا من سواك ورضيت عنك نكو كار ياو ياو بروم بي سبحانه وتعالى سوما جخه من نانغو تا سانت لا تا باكلا تا كاج لا سوما جخوت تام تاي ما خامنا تاي غي داي غنيل سي مان ماموغ غرم لو ليغا ديف مو واجنيكو وات دي اخيوال سي مان مجو مو نكو صح تركت تدبيري في تدبيرك لي وانا عقد البيع بطيبك الكلي مو نكو لغي صح سما مبيري بوبو dama ci nopi bayena lako setal loma ci khalatal lu ci jek lu ci yallo lu ci rafet loma ci defal rek nonu la sama xol sedna ci lolou moy dayob sante lolou moy dayob gem yalla lolou motax nak lolou da ko dundu ba jele ci ay njari ñu dut jeex fa so xewal guñu yalla jeflenti ci ak mom xete ndol la yalla jox ko ko ci ba mu jegg mo dajale ci lo xamne ma wahibala tatanahala xewal yo xamne ñepp xaj nañ ci mu yene ñepp jamm rek tax mu wota ne ñew leen bokkol sima ci cyant gi bu ngeen ñewé xéewal yi ma amé ci cyant ngeen yël ko bu la ndoyé ngeen dogu wa da ngeen xamné cyant rek fi nek ci zahir lolu moy lisanu halu wota ak cyant gi waye gis nga mbolam ñi magal ci ñu ci bari bari li lay tax nga xamné ñi ngi yok manam bañ dalé ñew ba négué ni dañuy doli ko way wañiku wuñ so démé ci resida saykhul khadim bé wufoot yi nga xamné dañuy joggé ci keri diine yi ñanga ci xamone ci reportage ya yagone ba deug ni soko xolaté sédan télévision manam ak mag rek mo la ci woné né mo ci soppiku mo ngir yag ga ñew gi waya deltu wuñ ginaaw ci lañ nekkon fu ñaari nit da joggé fukki nit da fay joggé tay fukki nit da joggé téwéri nit da fay joggé tay ñom ñoñé buñ yegutoon né ñew gi ñi ñew ñaré la ci ñom xéewal ci ñom ak doliko la ci ñom yaakarna du len jaral jog waye watu bay ñu fekk ci samitam ci jamono cheikh mohammed al mustafa jamono cheikh mohammed al fadil biñ dalé ñew touba gi day bari won na ay neegi ñax lol bari won na ay seng lol bari won na ay mbar lol waye japp na ñi yag magal ci di ñew di fekk ci gan ñi bañ yoré seen neegi ñax ya nañ leen doon taralé ak biñ yoré seen tabax yek seen etage yi ak seen salle yek lepp lu ci war waxtu mu nek la fa xowon la wessu lañu gis rek waye kenn wañi ko gul lolu moy la in shakartum la azidannakum kon sante lolu tax seigne touba da yek njariñ li xam li ci nek lu bari juddu ci bir cyante yi ñeel ko ñeel mbolom mi lolu nak waman yaqbalu nas min ahli zaman gam waxon ci munawir sudur ci manam wote lo wote bi digal ko ñi aji ci mom mu sañ leena jox ndigal waye mu waxitam ne ko xamne man nga ñew jele ci man nasiha ci wa jamane nga ñew nasiha moy nga gis ci mom lo japp na baxna ci yow rek nga dal ñew royé ko ci lolou motax kon serigne bi ag na fo xamne tay aduna bi yep japp na ne amna yitt ci mbiram ndax liñu wax jammu alla unf manam ñak violence ci aduna bi tay ji muy tubab yi muy nar yi li sen bit sen hedef al hedef al aham ci mbolam continent yi moy manam liñ wax al amnu wal istiqrar moy sécurité ak jamm ay moyens amna alal amna pétrole amna arme amna lepp amna manam dundugu tay amna waye ñom ñepp dañ na ñogu melne ko xamne manam dañ na leen suba gën di faatu lolo nak la ko mëna génné wat ci aduna bi ku ne yek li yalla def ci yow nga maîtriser sa jëm yek ne yow rek ya am xéewal gisoo mourid yi liñu wax ni buñu wax ci señ mamma ni nga japp ne dañu manam dañu jéggi réew lolu fi ne lolu xeyna sax manam lan lu ne mom digg doomu ca baxna han khairul umuri awsatuha ak ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas bo amé wasatiya da ngay mëna jëflenté ñep waye lolu liñ ci dégg rek moy ñom dañ dun ñé kenn té liñ am le doyna len ñu japp ne yef yaagi ci ñom ñoo ñu xëjjo kenn kon nak tawaif yi nek ci aduna bi yep tay ji bu kenn ko ne japon na la nga yor doyna la nga japp ne ya yor xewal ga manam kon xemem teef ci sa morom meme rewi aduna bi tubab yi tay ji bomb yi nga gis ñi diko jox ak yokalante gis petrole ci rewum jambour wala ay khayrat yu neubut ci soufos jambour nga ne siwa joté ko dong nga prouver ko xex lolu ñak sante ci lila yalla defal la kon aduna bi buñu royewol serigne touba ci sante ak wa touba kon aduna bi jambour yam xolal ñun tay touba Arabie Saoudite bour makka bu ñewon tay ak président bi nga xamne mo jitté amérique nga xamne moy ar-rajul al-awwal fi al-alam hein señu won tay résident cheikhou khadim tay ñun ñoko jox agn ñokoy jox rer ñoko jox ndeki jox ko résidence du dal hôtel té pourtant ñom ñoo ñu ëppalé way ñun dañoo japp né li ñu am doyna kon loolu motax yegg gogu nga yegg né yow li nga am doyna motax do xarab do xëccio do xéx do xulo té yow jamm ngay am ku mel yow am jamm kon jangalem señ touba ci sante mo mëna andi wat jamm ci kaw suuf lolu motax kon wa kullun za'irun li watani gi waxon as'aluhu wa annani mu'taribu an mala nahwi mashriq wa maghrib neena maangi fi ci tukki bi tumranke men man kep waye maangi ñaan penkok sawu ñep ñew fekk sima wa antakuna jumlatul buldani auni ala ta'ati fil azban rew yep ñew ngir roy ko ak top yoti bi sallallahu alayhi wasallam julli jotna ñu teunk fofu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf señ fallu sant nañ baaxa baax ci jotaay bi melni nañ doon sakku ci yow yep am nañ ko ñewal nga ñu ci señ touba ak sant xamal ñu señ touba xéetu sant yim sant mom dafa wax ne sakarahu kulliya lakinahu qad hajas kulliya han shukrihi wa wahdahu li yanjas sama lepp sant na sun borom waye malheureusement sama lepp lotna ci sant sun borom sun borom nak lama digon yep joxna mako neena kulliyati kallat han shukri sama lepp lotna ci sant seigne touba nak xetu sant yep forme sant yep dako sant sant na ci lamine sant ci wax sant ci jëf sant ci hal sant ci comportement sant ci xewali ba sant sax ci natu yi gis nga khasid ak asir nga xamne ma ngay mehelal ci bir nan khusuri khallat wal a'lani tafarrakhat limathil ladhi anhu madihu khasir nga xamne ay ngendem wedna ak njabotam takali ko lañ ngir tag yont bi sallallahu alaihi wasallam ñu genn ko mom cundum mu jëm wara ligeyal yont bi sallallahu alaihi wasallam khasid gi bu mel la lo neena khasid gi khasid ak tiant la waccal khasidati hadhihi min ahab shukri tiant gi may tiant ci asiru ta ñi may jël dima yob ma takali wax sama njabot nang ko def mu bok ci tiant yi gëna bëgg yow sun borom tiant gogo gën tiant la ashukru ala ma yusbiru alayhi khasid ak rumna shukra allati bil kafi wan nun man ma sha yaf'al min badil wa makruhi momitam khasid ak tiant la way tiantuk ashukru ala ma yusbiru alayhi khasid gi gi seigne touba neena tiant la ginaa bam nekk tuddu yalla ak sante yalla ak jihad shukrun wa dhikrun wa jihadun la khair ak khidmatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nga xamne khasir yoy kon tiant la tiant gogo nak moy tiantuk ashukru ala ma yusbiru alayhi bu ko defee nak tiant gi ci def nak moy tiantuk tuddu xewal gi ak waxtane ko moy khasir yi am ginaaw geej gi to lol moy tafirtu wa bil ala'i inni muhaddisun bi kawni khadiman musafa wa huwa yahfuz khasabtu shukra llahi shukran mutayyiban nga xamne dafa am intention tiant yalla tiant gu teye te seigne touba len rek la lotu ñaan ci nimbal lu ci dess lu lool rek moko defal bu xom lu ñu ak tiant seigne touba ko defal bu xom tiant nak ci la wote nimbal kon seigne touba mi ngi nonu nitu tiant la tariqa murid yonu sant la kon nak seigne fallu garas sant lañ la bu baakha baax gëreem la bu baakha baax ci jotaay bi kon ñoongi dog ngant ñepp di jéggu ñepp ci jotaay bi tay lu ci baax suñu borom la lu ci melne ñu xamne ci doom matu doom adama la kon ñoongi dog ngant ñepp di la sant di la gëreem di wax wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sumay daan rek xamna ne moy jenn wax ju gattu ju seigne touba wax ma daane lako sama wax ngir ad-dinu an-nasiyah seigne touba dafa wax ne adna daf may dak may daw adna dima dak may daw adna dima dak may daw ba yag sun borom ne ma taxaw adna wërma ba ndar ma kep daali waxane bala kenn ak ci man da ngay jegg adina soko ak ci man ndax adna wërna ma daal nak ñu bare bare nak ak suñ ci man ndax ba ñewé ba djubma gis adna wërma dañu far yam ci adna kon lool nak jarna baye xel kon loolu jarna baye xel bu ñu adna fekk ba tax duñu ag ci seigne touba seigne touba daana wax ne ñett ngi ni amul fi man ku xam fu mu am nak nga dem wuti ko iñani wala ko neena baax ta duñ la xass amul fi man ahmadu su tu adna ta nga wo liggey amul fi man ahmadu do jaamu yalla nek ci la neex de dem aljana amul fi man ahmadu ku xam fu mu am nak nga dem wuti ko iñani wala ko kon raja aw jannati bila tahatin bi sunnatil mahi khurulun yat kon bu waru ci seigne touba bu nu waru ci sunu bop bu nu warante sunu bop wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ci ak seigne ziar ci borom jotaay wi ñi te liggey bi ci cheikh mohammed ibn muntaka sunu borom subhanahu di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu gën ko katanal ba li ñu yene defal seigne bi lepp ci jotaay bi mu defé ko nu kay ñortam tan and ko mom di ziar bu bax bokk yi nga xamne ñoy top jotaay bi di ci and ak tay kenn ci kenn ci nga xamne danaka mën nañ ni daayira bi min na len lol waye tamit nga xamne ñoy top jotaay yi nga xamne ñoy top jotaay yi min nañ ko lol serigne ahmadou mbake daabu mawti ñu xam lol ci dekk bi nek ku ñu xam lol ci dekk bi mom serigne mahamoud murtada mom serigne fatou fall mom daaw ko ziar bu baax ak ko ziar bu baax ak dawal ci jotaay bi nga xamne jotaay bi niko daayira bi ko def niko daayira bu baax def bi ñu balé balé gi mag ci botam mag yo xamné ci ay waxtaan yo xamné ci day soxal ak serigne ji angalem mu jëm ci am ngangalem duñ ko doré batay ji ñu tan waxtaan yi maqam shukri inda rabb khadim wala inda sheikh khadim muy ak tiant nak tiant jëmmalé ni ko serigne bi jëmmalé ni fénalé ak tiant serigne bi wax ko waxtane mu serigne bi wax ko waxtane mu serigne ahmadou ci jotaay lool nga xam ci jotaay yi lool motax da la nek doy sax ci ay yeng lool rek da doy sax ci ay yengatu ndax waxe xamle ko bu waxe ne ko xamne yengatu yep xam xam la yengatu yep serigne bi rek day dal doy lis ñeen lool bok ci ñu xam nañ ko lool bok ci ñu xam la khalaatu al wafa wala ñu ko jëmmal ci ñoom la tambali bari diko baye xel ñu bari diko baye xel def waxtaan wo xam na def waxtaan wo xam na da naka dañ nan moy magal bi ku ne xam moy tiant ku ne xam na moy ndax day sababu magal bi ndax dañ wo ngir ñu sant li serigne bu borom ci waxtaan ak ñun serigne bi ci waxtaan ak ñun do xamal lan moy ak tiant ñu ko waxe ci l'islam way bu am ci l'islam ci tasawuf ñu xam na moom lay xéñju waye tamit ci jàngale serigne bi ak serigne bi nakalako dimbalé ñewal ci fagnou ñu kon dañu ñewal ci fagnou defal ko ci ñaan suñu borom defal ko ci tawfiq ba ñu yéene égalé jàngalé ñepp ci ñepp ñi téw mu éggé na bismillah kon serigne bi bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara Serigne Fallou ma ngi lay ziyaar di jaar ci yow di ziyaar daayira bu am solo bi nga xam ne ñoom na yàlla tawféexal ñu nekk ci xadrab ku baax kii di ko liggéeyal wutu fi murid yépp ñuy ñaan suñu borom nangul leen liggéey bi te defal leen ci mbégum sëriñ bi ak tawfiqam daraja Serigne Touba gannaaw loolu ni nga ko waxee rek waxtaan wi day aju ci maqamu shukri inda sheikh al khadim wala inda sheikh ahmad bamba radiyallahu anhu wa ardahu muy ak tiant loolu nag di waxtaan wu am solo wu ko mat itam ndax ak tiant moo doon dunduk sëriñ bi ma ne na sëriñ bi léppam daa laale ak tiant te loolu bu nu duggee ci waxtaan wi dana gën a feeñ waaye balaa booba dinañ njëkk a leeral lan mooy ak tiant ak itam lan mooy ay ngëneelam doog a dugg nag ci sëriñ bi akuk tiant. Xam ngeen ne sant xéewali yàlla yi loolu dafa bokk ci cosaani diine dafa bokk ci li mënta ñàkk dafa bokk ci li nga xam ne dégg nga suñu borom da koo digle ci alquranul karim ci bërëb yu baree baree bari aay yu baree bari di ko firndeel sun borom wax na ci bërëb yu baree bari ci misaal ne fadkuru ala allahi laallakum tuflixuun dégg nga na ngeen di bàyyi xel ak a fàttaliku ak a settantal xéewal yi nga xamne mom la sunu borom di defal ak wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ak lu melni ya bani isra'il dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ak lu melni waxne i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur kon sunu borom dafa diglé ak tiant wax saxne moy jaamu yalla gi nga xamne mo gëna neewi gaay manam xéetu jaamu yalla yu bari bari bari nañu ci ne waye yëmmi ak tiant mom ñu neewu ci ne tiant nak moy li gëna reey ci l'islam daraaje ju kawé la dinañ ci ñew légui insha Allah ta'ala ndax ab sant kat foko fek ku xam yalla lay doon lol kenn ci gañu bax ñi danako wax ne fo fek ab sant kat haarif billahi la mu yik ko ak mu bañ ko yik motax tiant day lu reey reey motax iblis mu bon momé xam ngeen ne kérok bu ko sun borom di daq wax na ko ne fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin wax sun borom ne ko sa jam ñi dina fexa ba galankor len dina fexa ba tok ci yoon wi ken duma fi jeegi di jall ci yow di jëm ci yow dina fexa ba wet gune dina len ko dikke ngir yakal len ba fexa ba duñ la sante nga xane kon mom yitte moy bu fexé ba jam bi julit bi nekut ab sante kat rek kon iblis amna lim bëgg man safanu sante moy xarab ak jambat lola nak bagasub iblisa sante nak bagasub rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax sante nak budé ci tasawuf mom amna maana yu gëna kawé nak soufyan kay ñom ku melne fakhruddin razi mufassir bu magla ab soufi lay itam bok ci ahlus sunna wal jamaa borom tafsir bu mag bobé fakhruddin razi mo do wax né mom da ci indi na ci ay maana yu bari way bu ko na ci maana mi ci soufyan kay wax té moy jam bi yek xewal yek sun borom defal xewal yoy nak nam ko yegge moy mu xamne lepp xewal ci yalla bayiko ndax lepp jeexet yi nga gis ci kawnu bi yep day delu ci jeexeti turi sun borom yi ak melom yu sel yi te sun borom moy ki melawo mbole melo yoy yi nga xamne lepp di delu wat ci mom kon lol nak xam gi nga xamne sun borom mom moy ciosani lepp ci mom la bayiko lepp itam day delu ci jeexeti turum yu sel yoy ak melom yu sel yoy nga xamne tay deug ak mat ci mom la ne mom sun borom tawal ko taala xam gi ngi koy xam lolou falak tam moy cantu soufyan kay nga xamne sun borom le geuna mat lolé fi ne tay li geuna mat ci doom adamay sax lolou dang ko koy jomale bu ko tak matuk sun borom gi lolou xeyna duñ ci taxaw waye maana mu mata bay xel la fi ne ci jang ni rek da ngay gis xale bi nga xamne do ko jang bay am ñetti at amna lu xam xam nga waye xam xam bobu bo waxe ne oustaz bu mag bi oustaz bi koy jangal boko melale ci xam xam xale bobu xam nga xeb nga oustaz bi waye oustaz bobu itam lu xam xam it boko waxe ne xam xam bobu boko misale ci fooru ju mag ji nga xamne moy borom dekk bi ci misal xam nga xeb nga fooru ji non la xam xam yi wote lool nak do ma dama nak lu bari bari xam xam it lu bari bari de nga lu xam teewul xam xam bobé am nak manki go ci ne go xamni day doko day du yelonté ak jëmmé sun borom tabaraka taala lool xawna xaw tuti waye fakhruddin razi wax na ci lu bari bari ja'faru sadiq imam ja'faru sadiq itam lu mel non la xaw wax ci deug ak tiant moy xam xewali te xamna ci yalla bayiko borom xam xami yitam man ne nit ñu bax ñep dañ la wax ne moy xewali itam nga bañ ko du def ci ak moy yalla waye itam gis borom xewali te baña gis xewali lolu mo gëna kawé ci moy ciantu xol mom waye itam ku melne al qushairi dana wax ne deug ak ciant buñ ko wax moy xewali nga delo ko ci borom xewal yi moy sun borom tabaaraku ta'ala ci taggu ko ak diko tuddu ak diko fatale ko ak diko sante ci xewal yoy imam al-ghazali tam waxna ci lu bare bare waxne ak tiant buñ ko waxe ñetti mbir mën ci ñak moy ab xam xam lay doon bo xamne moy jur hal hal bobé jur jëf xam xam bi moy nga xamne xewal yi ci sun borom la bayiko tabaaraku ta'ala hal bimu lay jural nak moy ngay mbikté ci xewal yoy xamne yalla mu bax momé mo la yonne xewal yi ngay dund yépp de nga ñettel ba nak moy mu jural nak nga jëm ko sant ci xewal yi nga dello ko ci kala ko xewal té moy tiant ñett xéti tiant yépp tiantu lamiñ tiantu xol tiantu cër cër yi dañuy sant lamiñ yu da wara sant waye xol bi da wara sant lamiñ yu ni mi santé moy feñal xewal yi ben mu diko tuddu wala muy tuddu kak ko jox diko sante ci xewal yi mu ko jox cieur yi ni mi sante moy di jefe ndigal yalla yi sax ca te bañ ca juk xol bi nak moy mu gis ni xewal yep ci yalla kep lay bayiko donte da jaar ci jaarukaay yi motax ni ñu xam le sante gennut fofu te moy xol bi ci bom sax ci bëgg yalla manam xewal yi day gëna yok bëgg yalla ak bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala da koy namu diko suxat ndax baye xel gi nga xamni baye xel na suñu borom mo la yonne xewal yi kat lolou day tax nga gëna bëgg yalla mi nga xamni mo la yonne xewal yi yag na ma misal ne mbolem xewal yi ngay am yépp ci yalla lay bayiko day jaar nak ci jaarukaay yi nimu ko da misale sa mbokk mo xam dafa nek bitim rew ci misal am lu mu la yobante ki ko indi mom yobante bi di nga ko sante xam nga waye ka ngay gëna sante moy kako yonne nak ci bitim rew lolou nak xewal yépp non la démé lepp fusun borom tabaaraku ta'ala lay bayiko bu ko re xol bi nak yek ko yek ci mbekté cieur yi nak jëf ak tiant nak motax ci ak tiant amna kenn ci al-allama ibnu allana siddiqi da wax ne ñaar mir mën ci ñak moy yek xewal gi ak itam de nga khidma nak khidma moy jëfé ko moy dello ko ci borom xewal yi té moy sey cieur jëfé lu neex borom xewal yi nga bañ ko genn ndax lolou ci sant lay sax motax ab sant kat foko fek ab jëf kat lay don cieur yi da koy namp da koy saxal ci jëfé ndigal suñu borom du ko genn mukk motax ab sant kat jafé suñu borom waxon ci alquran wa qalilun min ibadiy ash-shakur ndax bari na xewal yu dun yo xamni tay do ko baye xel baye xel gi baye xel xewal yi nak lolou mole def ab sant kat way ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xewali barina amna xewali yo xamni mbiri aduna la lu melne tay jamm moy xewal gi gëna reey ci xewali ak wërgi yaram ak alal jo mëna dundé jo mëna lijeenté sa yité ci kaw suuf ak yene démé amna xewal yo xamni xewali diiné la nek jëf ju baax ak xam xam bo xam da and ak ragal yalla ak xam yalla ak yene demé lolou ay xéewal la am xéewal yo xam nak da aju ci al-akhirah neké yew wi sun borom di fayé gañi ko don top fi ci aduna way xéewal yi ëpp solo na ci xéewal aduna ci xéewali sun borom yi mané né xéewali ñaar la xéewali zahir xéewali batin xéewal yi ëpp solo nak moy xéewali batin yi nak moy lu mel ngëm gi ngay gëm yalla nangul gi ngoy nangul wétal gi ngoy wétal jëflante bi ngay jëflante ak sun borom tabaaraku ta'ala dox bi ngay dox jëm ci mom lolou du kuko bëgg am ko xam nga xam sun borom wax nañ ci alquran ne manam kep ku dem rek mo la xëc lolou ma moy manam walakinallaha hababa ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum manam ngëm bu rafété ci sa xol ba nga mëna gëm yalla amna ño xamne ngëm da ñaaw ci seen kanam nga xamne mom japp na ne man dañ ko rus ne gëm nañ yalla xamul lolou moy sun lolou zayyanahu fi qulubikum lolou lay tek motax ngëm tawfiq sun borom la fi ne tay soobu rek di dox ci yoonu yalla ak tazkiya ak yene demé loolu tawfiq la walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin manam budu won ak tawfiq sun borom do meuna soobu do xam serign bi do meuna nek ab mourid am ñoo xamni bëgg nañ ko way mënuñu ko nek motax loolu tawfiq la kon xewali noni la démé légui nak xewali day am ay jaar way amna xewal yo xamni suñu borom da ko jaarle ci mindeef yi xewal yépp sax da naka yépp da ko jaarle ci mindeef yi am yo xam nak da koy sortil ci sa xol direct motax lepp xewal nak mom da ngay gis ne ci suñu borom lay bayiko way jaar way yi da ngeen wara sante fi ne bo le neena lay man nga am jafa jox suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min allah fa suñu yonenti bo xone la yashkurillaha man la yashkurin nas man jaar way yi da ngoy bayi xel nangou ko itam nima ko misale ci ka nek bitim rew fek la ngay wajuk magal te mbir mi xawa doyar mu yonale amul bu am solo xam nga wajuko indi señ bi bo fi nekké diko tejahul ni xam nga lol du nga dang koy sante koy sante ci mana ñew gi ñew ba ci yow indil la de nga mana yobante bi waye nak bo joté ka nga xamne mo yobante mo yor yobante man koko mom mo ngay gëna sante mom de nga motax sun borom diglé nu sante jaar way anushkurli wali walidayk ilayya al-masir manaw ñu wayjur yi nga xamne ñom la yalla jaarale ba nga aksi ci kaw suufi da bëgg nga sant leen nek nonu wayjur amna ku ko gëna for ci yow moy cheikhu serigne bi nga xamne tay mo la xamal yalla xamal la diine yar la ci nga xamne moy serigne bu mag bi ci nun serigne bobu itam mo gëna for ci nun wayjur mo gëna for ci nun lepp kon cyant noni demé amna nak ay xaj amna cyantuk lamiñ am cyantuk cieur am cyantuk xol yoy duñ ci taxaw jantou lamine moy xewal yi nga diko wax moy li señ bi def ci qasida yi lele nga xane suñu borom joxna ma nangam da na koy misal ci lu melni nooru dare ni nga xamne day limna fa lu bare ne yaama ko defal lu ne mo ne ko yaama ko defal ne ko nak lam tansani rabbi wala ansak lolo manam cyantou ci cyantou lamine lay tabbi moy lim xewal yi lolo ci wirdu la won ci wirdu gaayu bax yi moy tok di baye xel xewal yi da ko waxtan ak seen njabot amna ñoo xamne dañ koy jël ci benen anam go xamne japp ne ki day wax manam ay mbir fekk ñoom dañ ci jublu sante yalla man day yalla defal na ma nangam sabartani anil haram qablu wa fitnatun nas mahdul kam sabartani an kulli makruhin lada kawni ghariban sabartani ala imtithali amrika nangam xam nga lolu moy wa ma bi ni'mati rabbika fa hadis lolu du ndamu du ki waye ci wirdu gaayu bax yi la bokk moy xewal yi nga diko tuddu benn par benn diko dello ci kala ko xewale lolou day gëna nam fi ne bëgg yalla ci sa xol yonent bi daana def lu mel non yonent bi waxna ne ci hadithu imam at-tirmidhi neena sunu borom ci wam de nga yabal na malaika mo garalal ma montagne yépp ne ma bu la nexa ñu defal lako or ak wurus neena maneko deet ya rabbi manam na dama tan asba'u yawman wa aju'u yawman na xif tay am luma lek elegit duma ko am dund ci non dal dund di ab jam rek ba kerek may ñew de nga buma feta ju'tu tadarra'tu ilayka wa dhakartuka wa idha sabi'tu shakartuka wa hamidtuka mingok fimne motax cyantu lamiñ gogi mën ta ñak te da am solo lol nak fine rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxna ne Ibn Majah moko netli hadith bi waxne dafa am ci ñeek ñi jam bo xamne da ma sa wax ne ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanika ñane bimu waxe baat bobu malaika yi bëkku bindu tuyaaba ji way xamuñu nu mu wara tollu luñu calculer rek mu upp ko xol amuñu ben chiffre buñu mëna bind ñu delu fasun borom ne ko kat sa jam bi waxna baat bo xamne da no jëm mënu ko bind neena mune len lum wax ñu ne ko neena ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanik mune len yeen bind len baat yi non rek bam aksi fi man dana lijeentek mom nu mako ko faye xam nga koku mo la xamale baat yoy wax ji wax da am daari xam nga wax da am solo lol nak moy cyantu lamine cyantu cieur yi nak moy jëf yi ngay jëf ci ndigal yalla yi ak moytu tere yi ak itam xewal yi nga diko jëfëndiko ci lu yalla gëreem moy i'malu ala daawuda shukra de nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga daana taxaw ba tank yi de nga nawi sona aisha diko wax ne ko yow xana sun borom jegalu la jek ak la muju mané ko afala akunu abdan shakura moy jëf da ko laaj cyant doon ay waxe kesse way jëf la jëf da ci bok waye tam cyant xolit amna cyant xol nang moy nga gis ne xewal yep ci yalla lay bayiko ci deug moy li yonte bi waxone ku xey wax ko allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakash shukru neena lolou boko defé mel nga né ku sante deug deug sante ci bis bobé boko waxe ci suba nonu boko waxe ci ngon gi nonu té lolou moy xéewal yépp dang ko délawat ci sun borom tabaraka taala sayyidina musa masna wax sun borom né ko sayyidina adam da ya ko bind def ci mom ak ruh wax malaika yépp ñu sujootal ko de nga xamal ko manam al asma defal ko wax ko yu bari yum defal sayyidina adam ne ko xana de war na sante nax yoyu xewal yep de neena sun borom xamal ko ne ko alima an dhalika minni xam gim xamne mako jox xewal yoyu fi ne moy cyante gi moy xamna ko lol moy cyante xol xam nga sayyidina dawud masna wax sun borom ne ko sun borom nak la lay sante ndax cyante gi may sante ni fi ne diko wax sama lamine gogu genen xewal la goma yonne nak la lay sante cyante yu tega xewal yu tegal yoy muné ko de nga xam gi nga xamné yi ay xewal rek lolu moy cyante gi al ana shakartani ya daud alayhi salam motax cyante te daoud itam fi né sante kat yi dañu wuté amna sunu mas gi niti simple yo xamné ñom xewal yi kep ci lañuy sante bu xewal am ñu sante bu xewal amul nak duñ sante amna ño xamné fofu lañ né lolu moy cyante ka amatu nasi waye ñoo am na ñu leen gëna kawé xam nga am na ño xamni am dañu sante ci xéewal waye bu safanum xéewal ñoy duté dañuy sante moy dañuy sante ci xéewal waye dañuy sante ci manam bala yeek musiba yeek yu naqari yeek yu doy war yeek nax naxi aduna yi ñoo ñoo gëna kawé ñoo ñoy xej yi waye ñoo sa am na ñu leen gëna kawé moy khassatul khassa moy ñi nga xamni tay manam duñ bayyi xel xéewal ak safanum xéewal moy cyantu seigne touba gi nga xamni tay mom xewal ak ñak xewal ñoom ci mom gisut leneen luma yalla rek la gis na itam lepp fa mom lay bayiko te lu bayiko fi mom lu rafet la lu bax la xewal la itam mo xam da am da sol mbubum de nga manam de nga musiba wala mu sol mbubum de nga lu xewale de nga gis nañ itam sun borom tabaraka taala ci alquranul karim ay yonent yo xamni yonent yu neew la melal ci ay sante kat señ sama señ mbake balla mbake nang lay ziar bax mbake señ yobbo yere jeuf mbake sayyidna ibrahim bok na ci ñi xamni sun borom da leena melal ci ak sante inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeena shakiran li an'ami ako mel sayyidna nuh innahu kana abdan shakura sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon na ne dana wax ne afala akunu abdan shakura kon sante lu new la manam ñu new ñoo melaw ay sante kat motax sun borom wax ci alquran ne wa qalilun min ibadiy ash-shakur de nga wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nasi walakin aktharuhum la yashkurun ñu bari duñ sante wala bok leg lañu sante leg lañu sante wala xewal lañu sante safanum xewal nak mom xamuñ ci sante mom te lepp xewal la ci deug deug ci liga yu bax yi ak nit yalla yi japp ñaka sante nak day jur de nga rek manam xewal yep nga ñak ko li gëna doon musiba mom moy xewal ñew te santoko lolou bu amé mo sun borom da la koy xagn lol waxna ko ci alcorane ay bureb yu ay jam yo xamni ak ay nit ñoo xamni sun borom da leen joxe xewal xamuñu xewal gi mu nangu ko ci ñom wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa adaqaha allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'una ratchant da mënta ñak ndax moy li ti xewal yi té moy taxit sunu borom di doli lim lay jox ak lim nuy jox budé mbolomi la in shakartum la azidannakum té itam cyant lepp day delu wat ci yow man xewal la go xam lepp day delu wat ci yow wamang shakara fa inna ma yashkuru li nafsi dé nga wamang kafara fa inna rabbi ghaniyun dé nga karim kon lolu moy di gataluk xéti cyant yi ak ngeenel yi ci aljo légui nak buñu ñewon ci sëriñ bi mom sëriñ bi manañ né li ñu wax falsafatu ash-shukr manam dafa ciup melo serigne bi tiant dafa ciup melo serigne bi da dugg ci lepp serigne bi itam serigne tawam leppam ak tiant la xam nga dafa am itam num gisee mbir yi mom Serigne Touba cyant gi gëna kawé nga xamné moy cyant xol fofu la tambalé ndax bo gisee buy diglé loolu diglé wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnat dil abid manam nga jëllo ki joxe xewal yi neena neena loolu moy cyant deug deug manam nga sant xewale ci jëllo borom xewal yi nga xamné mo joxe xewal yi moy sunu borom tabaraka taala xam amna ño xamné xewal yi ni mako waxe mo len te nelaw amna ño xamné loxo bi joxe xewal yi mo len te nelaw moy loxo sunu borom dañuy gis ci mbir yeb señ bi nak loolu la wax fi moy wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnat dil abid man sunu borom izla yajiwu amna wa izla yajiwu min karimin dayru manam dara luy bayiko ci mom lo xamni ab savane da amut lepp lu bayiko ci mom re xewal la motax ñu gis fi ne wa mi ngok ma sha Allah mi ngok izla yajiwu min karimin dayru motax ñu gis fi ne tay ci misal lelek nekh nekh aduna yi day japp ne xewal la am wax na ci masalik ne yakana masalik la iz kadratuha ka faqrin wa marad wa kullu ma min ar-raziyati 'arad aw al-mulimmati aw al-bala'i kal-ju'i wad-dayqi wa kad-dara'i fa innahu ni'matu dhil-jalali man nakh nakh aduna yep mo xam ak ñak la wala tawat wala musiba yek balaaye xif ak khat khat yek yep neena lolu ni'matu dhil-jalali xewale sun xewale sun borom la tabaraka taala xam nga ndax neena da la yal nako nak ndax neena li anna man faqadahu laha sakan li tax muy xewal moy manam fi ne tay bu la sun borom bayon ci aduna amu ben jafé jafé da ngay bëgg dess fi ci aduna te aduna du kër te da nga fi wara joggé xam nga ndax kër ga moy fa la ñu bayi kon la da motax dara wax ne manam lepp lo xamni sun borom jëflante na koy wara xamal ne lola manam xéewal la fofu la señ bi tambalé ñaarël bétam li gëna yému ci señ Touba ak digam ak cyant moy señ Touba da xamul li ñu wax jambat moy ki wara gëna mëna jambat nak ndax moy ki gëna ton ci tarixu de nga manam ba nit dalé nek ci kawsu ba légui amut kuñ gëna mëna kuñ gëna togn niñ togn señ Touba mom lu yagana lool mustam ko xamni tay dundum gep mané né fanéra ak ñatt ci dundum dañ ko tiyé ci ak togn lim wax zalamtumul abd alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin wa jahada wa qasahu al bala li wajhi man anhu afa ankum afa xane fanéra ak ñatt señ bi lum taxawalon ñu tasku dekk bi di Touba tay lañ fi mëna nek rek waye dañu inter di won xam nga ku fi dekk kenn señ fi wona nek ñu tal ñu tas talam yep usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat moy li señ Moussa ka waxane talub señ bu mag bi fay fi Touba ak mbacke ci tay ka wute ak boba waye señ Touba li yemu ci mbiram moy dur jambat laka bila shikayatin minni shukur denga laka bila shikayatin minni shukur ya man wahabta li muradi ya shukur manam ak cyant rek moy bayiko fu man di ñew ci yow laka shukur ya bila shikaya amna fa wax ne fatahta bab ash-shukri li wan ghalaqa bab ash-shikayati ladayya mughlaqa manam buntu jambat lolu neena sun borom da ko tejeel mom amut ci mom aw yoon de nga katabtu wa inni shakirun lastu dashika manam man dama dut koy jambat de nga lolu lu bari ci mbindam la nga xam day wala ni jambat mom da defut ak mom nen sa uzhiru shukra bila shikaya dha ismatin min jalibin nikaya kulli yastaghnat an ishtikai man sama lepp dafa doylu walis luy nuruk jambat lelek sam wax ne manam beurbu jambat fi waron ne fi man ak cyant la fason borom def shukri maha shikayati min qablu wa laysa yanhu li jihati qablu saghalani shukru an ashikaya manam cyant dama soxlal wulis daray jambar xam nga fofu la señ Touba manam gëna kawé fi ne tay manam bolem kurel yi nga gis xam ba dana ko misal ci shia yi nga gis shia yi sun mbokk jurel lañ la xewon ci jabatu yonte ba mo le naqari sa yu at mi ñëwé nak xam nga dañuy netli war xexo ba nam amé ñuy gën di mer nga dañu mujj boole ci ñi ci bokuton méré ñëpp lélé sax ñuy dag seen yaram lu ñu def ko ndax dañuy netli wat xexo bi ak ciona yaak metit yaak yoy non nam amé won non lañ koy metti té lool mom day lu déwar fi né tay buñ doon fekkon magal Touba buñ fi dajé dañuy netli xexo yi señ fi señ bi jaar bo señ bi Touba du magal ci xam nga té nok Touba dañ am jafé jafé bu reuy duñ mané ak ñom waye magal tuba dinañ fi ne ba magal ga jeex sa xel du dem sax ci jafé jafé señ bi jankonté ma ak mbek ci ngay ne ak ak tiant lool nak moy señ bi da wulbeuti mbir mi de nga mudi ak tiant lool nak lu kawé la señ bi lu kawé kawé la manam murid yi bay wuy xel sax na señ bi sonon na ci bis bi mom manam bisum mbekté la wéru yépp wéru mbekté la lool moy saghalani shukru an shikaya de nga saghalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madir min bala xam señ bi lañu gis mu wax ne jëmmé ak jambat mom dako folli nasakhtu bishukri shikayata falam yashku lahu al'amal midad wal qalam ya sax mané nasakhtu bishukri shikayatan fala asku lahu durif wa dur fa duri afala aw kama qal radiyallahu anhu len lañu gis mu bu jambat len lay jambat moy limi tuddé bakkar ci mom té lolu ubudiyya moko laaj waye du sax lu né ci mom ndax mom musta def lu naqari yalla musta djublu sax wala mu jëf jo xane amul ñariñ lam anhu ma lam yufidi nonu mako waxe waye dañu gis leer lu melne shakawtu umuri wa dhanbi al'azim ila ilayka istika'i rabbi jahli wa ghurbati radiyallahu anhu warḍahu kon nak bu ñewé ci jëmmi dunduk sëriñ bi mom dañu gis ne ak tiant manam deug bu doon jëm ji moy cheikh ahmadou bambara dir anu manam mo jëmmal ak tiant dund ko itam dundal ko itam yar ci itam mbollem ñim yar bañ nek ay sant kat mo weddi la iblis waxon ne wala tajidu aktharuhum shakirina lolu leppam lolu lay jëm lolu lay jëmmal lim wax ne lidil jalalil akramil wahhabi man jada bil dhahabi wal iyabi lisanu qawli wa lisanu hali lada julusi wala darti hali dal ci tek na lahu ala yashkuru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami nga xamne leppam day jëmmal ak tiant ci xéeti tiant yépp nak tiantu gu wax ak jëf ak yaram wi ak xol bi dama ñëkke tuddu tuti ci tiantu shukru jawarih doga ñew ci shukru lisan ak lamñ wi shukru jawarih mom mën nañ ko gattal ci ne señ tuwam dundum gep bude i'malu ala daawud nga xamne jëf lu bax ak nek ci ndigal yalla yi manam lool ak tiant la man dundum gep lool lay jëmmal loolu señ basirou wax nako ci anam gu gat wax ne radiyallahu anhu wax ne señ bi de nga jakam ji mo ñëk séré taxawayam ci da taxaw ak nimu ci da defé pass pass ci julli ak di taxawal guddi ak nafilé yi ma señ tuba ba légui nafilé yam da nafilé fi né mo do gis ko manam ko fi né señ basir wax na mo sa julli timis lélek nafilé gi ñaar rakka yam ci julli yam ci tek diko nafila baqara la ci tari ak ali imran xam nga gogu julli señ bi manak ay gay manam bi baqara ak ali imran lolou ñaar tisib la mom lay tari ci mi ngok te lolou bokut ak qiyamul layl bokut ak manam nawafil yi nga xamne moy mom lay toftal ci julli ak yikoy jito ak yikoy muju ak yi ci rede motax señ basirou ne wax ne liko gëna likoy sérel moy jakam ji ak koor gi ak nam ko da taxawé ak téré bi yalla bi itam ak alalam ji nga xamne lepp manam manene nit ñe ko fi bayyi ak jaam yalla yi señ basirou so ag ci wax ne xam gi mako xam taxna ma ngi sédéné ginnaw yoonenté ya ak sahaba ya xamuñu ku taxaw ci haqqi ubudiyya nangul yalla ak yikko ak wétal ko tiant ko ak ligéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci top sunnam ak diko tag ak di jull ci mom ak di dundal sunnam ak di jëfi alquranul karim ak di teral alquranul karim ak di de nga sax ci njubuk alquranul karim gi diko jaamo yalla ak di ci yar nak ñim andalon neen lolu xamuñu ginaaw yoonte ya ak sahaba ya ku ci melni mom lolu señ basirou manam lolu nak mo ay teggine non rek lañ ko mëna waxe non yi la démé itam waye mi ngok motax amna feneen fo xane señ basirou wax ne manam lim doon jëf ci lu bax nga xamne tay jëmmi bakkanam manene la jox yalla xane lepp lu yalla diglé bakkanam mom du ko fekk alalam du ko fekk nek non itam lepp lo xamne mana jayante gi mu jayante yalla ci lepp lo xamne lu dagal la rek ak lu yalla diglé mu di ci taxaw kem katanam ak di sakku ngeureum yalla ci lepp nga xamne mu jine itam fimne day mujj sax momit fatte bopam nasiya kasbahu wa nafsuhu niko señ basir waxe nga day fatte bopam ak li jëm ci bopam al fagglu dara bopam paylu dara bopam te itam señ tuba limi jëf jëf yu bax yoy nga xamne tay xeyna duñ ci dugg diko detaay muy gëna gudd waye jëf yi limi bari bari fi ne yalla la ci sukkuniko mom la ci baye xel mom la ci jëflantel itam tera manam xewal yene ci loxol sun borom sax mom la gëna wolu tay ci li nga xamne accéder ci loxom leleg mu joxako ba du déssé dara itam nga xamne tay dara ci kaw suuf duko am waye kérok la gëna doylo borom kérok la gëna def am komam muy bëgg yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbegum xolamit di sakku ngeureum yalla ci lepp kon lolu manaño gatal moy shukrul jawarih ndax buñ ko duggé mëna gëna gëd shukrul lisan nak ak xol bi lolu mom mën nañ ci wax indi misal yo xamné xamna né mom mëna jéxal waxtu fi bu subu soyal bu leex mën na fi mën na du jéx ndax señ bi ak cyant mom mo fess ay waxam sa yu ne leleg mu ne ko jox nga man manam li may jox ni lepp lu ko sun borom jox rek xam nga da ci sant sun borom tabaraka taala wa habtali minka su'lan faqa matlabati falaka shukriya ya wahhab yallah nahna liko yalla jox dako ci sante cyant gi nak cyant wax lay don waye dako jëf itam bolé ci moy lako yalla jox dako delu wat ci sun borom tabaraka taala ñaar bi tam xewul sun borom yi dako dal lim lolou meuna dugg ci cyant xol ba wax ko nak yi nga ma defal ci xewal lepp fimne man lotna ci sax man ko tak ba xam num tollu hibatuka li a'yat shukuri fil kunhi manam may de nga lotal na sama cyant te mom ak cyantam ken musta cyant dana ko misal bu waxtu ami bo misal la nopi da nga xamne ken musta sante nim sante waye teewul mu ne ko hibatuka li a'yat shukuri fil kunhi lakal hamdu ya fardan ta'alaita an shibhi manam ci towa ci bir waxam na ngay jek ngiss bam yag nak mu bay mala day bay lepp jannu sun borom nak digo wax ma ngi lay sante laka shukri xam nga lu bari na laka shukri ala jami' halali ma nga tamale ci anta rabbi wa kunta li bi midadi laka shukri li jannatin bi midadi laka shukri ala jami' halali suqtahu li jannatin dha sadadi laka kulli yadhal baqa dha baqa'in ayatan minka sarmadan ya imadi waxini cyant itam nak waxen la waxone mom señ bi koko sante mom mu becc xam nga sun borom da am niñu wax ak mom da am aw waxi xam nga señ tuba nak da xam niñu wax ak yalla ne nak muneko jamilu hamdi wa shukri lil jamili bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu manam cyant gu rafet go xamni mom dafa taru ba ag ci dayu tar de nga manam jëmmi kima koy santit momit di borom tar bo xamni lepp tar da dajé fi mom xam nga jamilu hamdi wa shukri lil jamil bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu de nga manam señ tuba da nga yegne mom lenen lu dug cyant da amut ci mom walla xam wax na ne mahasi wa shukri anillah qat'an wa la ilaha illa allah lepp lu dul cyant lu dul ak cyant sun borom da ko far ci man wutal fa nak ak cyant te cyantuk sun tuba itam day and ak de nga wutal yalla ak selal sun borom tabaaraku ta'ala lak shukuril yawma bit tawhid manan cyant go xam day and ak wutal yalla de nga ya daimal wujudi wal wuhudi shukri liman laysa lahu shariku fi mulkihi zala bihi al furuq le nek cyant go xamni manam seen bi bu ko sante ba nopi day yegg wuti aras xam nga seigne touba jeuflante mak sun borom jeuflante bo xorom la lay wax awsil li arshika alazim ya qadir shukri ya da innaka bisukri jadid bisukri jadid lak tawajjuh shukuri ya za bala za bila ghishin bok muy dem waye cyant go xam day and ak geureum yalla xam nga cyant ak geureum itam ñaar yu bokkuñu xam nga cyant fi ne maqam la mo xamni dañ ci waro nañ ci taw sax moy dafa am maqamat yu bari yu dugg ci biram fi ne muñ day dugg ci bir geureum yalla day dugg ci bir yenen ak yenen yu bare bare waye lolé señ bi non la koy dundé manam cyant moma xam mo xam dessu ko genn mom manam dessu ci tuxo di dem fenen manam intiqal min maqamin ila maqam lolou kenn du ko def intiqal bi maqamin min bi maqamin li maqam lañu def da nga maqam maqam jall fenen de nga señ bi nak maqam yeb da doxunu ci bir ak cyant mom moy ni wa ankaraditu musniyan bil istika nga xamne rida ak shukru dafa and fene buma don jox misal ci yimi sante yalla nga xane yo xane do xane mang la ci sante yoy yu bare bare la ci misal lelek mu sante yalla ci suñu borom dess gi dess di yalla manel lolou mang la ci lillahi hamdi wa shukri sarmadan ala baqa'ihi manan dess gi dess di yalla lolou mang ko ci sante hamdun wa shukr lelek mu sante yalla ci xewul rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga xéet jan nonu ñu señ bi yeneen xéet lañu sant xam nga non bu ñu sant señ bi yow xaaliss bi nga am ci sant manam lu xaar jeppone yow xewal la mom la señ bi manam ni muy sante ak ya tax muy sante yeneen mbir la lélek fi na xewul rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu mu sant na ci batay mom lillahi shukri abadan ala rasul

0: dañu ñaan yo xamni yu am solo la ci ndox mi ku ci naan waxna ne dumma fuada sharibin minha ila afidati alladhina fazu bil ila waxne ku ci naan yalla sun borom jël xolam boole ko ci xoli way taxaya am fu waxne fu waxne anil qulubi ghsil biha kull uyub wa indaka ja'alha mafatih al uyub nga xane sikki bakani ak sikki xoli manam ndox mi man ko rax ci sa xol xam nga señu ndox mom mat nay barkelu xam nga ak nak siyaré beurep bu sel bi nga xamné nak mom fi lepp dajé mom deurep ko solo ci magal gi ndax mom upp na dugg Touba té ñëw fi nga xamné fi la lèr gi de nga sampé moy centrale courant bi moy beurep hadra bu tedd bi nga xamné fo mom la gaay yi am tawfiq ñom defi waxtaan yi nga xamné mom moy buntu jariñu ak imdad ak madad ci kaw suuf lool nak rawdala min riyadil janna dar la ci dari aljana yi te sun borom waxna ci aljana lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid yalla yalla tass ci barkem ak borom bekk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere defati serigne bi xana mbekté ni daayira bi baxo am ci yeen saasu nek amati nañ bu ko raw sant yalla bax ci andan ak yow jotaay bi di teunkelu gatt rek xagnna ci ñu doon wax ngir bañu lantal la wax di defna leerna nañ ci mbolem ñu ko doon diglu tem bi mo nekkon jëmmi sant serigne bu mag bi jëmmal bi nga xamne jëmmal nako muy maqamu shukriyan da cheikh al khadim mom la suñu doon waxtane man nak ci slayal nako bu bax ci sante ci alquran suñ borom xemem ngi xemem jami di sante ci anam yu wute yu bari ene nako ci yunus bin sallallahu alayhi wasallam lim ci wax ci slayal nako tamit ci tasawuf wonene ci la bokku ci maqamat al yaqin at tasawuf di woné it li nga xamne mo nekkon tam moy jëm serigne touba ni nga xamne non la dundé ak ciant mom ci ay jëfëm ci ay waxam ci li nga xamne mo edin kanam yépp señ bi woné na jamono ji nek na ko señ bi défé da naka ci teunk dal wax na né señ touba san wala wok señ touba santé na ci nuné tamit nga xamne da dem sax ba far wutéyotul ak sant ak sabab té lolu siñu na lol da naka wax ma nga xamne amna ko massa laaj rek ci benn mbir laaj ko lolu ñu déwé mu ne ko sant nañ ci yalla waye da melni béral gi ñu béral sant yalla ci lolu kassé da ko ca bëgg jubanti mu ne ko ak sant des ko ta sabab ma nga xam ci lepp lañu wara sant lolu siñu bi léral nako ci ni siñu bi da doxé bu doyna it ci tiant ñi xol ren magal gi nawayti yoy ñukoy gëtando nga xam da naka lu mat fukki fan ak juroom bi set ñu nawayti te yep shukra ka wala shukrallahi mo ci tege lool do yonna tamit ci itte gum ko itte lool lu mel non ñu ko tambalé ci leral ne sante day melne maam doyna rek maam nga yegg ne suñu borom defal na dara yegg rek suñu bëssu ñu net ci minal bayil khadim comme ni ko suñu bi waxé di wax ne ku ñu wax baba ibn hamd al haji mi ngi doon wax dangam bobu di ko wax ni ko gëna yëm ci señ bi abdul khaleekum layli nan ko li ko gëna yëm ci señ bokku na señ bi xam gi mu xam bopam ma xam wilayam lolu te xam gi wilayam du lu ci lu moy nangu gi xam gi mu xam ni ko yalla defal xam lolu rek ak tiant la kon defena doon na tamit lim mujjé lim tejé moy jëmmi magal gi nga xamne mom yakana bis bo xamne dañ koy wote diko sant suñu borom duñ wax ndax amna la da xamna señ bi dal nim ko jëmmele nga xamne niñ koy defé ñun dafa bolé lepp fi ne bolé na ciant yi nga xamne ciir yi ñokoy def waye bolé na ciant gi nga xamne lamine ñokoy def ndax magal mom lepp ngay bolé sa ñak dana ca dem say pass dem ca say xalaat dem ca sa doore dem ci lepp dem ci nga xam danaka kon lepp luñ mëna feñale ak ciant dang ko def ci bis bobu señ bi léral nako tejé ko ci niñ ko wara defé ci no xamné mouride bi bu ko defé dana jariñ kon da ngir bañal leuntal wax ji wax deug dafa am solo lol am jariñ lol dama jëlal le sax ci niñ ko garalé way dama xna badi bay abiyadim andi nga xam señ bi ko wax sax ñun doyon na buñ koy baam rek doyon na ciant nga xam na ñun ñoy sant ci bir ki diglu geek yépp rek ñi ngi santat baax baax di ñaan suñu borom mu gën leena katanal ci ba yene yi ngeen am ci liggéeyal sëriñ bi ci walli yépp ngeen dajé ci ak lu kawé seen jortu ci barké sëriñ Touba di santat bu baax ñi nga xamné ño andon ak ñun jotaay yépp yu yesu ba ci tay doon ko def di wax ni dañ ko wëyel suba defena moy mujju bi inshallah taala serigne fadilou bousso tamba diko def muy ay jangat yi ñuy jëlé ci tukki serigne bi ci waxtu bi inshallah taala serigne bi daayir mo xam na xam na

0: ñoom ay bayitam di fukki bayit ak ñaar. Bayit yi gàtt na, waaye maxna bi màgg na, def na ci maxna yu xóot a xóot, def ci sir yu wóor a wóor. Bayit bu ci njëkk mooy yassara li mu yassirul afiri maxtaarahu liya bila masiri. Soo xoolee defarin yi mu ko defar rek moom bayit bu njëkk wi ni ko sëriñ bi tëggee rek ci ngay xamee xaside gi.
1: ndax ni ko sëriñ bi waxee léegi moom sëriñ bi dafa la wax ne ko Momadou nit ñi dañ maa wut waaye yow maa la wutal sama bopp. ndax ñoom yàlla dafa dogal bi sëriñ bi nekkee proxane maa mu rend sëli dañoo laxasoon dem fekki ko ngir jàngi foofa xam-xam maam Maxtaar ak rekkam maam Modou Fallo bu ñu wasaale. ni ko suñ koy waxee léegi ba ñu demee fekk na soxna Fatou Issa del si kajoor ci maam Thierno Ibou Fadi léegam ba bañ newee ñoom ñaar ak ku tedd gi na ko suñ bi dëkkal ñoom ñett ñoo bokkoon benn néeg ku ne yor fa sab lal di ñu nett li ci jëre yooyu soxna Fatou doomu moo ko def soxna Fatou bi nga xam ne ci ñu ci mujj na ci ñu suñ bi roon moo ko def li mu ne ma suñ bi da ko daa wax ne ko ndax xam nga ne sa bàyyi de sa am xarit la woon. nee na duñ mu dugal ne ko ndax xam nga ne sa bàyyi de maa ngi moom bokkoon nañ benn néeg da nga am na guddi goo xam ne ñoom ak benn néeg ñoom bu waxee rek soxna Fatou ne bu waxee ma ne ko maa ngi koy tuubal baax na maa ngi koy tuub de. mu ne ko xam nga lu ko waral la mu ne ko déedéet mu ne ko dafa am dañoo bokkoon benn néeg yàlla dogal am guddi goo xam ne dafay gis ay ndox man ngeen ñu ko samay téere fa ma ko teg mu mel na ay dox ndox dañuy dal ma jël samay téere ñëw teg ko soxna daa di ne ñëw ne ko Momadou toppatu di may ma tëdd suñ bi daan na topp suñ bi tëdd ne ma ko guddi googu kenn maa mun na ko benn lal waaye nee na bu ko waxee ne ma ne ko maa ngi koy tuubal de loolu jaruwut. kon loolu lépp ay tafeex la woon ci moom bu mu demee ba doon sëriñ bi itam daanaka jabootam gépp daf ko jabootoo muy góor ñi ak jigéen ñi li si njëkk bi mu dëkkoo soxna Xaar ak soxna Hafsatu ba fekk soxna seen mag am na fa njàkkoon waaye foofa ci ñu geneen wàll gi la bokk maanaam booba sax soxna Hafsatu ba yóbbul ci kër gi soxna Hafsatu booba soxna Fallo da ko faa yor sëriñ bi di ko laajte daa di ne Fallo dafa war a jug si ndax koo xam ne boo ñëwoo xool rek wala da ngay jege ba soxna Fallo déggee loola daa di ne sëriñ bi waxatu Hafsatu man ñu lay wax nga xam ne yàlla dogal sëriñ boobu foofu la yem daa daal di tàcc bagage am ñibbi si ñëw nga xam ne loolu la ñëwee fekk sëriñ bi ci kër gi ñu am ci taw feex lool.
2: ay jëbum suma nekkee julit

0: day di dindal xol ngir jaamu yàlla giñ ciy def te jaamu yàlla yi benn feete wute kaw sant yàlla. Jaamu yàlla yi benn feete wute kaw sant yàlla gannaaw bernde yi, te bernde yi sax bànte yi moo jiitu moom mooy cosaan bi. Waaye lépp lu nit maa def ci jaamu yàlla jublu ci sant yàlla ak sant yàlla lay doon. Julli ñaar rakka sax boo ko defoon jublu ci sant yàlla ak cant lay doon. Te loolu suñ tubaa jàngale na ko ca xadaayiqul fadaayil qasida boobu. Gis nga soxna Aïcha radiallahu anha yonent bi daf daan taxaw di naafila ba ay tànkam di neyu. Soxnaam su baax soosu naan ko lu ko fi jar lu la teg lii xanaa sa borom néewul jéggal na la say bakkaar jëkk ji mujj, maanaam toppatu la dara ci li ñu mën a tuddee bakkaar ci moom sallallahu alayhi wa sallam. Su yonente bi lu mu toll lu mu ko tontu yaa Aïcha afala akunu abdan shakura, xanaa kon war na maa doon jaam bu dëkkee sant. Kon julli yi muy julli di naafile ya ba ay tànkam di newi sant yàlla ci. Moo tax sëñ Touba ci xam wax yi boo demee ca téere ba ba muy julli ci yonente bi xadaako fa am na foo xam ne tudd daf ne yàlla nga julli ca ka nga xam ne sant na ba ay tànkam newi, ñu wut julli na de sant na. Fa salli yaa shakur thumma sallima ala alladi shakara xata warima alqadamaan bi jëmee xaari wa saxabi washkur bi fi aali. Kon lépp lu nit ki def jublu ci ak cant, ci biir cant gi lay julli. Moo tax jàngal xuraan yeeg yaa ngi xasaayit yeeg wër di yeeg ndey toog loxoy kese dañ koy ban donte gar nde muy dëgg yi ndigal bi ak bokk na ci njëriñu ruux yi siyaara gi nit ñi mën a siyaara barab bu tedd ba ak yeneen barab bu saalix yi muy ci dëkk bi yëpp lépp di njëriñ di yërmande. Na la Cheikh Mame Cheikh Mbaye waxoon ba mu gisee bayiti Cheikh Abdou Mbadi Yane ya al xaws ndax ne woon lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xalla surur wa saara juudu insaaru. Nit yàlla yi fu ñu wàcc rek tabeeg yàlla wàcc fa, tabeeg yàlla wàcc fa, mbégte wàcc fa moom nit yàlla yi. Maam Cheikh Mbaye ne bu fu ñu wàcc dong sa waaye boo dajeeg ñoom mbaa nga siyaare leen ida laqitahum aw kunta zaairahum bi yumnihim faaraqatka dëhra aw saaru. Maam Cheikh ñëpp xam nañ ci nit si yàlla yu mag yi la bokk ne boo leen dajeeg ñoom mbaa nga siyaare leen ci seen barke danki dañ ci tàggale ko ki bakkaar. Te li ñuy siyaare ci nit ku baax ñuy dund ak ñuy dund ci biir màggal kenn xam nga toll. Sëñ Fallu cala cata gi bayit wa ubbi siyaare talqaa kulla makrumatin wa yantahi bil liqaai al faqru wal aaru. Ci siyaare leen ngay dajeeg lépp luy taraanga lépp luy ñàkk ak gàcce da nga ko teqali da nga mën ngaa teqali ko moom ci siyaare nga siyaare ku baax. Kon màggal lim boole ci njëriñi zahir ak njëriñi baatin kenn xamul nu mu toll lépp nag di ci biir Touba. Sëñ Fallu bu baax a ma andi ko Touba gannaaw bu ñu ko bëgg sëñ Touba digle woon kenn ku ne di sant yàlla fa nga ne loolu kon ci njëriñ bi dëkk ba tey lay duggaat. Kon nag njëriñ yooyu yëpp nag zahir ak baatin yàlla ko suñu borom defal boole ñuy màggal ak ñuy màggal si ñoo ngi siyaare war baax suñu bokk bu baax yi di waa kër sëñ Modou May, waa kër sëñ Abdoul Baqi, di siyaare waa Qurratul Ayn sëñ Hamza maa ngi koy wax bi may tàmbali ak sëñ Gouroum, di nuyu njabootu sëñ Diakhamadou Mbacke sëñ naa sëñ Khadim ak sëñ Saleh sëñ Modou Fatikhari bokk yëpp ñëw nañu noo ngi ndoktul ñëpp ci jotaay bi di sant ñëpp di ñaan yàlla mu gërëm jotaay bi lépp. Te ku ne rek ku fi toog bala nga ba booy jóg jógaale ko ñu jéggal ci barke sëñ Touba. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Jërëjëf Serigne Abou Mbacke Bachir ci waxtaan bi nga xam ne moom nga indi ci Touba ak worma gi nga xam ne moom lañ ko war a jox. Mboolem ponk yi nga xam ne moom nga indi ci waxtaan bi benn mënu ci war a ñàkk, ndax dina tax benn ñi nga xam ne ñoom ñoo am taw feex dëkk ci dëkk bi te nga wax ne soo faral ma waxoon ne ñoom ay seetu lañ, ñu xam dëgg ñu war a fompee seen seetu ba mu set ba ku gis bëgg a gis seen bopp ci seetu boobu xam nan la ñuy taxawee ci kanam seetu bi. Loolu am solo la. Kon ñu dëkk ci dëkk bi am nañ sas bu rëy ci waggar dëkk bi jox ko waruma gi nga xam ne moom moo war xam ni ñuy dëkk ci dëkk bi ba ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a jóge feneen ñëw ci dëkk bi buñ agsee buñ gisee waa dëkk bi xam ne nii lañ war a nekk ci dëkk bi. Kon ñoom ñoo war a jàngale warumay dëkk bi. Loolu am solo la te ñu bëgg ci waxtaan bi. Waaye lu xam ne rek waxtaan bi ci ponk yi rek la jëm muy xam kiñ am

0: muy Cheikhul Khadim waye xam lim ni fakku te lim ni fakku bokk na ci dëkk bi di Touba kon war na no xam bu baaxa baax serigne bi sun borom mo ñuko xewal tan na ñu doon ay wa kërëm ndax tan ñu seen bokk dañ no tan ñu doon ay wa kërëm kon war na ñu jëma xam mom moy kan waye mom ci bopam lim ni fakku itam war na ñu xam lolo moy lan te ben ci yoy moy dekkum bu tedd bi di Touba ak niko serigne bi ubbe ci ndelbel gi nim ko fanko won ba bu muy nek ndjay rek tuddu turu Touba kep ci wetam mu feñal mbett ci xarkanamum lolo warna jur mbett ci ñun warna jur ñam xam deug deug deug bi nak ana kon nan lañ ko wara nan lañ ko wara wormale kon serigne bi ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yalla sama borom taxawu la gëna deugëral xam xam bi gën ko yok te xam xam bi num man di tollu wër na ne ëllër la boo xam ne da nga koo rëcc ci toolu sëriñ bi rek ngir fas ko yéene liggéey la sëriñ Touba Khadim Rasoul yàlla na ko rëcc sëriñ bi nangu da nga dal di ci ak ngërëmam ci barke sëriñ Touba Khadim Rasoul kon ñun ñëpp noo ngi ñaan dëkk bi nga xam ne wax ne yaakaar naa ne ak garab la boo xam ne noonu la jeex aljanna sëriñ bi moom la dubbee dëkk bi kon buñ bëggee ëllëg yow mal xeex ñun ñëpp ñu daje ca ron garab googee war nañoo jaayante ak sëriñ bi nag ci waramaalal ko dëkkam bu tedd bi kon noonu ñaan sëriñ bi defal na ko ci barket laqad radiyallahu ani lmuminin is yubayiunaka taxta shajar mu waroon garab ba nga xam ne fa la yonente bi salaam toogoon ak saxaaba yi jaayante woon fa ci lislaam ca booba ña nga ca hudaybiya kon ngërëm doole saxaaba yi amoon bañ jaayante ak yonente bi ñun ñoo ngi sàkk ngërëm doolu ñu am ko ci sëriñ bi ginnaaw buñ jaayante ak moom ci roon garab gii ngir waramaalal ko pàkkam bu tedd bi nga xam ne amut lu ko gënoon a neex ci àddina te nattoom yëpp day mel ne jëmoon na ci ne ba natt bi dalee ci kawam ba ni ko indee ci Touba jaaratu ci dëkk bi kon ñun ñi ko fi nekkal nag war nañoo xam nan lañu war a nekk ci dëkk bi mu nekk loo ma am solo su ko defee xam naa ne kàddu bi ci topp nag mooy yi nga xam ne ñoom lañu tuddee bis bi muy waa kër Serigne Modou May muy Cheikh Massamba su ko defee délégation bi ki nga xam ne moom lañu sàkk rek ngir mu jël seen kàddu ci suñu tur moom na daal di jege si fii incha allah ñu daal di koy jëmbal kàddu gi
1: ndax bis bi dëgg la bernde yi moom la sëriñ bi digle waaye bernde nag lekk yeeg naan yi baax na ndax jëmm yi dañ koo soxla waaye nii ngeen di def nag mooy liy dundal roo yi ndax roo gi bu ñu ko waajalee balaa bis nga ñëw ba mandi ci suñ borom bis bi ñëwee mbooleem li ñu def ci bis bi day dëppoo ngërëm suñ borom te mooy li ngeen def ah muy loo xam ne nag dara du ci yéene ndax li ko waral mooy allazina aamanu wattaba'tum dhurriyyatahum biimaan alhaqna bihim dhurriyyatahum day yéen a jaar rek fi seen tànki wayjur ak fee seen tànki moom wàcc leen ko te it wa kulli imaan allazi fii yarsha ndab moom bu jot nekk rek moo cay tuuroo lii rek moo nekk ci yéen moom ngeen xam moo tax it ci loolu rek ci ngeen nekk di ci jëriñ bu leen kon Serigne Cheikh nee na ñu ngi leen di ñaanal ci loolu yàlla dolli leen ci tawfiq dolli leen ci ndimbal fekk leen ci ak ndër laay loo xam ne nii lu ngeen ci yéene liggéeyal Serigne bi yàlla dolli leen ko jëfal lii wane ne nag njàngale mi yéeneen ko teg rek ci xeeñ bi Serigne bi mooy waxtu bu nekk bu ñu jëlee ab tem ci diine ji dangeen ko boole ak kenn ci mag ñi nga xam ne mag yoonu wari la te loolu li muy tekki mooy xam le sëriñ bi rek mooy seen yitte ndax sëriñ bi yeesuwut jàngale diine ak lim ñi nga xam ne ñoom la yaroon ci diine jàngal leen teg leen ci siraatu mustaqim bañ mel ni mel nga di leen wane waxtu nekk ndax koo ci wane rek buñ ko wanee ba noppi ba wax ay melokaanam ay jikkoom ba noppi suñ noppee duñ ca gisat lenn lu muy sëriñ bi ñu gisat ci mbir ndax dañ naan kii kat ni mu mel ak lañ ca yéem lépp waaye buñ ci noppee ci sëriñ bi lay jël siwaat luñ cay yéem rek ak luñ cay nama ak luñ cay naw rek la ca sëriñ bi def lañ cay naw kon tànn gi ngeen di tànn ay mag di leen tudd bis yi loolu dafa bokk ci jàngale sëriñ bi ndax mooy feeñal li sëriñ bi liggéeyam ci ñu jamonanteel Serigne Mahamadou Mbaye mooy ñi nga xam ne moom ngeen ko tudd tey nag doonoon kenn ci ñi nga xam ne ci ñu génn ci école Serigne Touba nga bokk, ndax ci biir kër Serigne bi la juddoo, fi la jàngee alxuraan, fi la yaroo, fi la defi lépp. Kon boo ko wanee rek wane nga lenn ci liggéey Serigne bi. Ni ngeen ko waxee rek ci tënk ci këyit ñi daanaka jarut baamu, ndax ñëpp lér nañ këyit ñi, waaye muy jëm joo xam ni doomi Cheikh Massamba la son nañ woon jaxate juddoo ci kër Serigne bi, dalee alxuraan itam ci kanamu Serigne bi. Serigne bi dalal ko mu dem jàngi, andilaat ak kaamilam jëm Serigne bi. Doonoon nit koo xam ne ko wattoon alxuraan la te rafetal ko lool, xereñewoon itam xam-xam yi diine yëpp itam, mbooleem xam-xam yi nga xam ne moo aju ci fiq ak tawxid ak ak tasawuf ak naxwo arawut ak bayaanu yëpp mu rafetal loolu. Doonoon ko amoon li ñuy wax fasaaxa ci loxal arabia, déggoon loolu nag arab mënoon ko bind moo xam yéeme la. Am na ay leetaram yu ma gis yoo xam ne boo ko gisee xam ne kii ko xereñ la ko arab la. Mu doonoon nag ku ragal yàlla, ragal yàlla gi kawe lool ci moom ba nga xam ni day mel ne daal fas la nii sax ba daanaka mu wax ngir ragal yàlla. Doon ko nan koo jaamu yàlla itam, ku mën a jeexal ak waxtam ci jaamu yàlla. Doonoon itam ku mën a sonn ci doomu aadama yi ngir gindi leen ak teete leen ak teg leen saatal ma sax. Waaye doonoon koo xam ni itam bi mu wutoo Cheikh Massamba taxaw na lool njabatu Cheikh Massamba gi itam, boole leen fu mu jëm ci réew mi ànd ak ñoom ba kenn ci njabatu Cheikh Massamba njëriñu doomu Cheikh Massamba. Mu doon jëm joo xam ne ku amoon njëriñ ci doomu aadama yi la, mel ne koo xam ne nag aw fanam day mel ne dafa gàtt ci zahir, waaye gudd aw fan la, ndax gudd aw fan mooy dund boo xam ne boo fi jógee kenn dootu la fàtte bu faw. Yàlla dafa loon ko loolu itam. Kon tudd gi ngeen ko tudde moom sëñ Modou Mey, te tem bi doon tem war may Touba day mel ne du hasard, ndax ku ne xam na Cheikh Massamba ak ñëwoon ci Touba ñu ko fi sëñ bi teel a yabale moom sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou, ak ni ñu saxewoon Touba ak ni ñu taxawoon ci liggéey juma ji. Kon yaakaar naa ne kooku bu ñuy wax war may Touba tudd ko ab taawam day mel ne tudd nañ ko ku ko yelloo, ndax li ñuy wax Touba tey jii ginnaaw bi leen fi Serigne bi yebalee luñ fi gis rek seen loxo nga ca. Kon alhamdulilah rabbil alamina. Serigne Abo njabootoog Serigne Modou Mey gépp a ngi lay sant. Serigne Cheikh Kaare nga ngi sant bu baax di am mbégte ci tudd ngeen ko du Serigne Modou Mey. Njaboot gi yëpp it ñu ngi ciy sant itam, njaboot gi Cheikh Massamba gépp itam ñu ngi ciy sant bu baax a baax.
2: Xanaa jéem rek leen ci jot a xam ci sëñ Modou Mey, donte waxtu bi guddul waaye xam-xam bi guddul, waaye sëñ Modou Mey moom guddi na. Ku ko jéem a leeral lépp fi ngay fanaan ak dundam nag mën nañ ne ci saa yi gàtt na, waaye dund nga moo fi des ba léegi ndax njàngale. La ko waraloon mooy sëñ Modou Mey dafa feeñ ci waajur yu mag sëkk ci wal baladu tayyi bu ruxu di labbaato bis neer bii wala si xabbu salaa yaxlu jilaa makkide. Mooy Serigne Massamba Mbacke mooy waajur. Serigne Massamba nag bu ko xasee wax rek maam war am te sëri bokk ak Serigne Touba lépp. Kon day mel ne bu mu xasee ne Serigne Massamba rek du jar sori, ndax ku ne xam na Serigne Massamba ak Serigne Touba xaadimu rasul nañu bokkee maam war am te sëri ak la ca xew yëpp te bokk bokkee. Waaye Serigne Modou Mey nag waajuram bu jigéen ni ñu ko waxee léegi mooy soxna Maymunatu Diaxate, moom maam Khalima Diaxate Kala jàmbaar joojee borom xam-xam boobee borom att bu wér ba mooy maam Khadima Diaxate. Soxna Maymunatu mi di jaatu maam Khadima Diaxate, kooku nag moo mel ni Serigne Modou Mey ci kër Serigne Massamba, ndax xam ngeen ne Serigne Massamba ak maam Khadi ñoo bokk lu bari ca Daara Koudiakoumba ak Anta Seck Koudiakoumba. loolu buñ ca duggee day nekk ay càllal yu yaatoo yaatu. waaye buñ ko tënkee ne rek ñoo bokk daara ko jukkumba ak antasek ko jukkumba ni maam yi Serigne Mame Samba ñoo bokkaat lépp bokkaat maam war antasek. Serigne Modou Maye nag mu ngi gane àdduna ci 1910 ci Thiel Jolof, foofa la gane àdduna ca dëkkub liggéeyu kaay ba ca barabu ngërëm ba barabu liggéeyu kaay boobee fa la gane àdduna. Ah bi mu gane àdduna it Serigne Touba moo ko sakkanu tur, te xam ngeen ne Serigne Touba daana tànn ay doom ay taaw di leen tudde Seyiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ba tax na daana dajale sax Mohamed yooyu di leen beral ay jataay, ku mel ne Serigne Modou Maye, ku mel ne Serigne Modou Moustapha, ku mel ne Serigne Modou Mamoun, ku mel Modou Modou yu bari yooyu, ba tax na sax daana tibb ay ndab di wax ne nañ ma ko joxal sama Modou Modou yi, ba ñu bari sax dañ wax ne xëy na loolu mën naa indi barke ci Modou Modou yooyu, ndax da leen daan beral lu bari ndax fonk bu mu fonkoon Seyiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, moo tax moo ko tudde lu tur turam woo. Ginnaaw bi moo ko dalal Jàng, ku ne xam ne ne Serigne Touba baaxoon na ñooñu buñ tolloo ci juróom-benni at moo leen jëkk a dalal Jàng ba noppi. Bu leen dalalee Jàng ba noppi door leen a yóbbu nag ci ki leen di mottali wala ki leen di wéyal seen xam-xam, noonu la ko defoon. Bu ñu noppee nag ca loola ba dalal ko ba noppi ci la ko daal di jox mbokkam ma, te Serigne bi daawul def dara ci hasard, lu mu mas a def rek da koy def ci daawul def loo xam ne lu mu def rek lu wér lay doon, ba moo tax ba muy joxe Serigne Modou Maye da koo jox Serigne Modou Fall Absa. Serigne Modou Fall Absa it ni ma ko waxee léegi ci Serigne Mame Samba ak ni ma ko waxee léegi ci ci Mame Khadima Diakhaté, Serigne Modou Fall it noona la bokkewaat ci askan woowee ci nañ bokke ci antasek ko jëppu moom. Kon ginnaaw ba mu ko ko joxee mu jànge fa alquran ba jógee fa ba man alquran lool, ginnaaw bi nag la ko door a jël indi ko mu dellu siwaat fu moom ci Njaare, mu nekkaat ak Serigne bi nekkat Serigne Mbaye Diakhaté mu di ko wéyal njàngum xam-xamam. Diggante Serigne Mbaye Diakhaté ak Serigne Mame Samba ci la jëlee xam-xamam bu yaatu boobee, mooy ni ko Serigne Mahmadan waxee léegi xam-xamu fiq tasuf boyaan arot mantix lépp Serigne Modou Maye da cee jéeji woon ci leerna lu ci nekk, amu ci woon lu mu daan laajte ba bari xam-xam lool, te itam bokk ci borom xam-xam ya nga xam ne da ko daan jëfe. Jaar na it ci Serigne Amsatu Lo ba tey li ma waxoon léegi, ndax ku ne xam ne ne Serigne Amsatu Lo moom ba tey Serigne Modou Maye Issa ma ko jur daam ko jéjëbu moom moomee ba tey noo bokkaat ba tey gaay deer, kon mel na ne ba tey ci mbokk gi la ko doon yóbbu mbokk yooyu di ko xamal di ko tàggat mu nekkoon ci ñoom ci seen diggante boobee. Mu nekkoon nag ak Serigne Mame Samba lu bari di jàng li ma ko waxe, nga xam ne maanaam Serigne Mame Samba moom mën nañ ne lu baree bari jël na ko ci moom, waaye du roy ci moom itam ba nga xam ne lépp lu mu bëgg a def doon na ko def ci xam-xam bu leer nañ la ko daan teg. Ginnaaw ba nag la dem fee nga xam ne mooy Keera Mbaye ci diggante Serigne Fallou, xam ngeen ne Serigne Fallou moo ko yabal fee nga xam ne mooy Keere Mbaye Keere Ndaw, mu dem Keere Ndaw dem bu dem boo xam ne Keere sanc boo xam ne ak liggéey yi ak bëgg a jariñ doomu aadama yi ak tarbiya njaboot gi ak wiit ak ñoom moo taxoon mu yóbbu leen foofa ca Keere. Mu nekk barab boo xam ne waxtaanu Keere képp mën naa indi mën naa jël fii ba ba ñuy julligee, te li diggante Serigne Modou Maye ak Keere du jeex. Mu nekkoon fa foofa it mu daan fa bay tool yoo xam ne tool yu yaatu la. Xam nga ne Serigne Modou Maye yàlla may na ko ci bu ma saan bay benn bërigo gerte, benn bërigo gerte daana ca peese loo xam ne buñ la nee lii ci bëri ko gerte la génne doo ko mën a gën, ndax yàlla moo ko defaloon lu mu jege mu barkeel, lu mu laal it mu barkeel, ba moo tax ay toolam mus ca bay nekk na fi bu jóge fi mus ca bay tool boo xam ne tool bu gàtt la, tool bu mas a bay rek sakkan la. waaye nag dañ ne tool yooyu lu mu sakkan sakkan ak lu mu bari bari ba ko daan jox Sëñ Fallu mu def ko ci jumaa ji, wala mu jox ko njabootu Sëñ Touba gi mu dundale ko taalibe yi, waaye moom daawu ci jëfandikoo lenn. taalibe yi nga xam ne dañu daan soxla mu gi leen ca dimbi, sànc na fa ay daara ngir bëggoon booba liggéey bi gën a yaatu, fu mel ne Xuru Dimb, fu mel ne Deewga, fu mel ne Bustaan. xam nga ne Bustaan daara la woon bu mag joo xam ne mën nañu wax ne Sëñ Modou May feeñal na ca lu baree bari ci foofa ca Bustaan, def ay jëwri yoo xam ne jëwri yu mat jëwri la yoo xam ne ñoo jiite woon foofee ca fa nga xam ne moo di Bustaan. bokk na ci jëwri yooyu ñeent ñoo xam ne mën nañ ko ci tudd, muy Sëriñ Cheikh Faye ak Sëriñ Ndaam Sylla ak Sëriñ Fallu Mag ak Sëriñ Cheikh Touré. ñu nekkoon ay jëwriñ yoo xam ne jëwriñ yi Sëñ Modou May la ñu nekkoon Bustaan. Bustaan mooy tool yi mujj bay bay yoo xam ne bay mu yéeme yéeme la. bokkoon na ca itam ci ay jëwriñam yoo xam ne ndax Sëñ Modou May da daan jël kenn ku mu yóbbu xool la ba nga xam ne la sëriñ bi bëggoon ci jëwriñ muy yërëm taalibe, waaye teg taalibe ci yoon ak jàngal taalibe yi ak war leen sharia mu jël ko def ko mu nekk jëwriñ yi daara. jëwriñ bi du góor ndax Sëñ Modou May daa bëggoon ab donga. wax nañ ne doo ngay tarbiyaam boo koy xool da ngay wax ne ndax góor da leen doon li ñu wax li ma yàlla jéggal ci wax bi fuyal wala reewal, ndax da leen daan beer leen woo leen dugal leen ci wanag togga leen ñam yu baax jox leen raay leen wax leen lim bëgg. waaye nag noona la leen daan teg ci sharia ba ñoom dongam boo gis rek da daan jaar ci sharia di liggéey. bokkoon na ci jëwriñ yooye Sëriñ Massid La Saake ci ay jëwriñam la bokkoon, waaye Baye Cheikh Mbeng ci la bokkoon, Sëriñ Daam Dieng ci la bokkoon, waaye Sëriñ Ablaye Touré ci la bokkoon, Sëriñ Ngan Dieng, Sëriñ Mbacke Samb, Sëriñ Goore Diouf, Sëriñ Goore Gueye, Sëriñ Madiane, ñi yëpp nekkoon Sëriñ Madiane ñi nekkoon le général am. te ku nekk général ku ne xam na ne sëñ bi ñu woon na la lool. Sëñ Amdi Kane ak Sëñ Ibra Kane nakam ñoo bokk lépp bokkoon nañ ci jëwriñ yi nga xam ne daanañu liggéeyal Sëñ Modou May ci liggéey mu yébbee yébbee. wufoon na nag ay rakkam ni nga ko waxee léegi ay rakkam, ndax li Sëñ Modou li Sëñ Massamba jabootee Sëñ Modou May da leen a jëloon def leen ne leen ñoo ni Sëñ Modou Modou Moustapha daan wax njabootu Sëñ Touba ñooy doomi sëriñam. moom it dafa jëloon tàmbalee ko ci Sëñ Mahamadal Sëñ Modou Fatick Xarit ba bëggee ñëw ci Sëñ Abdou Habib, ñëpp da leen a defoon ñuy ay sëriñ doomi sëriñam di leen teral di leen wuuf nanguwul ku leen jege nanguwul ku leen laal. moo tax bi nga xamee ne wàcc na ab liggéey wax nañ ne sax ndeysaan Sëñ Modou Fatick Xarit am na kàddu bu mu waxoon, mooy gaynde gi daan sàmm bay yi lay ndeysaan nekkatu fi. léegi see tey ne bay yi tey bukki ñëw fàtte leen gaynde gi daan sàmm bay yi yàlla jëlee na ko fi, léegi bukki ñëw fàtte tey bay yi, ndax booba xol ba ak yëngu-yëngu ya ak fa mu toll woon loola moo taxaw. ak xam na Sëñ Modou May taxawaay bi mu taxawoon ci njaboot gi ak lim leen yoon topp ko noonu la meloon. waaye àndoon nag ak njabootu Sëriñ Touba gi xam nga ne Sëñ Fallu la jamonanteel yàgg ak Sëñ Momadou Moustapha, waaye ak njabootu Sëñ Touba gi yépp daal amul ci woon xëcc ak seen ku masaan gis rek ne Sëñ Massamba demoon Sëriñ Touba Sëñ Modou May dafa joxoon na la wàccuwaay yoomee. taalibe yi fi nekk nag lii may wax ñoom ñoo ma ko gën a xam, lu ma ci juum nañ xam ne fekkewuma waaye damay gëstu rek. lu ci dul noonu nan ma ko jëgg, lu ci noonu nan xam ne Sëñ Modou Maye waaja te mooy waaja. maa ngi ziar bu baax Baye Mbaalu Diedhi ni nga xamne ma ngi benn lañu ak bay cheikh ni ci jakar lo man ak ni nga xamne yepp ñoo fi nek di magi keur bi ñu ngi lay di ziyara ñoo du mbay ñu ñax ñoo du may mbay ñu ko ziyara bu baaxa baax di ziyara ñepp seen basir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jotaay bi amna solo lol ndax bañ koy ubbe ñu ko tambalé serigne habibou mbacké mi nga xamantene moy mom serigne mbacké kadior kon da melne ngeen koy tambalé li ñuy defal cheikhul khadim nak yéteelul ko ci ay bokkam xamna tay serigne touba dal fam fi mu nekk te fi ñu ngi xolam sedda ndax ak bokk ku ko bëggoon la ku ko daan sammu la ku ko daan saytu la bokk na ci sammu bokk nak moy li ngeen def dem xoolé ki nga xamantene tay Bisiya Abdullah ak Serigne Shoaib mi jité dent mi Cheikh Abdullah di magam ak Serigne Salim bi Serigne bi laxu fekk na seeni at niou lol yaakaar na Serigne Modou May mi ngeen tuddé li tay di doomi Serigne Massamba di seen lepp mo len soutiat lu mu gatt gatt rek Cheikh Abdullah Serigne Modou May magena ko ñaar yaa waaw Serigne Shoaib Serigne Modou May magena ko ñett yaa kon lolou day fëndel rek di li yene ngeen di waat ak bokk go xam mu dara mësu lay jup waye fëddeli waat ko la fedile wat lo xamanteni magatu waye day tax xeri de marti lolou am solo la zakir wa na sikra tan fon momin kon nak yalla len yalla fay seigne blad ak seigne modou may danaka man nané ñetti at ñaari at doon seen digënté waye bo xolé ci li nak dañ ci jëla benen jangat né at yu neew téwul nga mëna liggéey yalla ci l'islam l'islam dëgg ñi ñi wëy mag ñi ñep seigne modou may mi ñi wax tay yalla yalla dool ay leeram da taasu ci barkem mo ni limuy liggéey limuy ri man ko ko xam la ko gëstu ci mom la waye liñ ci waran wax lepp ñi nga xam li ñom lañu jaglé lool wax nañ ko duñu guddal ak jotaay bi waye xam nañ ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax seen du baaxé da na ci wax ñuy dégg té lañ ci doon wax dara lañ ci fatte waye dal li wëtti wër yalla ko yalla yéne so bu baaxé li wëtti wër moy ñi nga xam nañ ñu ndaw ñi nañ gor gor la bu baax ci jël suñu bakkan nat ko nar gan ko ci liggéeyal seen tuba ci l'islam suñ ko defal rek dinañ ko recc bo liggéey ndax li tax tay ñu demat seen wër moy melaw 1957 nga xam seen fallu sax dajalé ko dañ def ci juma ci 57 nga xamanteni bokkon na ci ñi daan bay de di jox seigne fallu neena ci jamono jojo day jappane kum gis muy ñew rek da ngay indi dara ba bo yexé ñew sax da na yokamti ko xol la ngeen bëgg lu def ci juma ji kon seigne fallu nek na fi wut ki ñëk wut muy cheikh moustapha karim nga xamanteni 40 ans la doon no seigne touba 59 ans ci la laxo dem aljana mum seigne moustapha legi seigne moudou may dañu gane aduna ñi naan 10 ñi na 11 ñi na 12 waye 10 ci mom mérna xajna ba 11 kon melne bim laqko bi serigne bi laqko 1927 digënté bi fukki at ak juroom ñaar lay dañ japp juroom ben waye téwul xamé won na bu baax jàng it am jàngam bo lu bari bu señ bi ko wala jàng bo lu ko ngi bari bari ci ay borom xam xam yo xamanteni jaar na ci ñom donte at yi neew ni waye at yi neew itam at yi lu neew neew bo dalay jàng ci na ma fa nga wara dalay jël sa bop jox ko ci dara ja tan bayila serigne dara bu soobu yalla at yi lu neew neew da nga nopi ndax lim waron def ci lu bari ci njang def nako bi seigne moussa bi don serigne touba bobu seigne moudou may mi ngi am fukki at ak juroom ñaar japp juroom ñet bi seigne moussa di laqku seigne moudou mi ngi am japp fanwer at ak nangam japp ñeen fukk waye bi ñuy jox seigne fallu adde ji nak danaka juroom fukki at yi manki rutu la am ci la laqku 1957 kon mi ngi don ci mu don kene aduna ci 1911 mi ngi don fekke mirim seigne touba ba seigne bi laqku 1927 andat ak seigne moussa 27 ba 45 andat ak seigne fallu 45 ba 57 te ñepp nang nañu ci ni wëru moy seigne fallu mom tek na fi 45 ba 54 amul lu def ci juma ji ba 54 amul lu def ci juma ji day tok di xaar ku andi mu den jall la yaakar na seigne am seddu ni suñu mom seigne blaat lim daan dajale ci at ñepp mako rakam bako wéso bako xolé du wéso juroom ñent jooni ñu joxo seigne fallu ñu mu defal leen ko ci juma ji seigne ñu may no la daan def daana jël mbayam mu ko lew du ko ci def seigne bu baax wax na ni dalen dan wax nan ku ci am ñaar deureum sax tam lewal nañ ko andi jox mako te baba ñun ñep ay ndaw lañu ndax ko xamanteni bi ngay laxu am ko juroom fukki at yi mat danaka mbacc ngay tollu kon ñi nga xamanteni ya leen mak xamu ñu ñu mel wax nañ ne itam ci jëmmam mom seigne modou may seigne touba danaka jox ci ay xissal lu bari danaka wax na dama bëgg nga tam bind lolé ma dal ko ci lolé gis na ko ci lettre bo xamanteni seigne mbacke jaxate lako seigne touba bindon diko di wax ak mom ci bokk jëne ko ci seigne modou may seigne bakay dara moy jaadum seigne wudassa bokk seigne seutu mi di tourlo seigne seutu ndey baye di chatum seigne wudassa bokk seigne sohna mariama jaxata ndey baye mu melni lim ko jodan wax moy dama bëgg téla xam lan moy bind tellement deggit bu baaxa baax tellement degg moy ni ko seigne musamba degg won dat ne ko dama bëgg xamne do sama doom sama seet nga ndax señ ñi ñu jatt won señ ma samba boy da koy ñewanti won ndax da daan wax ne mom da ñepp la bëgg waye mom da ci raw ndax mu xamutoon señ mor man la xam kon da daan señ modum da daan señ modumay da daan wax señ modumay ne ko yow doyni pass pass nga jo xamanteni dama jëlé dérëj la doon pass pass nga jo xamanteni ci xol la la def ndax da ngay ko xamanteni doom yi ma am yépp dama nan seet da lay def ndax seet bu mu am yaakuma kon nak yalla ñu yalla taas ci barkel señ touba daana wax ne bo gisé borom gawaan ma sanki daru salam bayiko ak mom dama bëgg mu jégué magi mag ba fam nekk ci armée lé bëgg na am diko wétili sa yé fa dem sa yé fa démé dina yé ngi dem nga ba ci xol momi dina ko yé mo tax bëgg mu jégué kon buñ waxé lo señ abou mi señ abou señ basmor tejj jotaay bi tay momi tuddat señ chaibou dayre ñi ko jité di jabotou señ touba ak señ chaibou ak señ lat ñepp doon genn jabot lol day wone rek señ touba lu mugum di ñaanal señ abou itam bu wax am señ basmor ci taxaway bi ci xam xam bi nga xamanteni ma sha Allah ñu ngoy labiré ñepp ta maama nek ci lu nek ta mënon ja def ñu nek waye waxtu wuñ ko wowe ak luñ ko wanam wo daat nga jiddu taxaw di ci liggéey yalla ak señ touba maamam waye ak señ mor jaara yalla la yalla taxaw ta samba waye ak señ ma samba ta lol na nga xamné waxna la ko légui bari waana ñu lay ñaanal ño xamné jiddu wuñ ci yow señ ma samba kenn mënu ko fay ndax day ciatum señ mor bu nopi nangulon señ bi degg ko bu nopi degg señ bi deggal señ bi nek degg señ deggal da man nga deggal señ bi te bu señ bi waxe bi nga daal jaar fe waye man da deggum señ bi kon yaalla ñu ko yaalla fayal kon ci turu señ Cheikh Amadou Mbacke Sangay bok turu njabot gep ñi ngi leen sant ñi ngi leen di gëreum te di leen xamne taxaway bi rafet na lool ni ngeen ñewé ak xéema bi ngeen jox jotaay bi xam nañ ko daal di ñu yaalla taxaw te sambu leen te suñu maam je Cheikh Abdoulaye fofu lay daanele daan wax na ñet ba ñent day yaq yef nit doko xébal wasilam ben nit doko xébal bisam nit doko xébal soxlam nit dogo fa la pass passam ta loli nak yene dox ngeen ko wax ngeen ko xam ngeen ne lepp ben la yalla ñu yalla taxaw te sambu len ta defal len lu kaw seen jort seigne touba lepp len la seigne bi daanu bok nako ñepp xam amul ki seigne bojur maam wala seigne bojur baye dedet mbir mi mom liggey la ak jaayet rek bu seigne bi jëre sa baye wala seigne bi sa baye direct tay li mag ñi nekkon nekkoo ca da nga xam ni bokk ak seigne bi dara seigne bi ko jëre mom dara moy ñi kenn ku nekk ak bokk da neex te na ngeen xam ne ki ak seigne bi ñoo bokk li yalla mo dogal lamay dogal ci soxna jaara mu dogal ko ci ñepp xam nañ ko te nangu nañ ko waye nak wajuru señ ma samba da fay ko xamanteni ni soxna jaara liggey nako wajuru mo borom jaaru soxna jaara liggey nako soxna fatisha da lan wax naan yalla mi mo ñu dimbali bañ nangu lu yalla dogal ci soxna jaara waaw kon nak teewul nak ñom ñu bax dañ leen ñoo ndax ko xam yeena bëgg fa ngeen bayiko bokki maam bokki lepp yaakaar na buñu leen wax fi dañuy fanan señ bu dawa dina señ ma samba ak borom daaru kon nak señ bi sant na bu baax xolam seddina guy ñoo ngi daanal kaddu yi ñaanal mbolam ñi adam daayal xatul hayni bi te jiital bu baax señ abdou jeng ak mbolam señ abou mbacke ñu nga moy mom señ mamour sikab mu daru salam ak señ bay cham ak mbolam ñu ko andalon ak mbolam ñoo ngi bok ci daayira bi te di leen xamal ne wa penc yi ñu leen di soñ

nangam kërëm duma déwé kërëm dafa doon wax nangam dila wax nangam sëñ diw kërëm dafa doon wax nangam bañ na ko bañ sax ñun ñi nga xamante ne dañuy ay sénégalais suñu jikkoy bopp gis nga jikko ji nañ koy waxe dañ naan la borom tumba si borom kumba si ak borom tuba yi borom kumba si ak borom tuba yi ngi lañ lay wax ngir bëgg mën a jaxase wala nga dem ci nit koo xamante ne xamul lum fanaane bii ba muy tëdd jiblaal mu ñëw ne la sa doom ju jigéen ji dafa mel nangam ndax sa mbokk ñu ci kër gi te yor mbubu mu ñuul mi wala wala yor dàll yu weex yi moo ko def nangam ak nangam ba tax sa doom ji yàqu ngay fër-fër yi guddeeg bëccëg duutoo talaam jàmm duutoo noppalu li nga am ci àll lépp nga yàq ko ci àll bi te fekk doomu aadama kepp moo yàq sa digganteeg moom nga xamante ne foo ko rombati duutoo ko bëgg sax teg bët kon salallahu taala alayhi wa sallam ne jikko boobu li feek mi ngi ci nit ki nit ki mun ta am mukk jikko ju rafet beneen bi ci des nga xamante ne mooy fukkeelu tomb bi ak benn mooy almiraa te mooy njistal koo gis mu taxaw ne man maa mën ci nit ñi maa def nangam maay mel nangam bëgg nga sax boo jàng xasiida gi da nga wane ne damay jàng xasiida ba nit ñi ne nit ku baax la booy da may nit dara sax da nga fexe ba ay nit teew fa ñu gis la nga wane ne man maay def yi su ko defee boo léggee ñu tàgg la ci muy ni nga xamante ne danañ ci soññiwaat suñu mbokki jigéen yi bu baax a baax na ngeen ñu bàll nag da ngeen di suñuy wayjur ñu jóge ci yéen te it ci jóge ci yéen ëllëg mooy nekk sëñ Iliman mii mooy nekk sëñ Fallou Gousso mii mooy nekk sëñ Serif Mbakeme moo tax kon yéen ngeen amaat waneen sasu mbokk te sasu yi nit ñi am su ko defee bañ nga ko ba sax gis nga ko méthode bi nga xamante ne moom la ñuy jëfandiko dañuy àgg ci biir béréb yi nga xamante ne bu dee ci Sénégal gis nga ko bisu seen ngeen gis ko ci télévision yi da ngay woo sa mbootaay ñëpp dar la nga taxaw biir Sorano wala nga taxaw feneen foo xamante ne nitu àdduna ki nga xamante ne àdduna rek ko ñor muy waykat bi mi ngi taxaw di la way ñi la séq ñëpp kenn ku ci nekk di la bàyyal dara nga xamante ne bëggoo lu boo fa jógee bu subaa ñu génne ko ci télévision yi ne gis nga Adja Diouf ma nekk Nord West wala ma nekk Italie wala ma nekk France wala ma nekk feneen gis nga tey li mu maye maye na ba maye 4-4 sax te yàlla toxul nga di ko def boo fa jógee daal yàlla nga ci am kon lu jar a bàyyi xel la beneen bi ci des muy al islam al makarimul akhlaq wal xadam mooy nit koo xamante ne luñ la wax na nga mer doo muñ sa bët bi suufal ci mer sumil sa baxna mi dafa jéggoog nga mer sumil sa dàll yi li nga sol tey baaxut nga mer luñ la wax nga wax ayat alquran yàqu ko ñu ne la niñ ko waxee du ni nga mer kenn ku ci nekk di gis boppam luñ la wax nga mer ba kenn du mën a wax ak yow kon jikko jooju ku ko am mënoo dugg ci biir makarimul akhlaq faw nga génn ci jikko jooju ndax bu leen fàtte ne mer moom buñ accès ci liggéeyu Serigne Touba gis nga lim ci def keroog bi nga xamante ne jàpp nañ ko te di ko sonal di ñibbisee te tubaab yi ne ko mën nga bind sax bu la neexee ñu defal la carte d' identité boo xamante ne carte d' identité yi ñu lay defal taalib yi danañ ko mën di am ñu considéré leen ay sénégalais parce que bu njëkk xam nga du jàpp wuñ la leen ay sénégalais bu njëkk ñu toog fi bisu safa di ko wax ci jataay yi bawal bawal yi fi toog yëpp jàppwuñ ci kenn muy sénégalais Sëñ Touba leen xeexal loolu ba jàppe leen ay sénégalais mais bu njëkk ñi jàppe woon sénégalais mooy ki yaroo Sahel bi wala mu yaroo Rofisque mbaa mu yore Dakar Plateau wala mu yaroo Gore sëñ Bara Mbegere ñoom bu njëkk ñoo doon ay sénégalais mais ñun doon woon ay sénégalais bawal bawal yi kenn considéré wu leen jàppe wuñ leen sax ay doomu aadama bi Sëñ Touba dikkee gore leen nag lañ leen jàppee doomu aadama nga xam ne kon gis nga bi mu ñibbisee toon gi li muy metti metti ak li yëf ñuy yàgg-yàgg gis nga bi mu accès li mu njëkk a wax afawtu anil ahdaai turral li wa ci iman dafa ubni xayri samadan la sorfow toppuma kenn daa ñëpp laa jëgal toppuma kenn daa ñëpp laa jëgal kon nga gis nga nit kuy gaaw a mer koo xamante ne luñ la def nga fayu da nga koy gis sax ci suñ mbokki Serigne si na ma yàlla jëggal ci wax gi ma koy wax ak ña ma ko sañ a wax léeg-léeg nga gis ci sax koo xamante ñaan la sëñ ji ma ko yàq ah sëñ diw ma ko yàq de war naa seetaat boppam sëñ Touba de dawul yàq kenn kon ku la toog war nga ko mën a jéggal fexe ba jubbanti ko ba teg ko ci yoon na yonente bi salaahu taala alayhi wa sallam keroog ba xara bi méttee bañ gaañ ko jam ko damm bëñam ba deretam di tuur suñ borom subhanahu wa taala nag meram feeñ mu woon malaaka yi ne leen boo demee wax leen yonente bi salaahu taala alayhi wa sallam ne na ma wax lu mu bëgg ma def ko montagne yaa ngi fi doj yaa ngi fi lépp a ngi fi na ma wax lu mu ci bëgg ma wàcce ko ci seen kaw ñoom ñëpp ñu àll
na nga xamantene non la ko nuhin defewon na nga xamantene non la ko ñepp defewon sallahu

alayhi wa sallam ne ko bëgguma loolu, li ma bëgg mooy jéggal ne ndax bu ëllëgee ñu jur ñu topp. Loolu mooy jikko ju rafet. Kon nit ku gaaw a mer mu ta bokk foofu. Fukkeelu tomb bi ak juróom muy kon gis nga li ko suñ tubaa fonke woon mooy birul waalidey. Kon nit ki munta am jikko ju rafet lu dul nag da ngay tere say waajur. Moo xam baax nañ, moo xam bon nañ, moo xam jullit lañ, moo xam duñ jullit, dafa am àq ju dox sa diggante ak yow yoo xamante ne da nga ko war a matal ba mbët sa te topp leen respecté leen ba lépp loo xamante ne dëppawul sa diine terewul ko buñ la ko teree nga sax ca loola te def. Kon benn benn yi nekk ci biir àll bi te léeg-léeg sax nga dégg ci kuy jàmbat naan soxna si kat moom dafa tàng ndax bisu sa day bëgg ma di ko yónnee xaalis mu di ci def nangam ak nangam. Wallaay la sim sonaloon nga ko te jàmbatu ko guddi daa nga ko tee nelaw guddi muy xoolee ba bët sët te mosuta jàmbat ne sama doom ji nangam. Def nga ko lu ne dem na ba àgg ci jataay toilette ba rafet war a toog ki moroomam di wax nga def ko loo xamante ne la nga koy def mu ni su ko nekk li mu toog mu ko génn dànk raxas di ko toogaat. Sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne benn waay boo xam ne dafa ma sa ñëw ci moom ne ko man de sama waajur ba ma xàmmee ba léegi defatul dara ci moom lépp maa ngi koy defal. Yóbbu naa ko Màkka mu aji defal naa ko lu ma ko war a defal ba bis bi ko desewoon day kërëm bi mu génnee àdduna jaanal naa ko defal naa ko istighfar defal naa ko lu ma xam ba jéggal ko boromam ba jëmbalu ko boromam ci biir bàmmeelam kon defe naa wàccoon maa ngi moom. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay waatal ci suñ borom subhanahu wa taala ne la génn guddi bu mu fanaanoo ak yow nga fanaanee jooyu ba sa képp jotoo boobu waxuma laa di jotaa xam. Kon nit ki mënta ñàkk bañ a respecté ay waajuram ak luñ man di mel. Beneen tomb bi ci des muy fukkeelu tomb bi ak juróom ñaar ak juróom benn muy nag asid xëtt mooy dëggal muy tomb bu am solo boo xamante ne nit ki mënta bokk ci makaarimul axlaaq bukk te lu dul nag dafay doon nit koo xamante ne nit ku dëggu la ni ko Cheikh Abdoulaye Mackey waxee woon léegi jëf ja ak wax ja dañuy bokk nañu nekk benn. Loo wax nit ki bu subaa boo déewul dana gis nga def ko. Lépp looy defit yàlla suñ borom subhanahu wa taala képp moo tax nga di ko def. Boo ca doo ca ragal mbooloo teew ci sa kanam wala mbooloo ñàkk bañ a teew ci sa kanam booy jëflanteeg sa moroom doomu aadama dëggal ak dëgg wér képp moom ngay jëflanteeg moom boo xamante ne bu subaa doo soppeel. Loolu nag bokkul ak suñ jikkoy léegi ji nga xamante ne nit ki dafay ñëw nga wax ko wax joo xamante ne mu arrestere ko jël bidam bind ko jëlu ko itam def ko ci suba bu suba lépp teppee ko te fekk bi nga koy wax nëroo ci dara boo fi jógee fàtte nga li ko doon wax muy li xew léegi nii. Kon dëggal gi du mën a yàgg dugg wala si jaa bi siddiqi wa saddaqa bi ni ulayka humul mutaqoon nit ki bu dëggalul mënta bokk ci ñi ragal yàlla. Te yéen te alxuraan waxoon nañu ne wa kunu maa saadiqiina na ngeen bokk ci ñiy dëggal ndax ngeen mën a ragal yàlla. Fukkeelu tomb bi ak juróom ñaar muy tomb bu am solo muy asabru te mooy muñ. Kon nit ki munta bokk ci makaarimul axlaaq te du nag du mën a muñ mooy nuñ la defee nga fayu. Ni ma koy waxee toujours sax ne dem na ba àgg ci suñ mbokk yi nga xamante ne xam nañ ci lu bari muy sénégalais yi nga xamante ne suñ mbokki sénégalais yi yaakaar naa bu ñu ko waxee ñoom suñ mbokki gambiens yi benn lañ parce que maam ji ñoo bokk fuñ jóge aada yi benn la ñoo bokk langue bu ñuy wax. Kon muy asabru te mooy muñ. Muñ moom mënuñu ci dara mënuñu tolloolee dara tubaab yi ñu nekk sax dañuy sikk ci loolu. Ci tool boo demoon ca banque ba fekk ñu rang sax tàmbali ngaa jàmbat léeg-léeg nga dagg rang jàmbur ab tubaab saaga la wala mu wax la dara lu naqari nga arsale ko fa wala nga wax ko lu ne te fekk yaa ko toll. Léeg-léeg nga dem fi ñuy jëlee car doo nangoo sax muñ wala ci aéroport fi ñu doo nangoo tax topp ci sa morom doo nangoo muñ wala nga dem ca docteur ba ak fu mën a doon ba ci sax àgg na ci muñ ji da ngay gis ñun suñuy jikko bokk na ci maanaam ragal goo xamante ne nit ki ragal na ko moromam ci jikkoy sénégalais. Léeg-léeg nga dem ci jotaay sax nit tàpp la nga tàppaat ko ne xawlu lu may tàppe parce que amatoo génn xeetu muñ goo xamante ne moo nekk ci yow parce que dem nga ba xaw ba dem nga ba benn ragal nekk ci yow boo xamante ne mënatoo muñ dara lu leen di def nga fayu
kon nit mën ta ñàkk ci tomb yooyu pour mu mën a ci tomb boobu. Te suñ borom moo ñu waxoon ne wa basiri sabirina allasina isa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nit ki dafa war a mën a muñ, gis nga nit ki dafay dem ba àgg sax ci jamono yoo xam te ne da ngay jaaxle. Bu kenn way juróom mu jigéen faatoo, wala way juróom mu góor faatu, wala doom ju góor faatu, wala leneen faatu, wala jëkkër, wala leneen, yaa ngi dégg sax ku jàpp ci bopp bi di wokk wala muy xusi, ñàkk naa, torox naa, def naa nangam, def naa lu ne, te fekk dara sosu fa lul ay ñaan ak muy moo ko sosoon ngir yàlla wutal la lu gën lool. Waaye da nga ko jàmbat fu ne ba kenn ku ci nekk di ko dégg. Ku ci xëy tey ci suñ mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi, ku ci xëy ñàkku liggéey kenn dutu dégg, foo tourné kenn dutu dégg, kenn nit dutu am jàmm. Sëñ bi ñaanal man day amatu moom liggéey, defal ma nangam, defal ma nangam ba mu dugal la sax nga dem ci ak njabar di jabartu ngir mën a am liggéey. Boo liggéey te xam nga liggéey bi ngay liggéey boo ko amee bu subaa nga faatu wala bu subaa dana la jig, fenn fu nekk nga dugg fa lenn lu nekk nga wax. Te it boo demee ba am liggéey bi sax nag waddaay yëre ba dutuñu la gis. Sëñ bi bu ñëwee bu téléphoné nga ne sëriñ si dañoo bari te dañoo lakkale ndax heure bii dara amul, te da nga ne woon da ngay muñ di ñaan lu fenn fu ne nga ne jëndu. Xam naa seen sërif ñoom war nañ leen ci sonni bu baax a baax. Kon muñ ji mun ta ñàkk dama dama bi faw mu amuñ doom. Kon te suñ borom waxoon nañu ne wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa sulhasin azim. Nit ki bu fekkee du toog di muñ dara du ko fekk si, waaye bis bu nekk ngay jàmbat da ngay jàmbat ba soom te du am dara. A sabru min al iman te bu leen wax ne sayduna aliyu mas naa wax ne a sabru min al iman bi mansilati raxsi min al jasad. Mu ne muñ ni mel ci doomu aadama mi ngi mel ni bopp mel ci doomu aadama buy dagg muy faatu, mun ta ñàkk ci nit. Kon doomu aadama bi faw mu delluwaat nag di muñ. Beneen bi ci des nag nga xamante ne mooy tomb biñ njëkkoon biñ tàmbali woon ci digg bi tëj ko doon wax tañ xawaloon koo, mooy benn bi ci des nag mooy al makarimul axlaq wal xaf, mooy nit ki nag mën a jékkale nag bu la sa morom defee dara nga xam ne nit la te doomu aadama moo manqué nga jéggal ko. Donc jéggal yam ci da ngay fexe ba dem këram waxtaan ak moom, jar na sax bu jaree nga ne ko maa la tooñ, nga ne ko maa la tooñ, fexe ba dem siwaat ko mu gis boppam, su ko defee nga jéggal ko. Wa saarihu xaalis subhanahu wa taala wa saarihu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wa jannatin arduha samaai waaye wa jannatin arduha ka ardi samaai. Kon nit ki munta wa saarihu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samaai wala munta ñàkk. Kon nit ki faw mu delluwaat ci nag di li nga xamante ne moom la ko yàlla binde muy delluwaat ci ak muñ goo xamante ne di jéggale jéggale boobu muy jéggale nag mooy tax suñ borom bu ëllëgee suñ borom yërëm ko. Kon nit ki munta ñàkk te moo koy delluwaat tamit ci ak ragal yàlla ni mu waxee suñ borom war a ne wal ardi uhinat lil mutaqina allazina yunfiquna fi sarahi wa baraahi wal kaasimina qaysa wal aafina an innaasi wallahu yuhibu al muhsinina. Faw nag da ngay téye li ci sa bopp nag bu la nit ki tooñetee nga jéggal kooku doo mën a àgg ci suñ borom, doo mën a àgg ci ragal yàlla kooku. Fukkeelu tomb bi ak juróom-ñaar nag mooy arrihma te mooy yërmande, waxoon nañ ko. Kon nit ki munta àgg ci makaarimul axlaq dafa am yërmande nag, mooy teete gone yi fexe ba xamal leen mooy liñ doon def léegi te sëñ Baara ñoom def ko muy lu am solo ak sëñ Sooy bu ñoom. Daaw bi ma assee bi mu dalee ci kër sama jawrin kër laa tir ñu ngi ci toog di ci waxtaan wallaay la si gone yi bi ñuy jàng xas yi de keroog muy ay gone yu tuuti di ay tuutànk bi ñuy jàng xas yi de keroog xas yi de yi niñ ko doon jàngee doy na wax daanaka kenn mënu ko déglu ndax li ci nekk ci yàq kenn mënu ko nettali. Ba am na fa mel ni mbokku tàll bi moo xamante ne dafa aaru sax di wax ne gone yi dem leen yëri xas yi de yi door koy jàng bi mu ko waxee ma ne ko bàyyi leen. Sëñ Saliou Mbacke ñu xam adduna xam lépp am na lu mu mas a wax fu ñuy yàq xasida yi la waxoon, xasida yi mënisu ko yàq. Gis nga gone gi ciy gëstu di ci tàmbali di ci kër-kër yi di yàq bu ëllëgee dana ko wax ni ko sëñ Touba doon waxee te du ko yàq ndax sëñ Touba ciy jàpp bu ëllëgee wax ko ni ko sëñ Touba doon wax te du ci yàq. Ren jii bi ñu jàng fi yéen ñëpp ko dégg muy kuréelu Nord West muy xale yu ndaw yi gis nga njàng mi ñu fi doon jàng jaaxal na sax kuréel yu mag yi njàng mi jàng kenn ku ci nekk xam ne ne yéeme na te amul genn yàqu. Kon yërmande mënu cee ñàkk yaakaar naa bu leen sëñ Baara ñoom yëlanul woon teete leen bañ agsi fi ñuy agsi buñ leen teeloon a abandonné wala ñu bàyyi leen rek ñu dem ci leneen ndax xale boo ko booyalee mu dem ci leneen. Waaye nag
bok yeureme ba pare mak bi mu risu ko ñak ba ñu yeureum ndax mak mi lay tété yow nga ngi faaw nga yeureum ko ndax boko yeureumul do meuna jëfëndiko ay waxam kon yakarna yëntam su fekkon tane gone yeureumu ñeen won yeen mak ni wék leen bañu leena top ci seen jikko fi yeen ak seen ñom buñu faar ci tay kon yeurmaane joju mu ta ñak té irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samai yeureum leen ñi yalla bind te wacc leen ci kaw su borom asmanam yépp yeureum leen yeen benen bi ci dess yeurmaane joju ak jëngam joju dana am dëmm ju am solo juñ ci wax yo xamantene bisu sëñu di ko fatali ndax da cey def lu am solo gis nga ku ñuy wax Cheikh Ibrahima ibnu Adham ñu bari xam nañ ko amna ci ñu bari ñu saxal sax ci ne nit bu faato ñu bind ko ci at bammeram kenn du ko laaj te dana taxé bo legi ndax martaba bu mu amon ci suñu borom dafa am benn bis muy genn ci àll bi ni mu daan def di dox di doxantu ci àll bi ndax bu ko àll ji ñëwalee du toxam fu mu nekk muy genn di dox ci àll bi mu dajeeg benn gawar boo xamante ne ab buur la gawar bi fekk bi mu koy dajeeg moom mi ngi dajeeg moom ci buntu armel yi mu taxaw ni mu daan def di xëy di dem di seeti armel yi di ci fàttali bu yàlla mu fekk ko ci buntu armel yi mu taxaw mu ne mu daal di taxaw daan ne ko sëñ bi dama la doon laaj ana yoonu dëkk ba fekk Cheikh Ibrahima ibnu Adham mi ngi ci àll ju metti metti mu joxal ko armel yi buur bi dóor ko ngàddu ko mu daanu ci suuf xëm mu taxaw ba mu kinni jóg taxaw mu laajaat ko yoonu dëkk ba mu dóoraat ko mu daanu xëmaat ba ca yoonu ñetteel ba am benn jëmm ju ko fa fekk ne ko ay yow li ngay def xanaa ko moo ko kii ngay dóor xanaa ko moo ne mooy Ibrahima ibnu Adham foo yeewu la café wu la lii mu lay wax moo nekk ci moom ab dëkk fi ñu toll jamono ji ñu toll gisu ci fudul armel ya moo tax mu joxoñ la armel yi mu daal di wàcc daan ne ko sëñ bi dama bëgg nga jéggal ma mu ne ko waxuma la di la jéggal waaye jant boo ma dóoree ba ma xam ba tëdd ci suuf bu ma xemmili ko bala may jógaat jéggalu naa suñu borom ba mu xamal ma ne ma jéggal naa la ma doon laaj ma jóor a dëpp taxaw nit ki yërmaane boobu la yam kon beneen tomb bi ci des muy attajasus makarimul akhlaq te suñ borom waxoon nañu ne ya ayuha allasina amanu tannibu kathiran min sanni inna bahda sanni ismu wala tajassasu wala yahtab bahdukum bahdan muy bu am solo léegi ñu te ngi tàggoo ne maa ngi seeti soxna diw wala maa ngi seeti sëñ diw xam nga lu mu bëgg dugg ci biir këram ba xam lu fa def sekkere mu génn ci biti wax luntu ay mbiram ba xam lan lay dunde ndax moom jëkkër ji mën na dara ndax jabar ji mën na dara ndax ñu ngi liggéey ndax seen dund baax na ndax moom col gi mi col baax na ndax am na takkaay lu mu sol loolu rek ko ñor ba tax muy dugg sa kër wala sëb sëy lu ci nekk coow am na fa ay problème ak cam ba mu génn ci biti waxtaane ko kon jikko ju mel noonu bu nekkee ci yow jikkoy makaari mu lax laax mënoo ko am kon faaw jikko jooju dañ te kenn ku ci nekk xam na ne ci ñun bari na ndax bari waa na luñ lay nettali ci mbedd mi loo xamante ne jëkkër ji waxu ko jabar ji waxu ku ko wax jar naa gëstuwaat ba xam ku ko wax kon muy tomb yooyu nga xamante ne kon mooy tomb yi nga xamante ne moom lañ tànnoon te yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fi dikk tomb yooyu la fi fekk nga xamante ne kon jamono ji kon yàqu woon na yàqu boo xamante ne kenn mënatu ko wax yonent bi nag dikk pour mën a defar jikko yëpp ngir ñu jëkkantee waxtu wi ndax waxtu wi xat na te am na ñeneen ñu war a jàng kon dañuy dellusiwaat ci ñaareelu tomb bi léegi suñ jëwalin bi baax gi nag moom lan la ci def muy seewal xadim bi mu dikkee moom it fu mu fekk fu mu fekk jikko yi yaakaar naa am na fu mu koy waxee ci xaside bu gàtt wax si mu sànko ci wax làmb yi gor sabar yi jaaxaan kenn amatul xasdu di wacc laahi kaang ak i fóori faf di jaani laahi l'islam di joo yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaañ
Cheikh Bamba dal di ñaan ci barkeb jidi ne yalla may safihu kulli jidi may qadim rasul may ramu qarnu bi jëm niiran mu fekk alquran ji fi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam indi won kenn ni jëfëndiko tu ci nako yoonte bi jël wax ñu jëfëndiko ko non fekk fi ay bour fekk fi tuba bi fekk fi kune kenn ku ci nek mënatu do jëfëndiko dara ci jikko ju bax lepp yaq ñin ñi ñew ci rewi tuba bi xam nañ ci lu bari bari waana nit ku ñur ko fi gis mu yor nationalité am dekk fi yori doom di wax anglais ta samaam la dañ ko fay jaay soor wala samaam ko jur bo ëndé sétu ñu jox la nit nga yobbu bo ëndé bitéru bér ñu jox la nit nga yobbu bitéru sangara lo man ñu ëndé lu leen yëm ñu jox la ay nit nga jël yobbu escalade bi ma ngi wax ak dem señ latir yakarna anglophone suñu ñu ci rob bu am sol ndax bato yi ñu doon ñëk défar ñu japp nit ñi danaka ci ñi ko ñëk défar ci lañ bok dekk bi ñu nekk limi tuti tuti ci ñoon ci lañ jëk bok ron mo suñu ñu ko ci esclavage serigne touba bi marché dal di taxaw jaayante suñu borom ne li fi yoonte bi sallallahu ta'ala wa sallam andi won de mu jikko juba man dana ko del ci wat ba tegat ko fama ko tegon kon nu yef dafa dal jakarlo bor yi dafa jakarlo doomu soxna yi dafa jakarlo touba bi ndax bo gisee ma diko dama wax ne serigne touba ñetti non la yi gëna upp son moy bour yi touba yi ak doomu soxna yi doomu soxna yi limu jotté ak ñom gis nañ ne yaakaaroon nañ ne li muy woote bis bu sottee duutu ñu am kenn ku leen topp duutu ñu am tolli àllarba ku leen di bàyyi ñu jëm def ab noonu buur yi xam nañ ne li sëñ tubaab di woote bu sottee duutu ñu mën a jaay yi jaam duutu ñu mën a am dara tubaab yi xam nañ ne li sëñ tubaab di woote bu sottee duutu ñu mën a am jaam yi ñuy jënd waaye Afrique sax dañ koy génn parce que diine alislam dafay sax kon kenn ku ci nekk jënd ab noonu teg ko ci kanamam muy noro bu wër léegi gis nga alquran yaakaar na am na fi xale yoo xamante ne duñ ko fàtte ay dong daara bari na fi bu jàggul rek man bi may nekk ci daara ji di fa jàng alquran bu tamxarit masaan ñëw dañuy dem di taaje boor yi taaje boor yu bari xam nañ ko buñ masaan di taaje boor yi lu ñuy wax ay war nañ mi jàngam war nañ mi jee isahawa jee madala jee waasaay bukum jee alquran la war nañ mi la ñuy wax waaye danañ ko yàq di ko taaxuraane di ko wër sëñ tubaab nag biñ fi ñëw booba doomu soxna yi fi nekkoon caay yu gudd lañ daan sol ak yére yu xoromu di ko wutee jigéen ñi ndax buñ demee ci dëkk ba ku fa dàq taxuraan wala nga dàq fa jàng alquran yow la ñu may jigéen ñu dem di taxuraane alquran kenn xamutul alquran moom mu dikk na alquran kenn du ko taxuraane kenn du ko wone ci melokaan wu ñaaw woowu waaye dañ koy teg ci melokaan wu rafet fab ko wut ay lal yu baax wut ay béréb yu rafet di ko ca teg tey wax yaa kitaab al karim yi anta abib bi waxali yi waxal loo kunta tabibi waaye kenn du jëfandikooti lan lu loolu léegi doomu soxna yi daal na lii nag kii bu pexeem sortee noonu yàqu kon nañ ko jéem a sàkkal pexe kenn ku ci nekk dugg ci sa biiru kër ña mën a listiraar di ña mën a lasraar di lasraar ña mën a jabar di jabar yeneen bëli yi mën a tàkk di tàkk kenn ku ci nekk di defee ngir mu jóg fi ngir seen i pexe baxaar waaye fekk na boobu suñ borom nas na ko tem war a béysal jamono ji kenn mënu koo gaar faw dana ñëw sottal wax nañ ko léegi bopp yi ñoo jàng léegi bi ñu koy wax yaram dafa daw lu ñu wax keroog ba muy taxaw di keroog ba muy taxaw di joxe kii boobu nit ñi taalube yi kenn mënatu koo tee xusuur yi xalat wala ahlu anita faraxat la waxoon tàggale nañ maat sama njaboot dàq nañ samay doom génn nañ samay soxna génn nañ samay taalube amutul kenn ku may wétle mennu man kese lu ko waral ndax nee nañ damay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nar naa cee wét te danaa ko tagg soob yàlla bu ñëpp fekk si ma ci te danaa defaraat jikko yi kon ci jikko boobu ci la serigne touba jóge ci la noonoom ñëpp bañ jëlee ko fi ne dañ ko yóbbu caal mu jàkkaarloog ñoom bi mu jàkkaarloog ñoom touba bi jikko ju rafet joo xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale li serigne touba jëf kenn mos cee jëf lu mel noonu ndax touba bi diir bi ñu ànd ak moom li muy bari bari ab touba mos ta mën a bind doo dem archive ba fekk fa ñu ne la serigne touba bi sàngam tooñ nañ te heure bu ñu ko tooñee jëkkër nañ te lépp tubaab lu mu def bind na ko waaye doo def benn ci benn bibliothèque ba fekk fa ñu ne la lettre bi tubaab yóbbu doon bind di ko wax ne ko mooy tool ba bi ci mujj sëñ imaam doon ko wax léegi gis nga ko bi ñu demee ba ci digg géej gi bañ demee ba munta ñàkk ba ñuy julli dane na sama bakkan dem am na mag mu ko commencé laaj sëriñ tubaa ne ko bi ma koy def yéen a ko jàppee kiimtaan jàppe koy baatin mais mosuma ko jàppe baatin sama ndigalul borom laa doon def lu ma ci fekk baax na
luma ca fekk baax na waaye sama ndigalu borom la mu wala ñàkk bañ a def luma ca fekk nag baax na. Biñ koy wax mu daal di ñëw doomu soxna yi biñ demee ba xam ne seen pexe jeex na lu ne def nañ ko te munta sotti ñu daal di dagg seen i pexe daal di toog ne kon nag léegi li ci sës mooy nañ bàyyeeg tubaab yi nañ bàyyeeg góor yi góor yi seen i pexe rëy na dañoom sàkkam nañ ñu bari pexe kon nañ bàyyeeg góor yi góor yi daal tàmbalee ngir seen i pexe kenn ku nekk di woote ngir bëgg mu ñëw ba ci lab jor mi nga xamante ne moo ci mujj nga xamante ne mbokam la di ko ko jege ndax maam waraan ci sëriñ moo nekkoon ci wayjuram ndax maam waraan ci sëriñ moo nekkoon ci kanamam moo nekkoon ci wayjuram daal ko teete di ko dimbale di ko àtteel ñu dem ba buur yëpp amatuñ pexe lab jor ne kon naa jëf sama pexe am daal di koy woo fekk jamono yooyu mooy bi sëriñ moo waraan ci sëriñ na lewee mu woo ko ne ko kon nag léegi dama bëgg li nga xamante ne suñ moraan sëriñ yoroon na ko nga dimbale ñu taxawal na ci sëñ bi buñ ko bindee lettre lu tontu ba ca ñetteel bi lettre ba xaalis ma jaxate ci kala ci li ko doon jaar di ko bind xaalis doon a sëriñ tubaab doon a bind ab lettre nag yónnee ko xaalis ma jaxate kala ne ko maa ngi lay xamal ne la lii nay doon loo xamante ne lu may man lay doon ndax artekat boo xamante ne day sukkandikoo ci yàlla di sukkandikoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci kër buur di ko àtteel mi ngi mel ni aw weri wu dem ci ay ginnaaw demaal ñu jox lettre ba lab jor jàng lettre bi xaalis daal di ko jàng daal di na yëkkati ab dënnam rëcc lab jor ne ko lu mu doon mu ne ko ah moom koy jëru ko na nga ko bàyyi fii rek lab jor ne ko waxal rek lu man di waxee waxal man maa la may ndigal waxal mu ne ko ah ñëw ko tawax de mu ne ko waxal mu ne ko dafa mel ni nee na ab àttekat day ci kër buur di ko àtteel mi ngi mel ni wéñu wu dem ci wéñu wu toog ci toog ci dem waal lan jor ne ko yow nga jëw ngay jënd sa dënn waxu la dara ndax yow la jàppee wéy mi man mu jàppee ma demaal na fi kon kay man maa la cëpp de lu ci pexe mu ne ko li ci pexe day mooy li nga xamante ne moom la wala fi daan wax dégg ab jànji du téegoo xaalis bu demee baykat yi xam nañ ko bëri boo xam ne nag woo lay doon te jànge daanaka doo ko jiitu sax waaye nag boo ko déggee bay ca wet ga mën naa am li nga soxla wala nga am mu ne ko kon nañ ko def noonu léegi buur yi seen pexe jeex mu des kon nag tubaab bi moom nañ jël seen responsabilité léegi jël ko yóbbu na ñu ne kon buur yi ne nañ ko bàyyi tubaab yi ndax tubaab bi moom mosuñoo yóbbu kenn mu dem si léegi nañ ko bàyyi moom gis nga waxante gi mu waxante tubaab bi duñ ci ku dëf ndax waxtu wi sori na te ñu war a jàng amaat na dañ ci wax bu tuuti rek gis nga bi jàkkante bi mu jàkkanteeg tubaab bi benn xaside la bind boo xamante ne xaside gi bi ñu waxantee tubaab bi lu mu leen wax ya jumlatam qad salasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun axrajtumoni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu wa sannantumu ana almadafia indana wal kullu minkum suqillan wa yuhasibu wa maqalukum haqun fa inni abduhu wa qadimu abdullahi wa huwa alhamidu wa maqalukum inni ujahidu sabiqun inni li wajhi llahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bituqa abdan qadiman wal muhaiminu sahidu inni lahu abdul qadimu li nabi wa huwa almuqaddamu wa safihu sahidu tabban li qaumin sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun uffin li qaumin sallasu wa sukuruhum khulfun wa kullun jubbuhun wa mukabiru akrim bi rabbi lam yuwaqis bima kasabu hunna wa huwa subulul majidu min man lasi yahsan ilahan wahidan wa yarawu ma yardahu bisa jahid lu may waxal yéen ku mën a taxaw ne yàlla ñett la ñeent la dafa am ndayak bàyyi dañ koo jur salte taq rip ak sobe lu may taxaw di ko waxal yéen ngeen taxaw ne mënatuma dara dama yor ay ngànnaay def ni ko sama mbokk yi doon defe di ko jihaad ak yéen li ngeen wax léppay dëgg damay jihaad waaye bokkul ak jihaad gi mbokk yi doon indi de du ma yor jaasi du ma yor ngànnaay du ma yor dara li ma yor mooy ci ragal yàlla ci laay taxawee yor sama yet ak jaasi joo xamante ne ci laa nit ñi dugal yéen ñëpp ba bu ëllëgee kenn dutu ñeme yëngatu ñàkk gu ngeen ñàkk fayda ak ñàkk gu ngeen ñàkk fayda moo taxaw ngeen di taxawal yàlla di ko ñetteel wala ngeen di ko wutal moram mbaa ngeen di ko wutal lenn doom ñàkk xam ak ñàkk wax lu ngeen war a def ak ñàkk def lu ngeen war a def moo taxaw ngeen di ñetteel yàlla waaye duma leen ci fekk si li ngeen bëgg bëgguma ko li ngeen soxla soxla wu ma ko
té bu ëllëgé waat na ko ci alquran né dana leen daan sama njaboot nekk ci seen biir dëkk ci du ngeen leen fa mëna jëlé inniyu qatibun nasara tura lu ko bima la day laay mu tara bi mu wakante ak ñoom loolu ba nopi nak door na leen def leen lu leen neex wax leen lu leen neex wétaay wi ñëmé na ko te yag na ci waye jamono ngi ñew ci kanam duutuma wédd fu ngeen tuddé sama tour ñëpp tagalé ko seen sabato duñ ko xëna bañ waye loolu yaakar na kuy dund ci jamono leen ci gis nga fu ngeen tuddé sama tour ñëpp tagalé ko seen sabato duñ ko xëna bañ jamono joju ak si lañ ci bo démé li tambulé ci réew yi afrique bokk suñ sëriñ bu suñ sëriñ bu ba noyalé yag na muy sëriñ murtala yalla nuy ko yalla fayal dem na ba méthode bi mu defandiko sax gis nga ko dafa dikki ci tuba bi ne li leen sëriñ tuba dess ak defal ngeen xam ko kessé diko jëfëndiko di luñé béré bi tuba ak di jëfëndiko yëf tuba sax dooy wut leen sëriñ yëf bop ba bu ëllëgé ngeen mom seen bop ba kenn du leen mëna téra dal ba tax mu sakk kër sëriñ tuba yi ci aduna bi fo dugg kër sëriñ tuba nga njabootu sëriñ tuba yi leg leg nga gis ku tukki tu mu ranké bo démé ñu ubbi le kër sëriñ tuba nga dugg nga xamantene kon dama la jëlale sax di fëkk seeni fenêtre waye légui dafa am ab fenêtre kon xam nga dafa wone dana fëkk seeni fenêtre fëkk seeni buntu ngeen ubbi ma dugg ci seen njabot légui fëkkatul fenêtre yi moy dafa am ay fenêtre ki buntu comme ñëpp ndax dëkk bo dem légui kër Seigne Touba nga fa wala daara Seigne Touba nga fa té bam ko défé waxul dara ludul yeen ñëpp kenn kuma top dara amu mu delu wat ci njegal ga mu dor nak le afawtu joju anil ahda'i turan li wacc iman nafa'uhum li khayri sarmadan la suat fo def len lu len neex jegal na len yeen yef ab serigne non la melé wat dañ la wara togn bam leer na le togn nañ la nga jegalati yalla tax ndax kenn ku ci nek dang ko wara don ci serigne touba kon serigne murtala bi ndike def ci rol bu mel nonu domam nek fi mom itam di ci suñu rew bu mel nonu muy serigne mamour mi ngi wul ci dekk bi fenn fu ci nek mi ngi fay dem mom itam di dox tank yoy nak ñepp ñaanal yalla serigne touba agalem liggeyam ba niko serigne murtala doon defé mu mané ko sax lu kawé jafta mom itam kon do solo la wayé yamul fofu kessé ci serigne sa kessé dafa dem ba ci talibé talibé nak daal né ginnaw serigne touba def li nun nak nun kan lan lañ wara jëfëndi lan lañ wara jëfëlé serigne touba nak fexé ba défar jikko yi téyé ci goray yakarna ci le courel dal di judd nak muy méthode bo xamantene serigne touba ko don def diko def do serigne ma samba nit ñi di taxaw muy daanu di aalu di jeul addi di len jox di len tangalal café di len jox ñu dem ba talubi yi dem bitim rew la ne legi kon li ñi def moy nañ sos courel yi qasida yo xamantene dañuy jangati serigne touba rek tax di jëkati qasidam yi ku ne diko deg te kenn du ci man dara te qasida yi kat bayyi len ci xel rew mu ngi koy yëkëté day mujj noy nit ndax kenn attanuko kenn jëm jëm mi attanuko rew mu ngi koy yëkëté day mujj noy nit jëm jëm attanuko kon barakallahu seigne sam yeen ak gone yi ngeen andal yëpp ba xel yi jubé tay nacc te ngeen bëgg liggéey seigne touba fofu ndax qasida yi ci liggéey seigne touba ci la bok te dara fété tu ko ko fi ton ndax seigne touba dengane won na ñett sama dëkk bi di touba sama doom yi sama khasside yi doom yi kenn gisatu len ñun ñi fi dess ñun ñepp ay sat lañ doom kenn gisatu ko benen bi ci dess muy touba ak khasside yi jog mu ko bis bu set ma wax ko duñu ko russe wax ndax dama ci bok motax ma ñëmé ko wax gis nga jant bu ngeen démé bo xol ba gisatu len benn serigne bu jup bu ngeen mëna topi te yaakaru mëna dana am ndax serigne touba sagganu bay dem ba do am ko ko mëna don ci kaw suuf serigne touba sagganu wu non faaw dana am ko ko mëna don ci kaw suuf jant bu démé nak ba gi gisatu len ko aduna yaq ba gisatu len kenn ko bok ci mom ku len meuna jité qasida yi fi du fi joge mu ko gis nga nonu mu ko defere won nonu mu ko defere won ba jikko yepp rafet motax ñu bëgg ci soñu wat yepp ba ñepp nañ rafetal jikko yi mo xam kuy kurel la mo ko xam kuy jakkuy rajas la mo xam kuy jang alquran la mo xam kenen ku man di jang mo xam même ku nekkul ci kurel yi nañ fexé ba lepp nañ koy rafetal te tekku ci talu tekku ci ak njub te tekku ci talu bin te jëmmi serigne touba ji niñ ko waxé won légui né xass du bobu rek na tax nga diko def moy jëmmi serigne touba ji ak yalla kessé na tax nga diko def bu ci bëgg mu
kurey gis ngay jaagar jaagar ak sunu bu ñuy mu ne mo man ci kurel ga wala mo man ci nangam bu tax ga diko def way nang ko def te yalla rek tax soko defé kula man di suru day daan ci sufay du la mëna dal la mo ñiko ju rafet gi nga xamantene mom la doonale mo wara jëfëndiko ndax nonu la ko defele won ay bokkam nonu la ko defele mom serigne mbacke gousse ci xam xam bu bari waye serigne mbacke gousse fam doon nek difa defere yeb kenn musu fa fekk serigne mbacke gousse lu ñu day jëfëndiko hôpitalu yeb kenn musta fekk serigne mbacke gousse fenn lu ñu day jëfëndiko hôpitalu yeb ak la xam xam bay bari bari yeb lam defal serigne mu ndumbe lepp kenn musu ko fekk fenn lu ñu day jëfëndiko hôpitalu yeb lam defar ci mam tiernu ibrahim lepp kenn musu ko fekk fenn lu ñu day jëfëndiko hôpitalu yeb kon nak cheikh talube bu len ko dara yakal na jitu lepp wala su ko defé kurel gogou ngeen koy def nak da ngeen di delsi wat ci liggey ba mam tiernu don liggey serigne mbacke gousse don ko liggey ndax yene representer serigne touba fi ci bitim rew wara yone jikko ju rafet jo xamanteni jikko ju rafet ji ngeen di yor da na muju mboro mepp da nañ len top ci jikko ju rafet ndax yene fi representer serigne touba yene yaay ambassadeur kon jikko ju rafet joju war ngeen ko lambo mu set benen bi ci dess xamna fi lañuy yam ndax mbolo mi seen yaram xawna tang te waxtu wi xatna barna yeneen ñu bëgg def at rek mu jeex nonu ñu leen ko waxe legi mag ñepp nga xamantene serigne touba leen yaral bopam ci li rek lañ nekkon muy mag ñi mbokal ak ñi nga xamantene dañoo dégg ab liggéeyam te ñew muy mam tiernu biray mam cheikhanta Seigne Afé Seigne Mandoumbe Seigne Balla Thioro Seigne Cheikh Thioro Seigne Mor Diara ñi nga xamantene ñom la bokkal ñepp kenn ku ci nek bi nga dikké ci Serigne Touba bam def ci yow limuy def ba paré def la yobbu ci bërem ngay défé lool ba tax aduna bëpp yakarna ci imam don nga ko wax légui waye rôle bi Serigne Touba suyé ci bir yoon bu ko julit ñepp suyé won dé mujj ñeppay bax ndax gis nga da daan défar mak ba mucc ak yaqku mu jël ko santal ko ab dekk ne ko santal ab dekk te nek fa tay defare mak moma di defar ñeneen ba kenn ku ci nek defar nga lu upp juroom fukki nit lool nak yakarna bu dajol da fay muju rew mi yep day bax aduna bi yep dañuy bax kenn du tuba te da ngay dañ ci ak rew go xamantene du ci mëna dug ndax lool gis nga mak ñu Serigne Touba yaram wala mak ñu Serigne Touba yar yar la amna jikko yu bari yo xamantene do ci bok xolal jikko yu rafet yaqku gi mu yaqku legi mu ne su ko netali barki dembu damay setan television ba mu yag retane daf ma japp ma dem ba ci biir joy japp ko dekk yi africain yi man na ci wax senegal ndax xamna ci lu bari wallahi la sim bis buñu demé ba jaxlé di woti jikko ju rafet duutu ñu wo kurel kat di jang ka ci khasside ñu jang khasside duutu ñu wo mak ñu Serigne Touba yaron duutu ñu wo njabotu Serigne Touba gi ñu dem fa waye ay mbeuri lambaki way kat lañuy way lañuy wo ngir bëgg ñu défar jikko yu rafet barki dem kenn ku ci nekk gis nga télévision bi amna karawane ñu doon def Casamance ay mbeuri lamb yo xamantene même lamb dañ nekk violation mo ci nekk di ray ay nit guddé bëcëk di sacc yëf jambour ñom lañuy jël na leen dem leen doxi ci ak jamm wa momu rew nan la jikko yu rafet nan la nit ñi baax rew mo xamantene dem na ba ag ci jikko yo xamantene bis bo bu gey waxtaan ak nit ñi ci jikko yu rafet bëgg leen na tégaat ci yoonu ju ay Fatou Diewal ngay wo ay Coumba Gawla Seck ay Mouma Na Mounta wax ñom ngay wo ñu leen nañ wax ci diiné nañ wax ci l'islam señ bi tiit jotna liñu señ Touba denkon jot ci jotna señ Serif liggéey bu reey la bo xamantene ku nit señ na la woto ndax nit ñi kenn yaqato légui alcorane ji ngeenona fonku ci lamb ji lañ koy foyé kassidé señ Touba yi ngeenona fonku ci discothèque lañ koy yëkëté kassidé señ Touba yi ngeenona fonku ku reer gi ni ko yëkëti kenn ku nekk di aadu ci biir discothèque ya lañ koy yëkëté wala nga dégg way kat bo xamantene noy bu lay jël diko way yobbu ko ci discothèque ñuy naan sangara jigen ñu sor sor bu gatt ñofé nekk frané fa bu bëccë fiñ tollu nak jamono ji ci lool lañ toll wala li nga xamantene Serigne Touba daf ko téré won waxon na né nité aduna yi dey ma ngi koy wat ci alcorane bis bu ngeen bokké ak ñom seen tedd nga ñi bo leggé da ngeen bokk ak ñom seen torox tangé té fiñ tollu ñi ngi bokk ak ñom seen torox tangé parce que ko ci gis nit ñi bërbëtiku nan lay def moy amna parti bu mu bok bo xamné da ci am nité té politique afrique gis nañ né fiñ tollu ni du wax dëgg moy fen ak waranté kessé té kenn ku ci nekk daw nga songu jëm xamuñu jaxlé gi la xamuñu ñak gi la xamuñu pauvre gi té moko waral xamuñu nangam nangam
serigne bo gis wala talibé bo gis mi ngi daw jëm ci politique bi di ci wax gudde ak becc ak lo xamantene lam cey wax lu yakal dooma damay rek la doon mais du ci wax dara lu jariñ dooma damay ci lañ toll te serigne touba waxon ne ku bok ak ñom seen tedd nga ji bu yowma xiyamé da nga bok ak ñom seen toroxtangi ci te ñu gis nañ ne li xew legi moy wax lo mun wax lo deur parce que politique bi du politique bo xamantene manam politique l'islam parce que bu doon politique l'islam bo dem mukk ci dik ne len ci deuk ne len dana len defal forage mëno ya ngi fam fam yi ñu tare won yang koy def bo dem ne len dana len defal ab tele ngir bëgg ñu wotel la te mëno li nga man rek ngay wax senegal geñu nek nak politique c'est bu fay wax lo man do fam bu fay wax lo man do fam ak ku man di doon bo de wax lo man do fam kon bo politique bu fekke mo nek biir afrique kilifay diine ya amuñu fulle ju melni jël seeni responsabilité bañi tuba bi nga xamantene ñoo leen gëteul ba parti l'islam mu fa nek kon jërul ni politique parce que bu politique dañ nañ fan wala ñu war nit ki dafa ñëmé deug bu deug jotté dafa ñëmé kon fi tollu li ñu wara def moy taxawal ay parti yo xamné parti diine lay doon yo xamantene ku jëf ku da nga mëna wax deug te da nga mëna dig nit ñi lo xamantene la nga leen di dig dang ko def waye fi tollu nak jamono yaqku na yaqku go xamantene kenn mënatu ko wax ba gis nga ko dugg gi mu dugg ci lu ne gis nga ko gure ko lay waxasida yi nga xamantene seigne touba ko daan def lu di tok diko wax ñu diko def muy alu di joxe alalam diko def leg leg nga gis kenn ku ci dugg ko xamantene sax kurel du tok ko ca dugg yaq ak aduna rek ko ci taxa dugg ba tax ñu yaq seenu der ñom te fekk lolu nekkul ci ñom bisu sax nga gis ko bisu sax nga gis ko leg leg nga gis kilifa diine gi mbax ak juk kep nek ci mom am kilifa am ñu ko dar ño xamantene ñako dar kenn baxu ci dara lu bax ñoru len ñu fexé ba yaqal du jeex gu deg beccat gis kilifa ak diine bo xamantene tamit dara ci lu bax ñoru ko nak day kilifa ak diine waye du diine ndax barki dem ma ko doon wax ne len fi tollu li gëna yomb mom sama classe gi ño gëna yomb moy nekkal doomi serigne waye nga doom serigne nak mom do ko doon non xalaat ko sax waye nak nga nekk doomi serigne mom yomb na fo tourner fekk fa doomi serigne legi waye nga gis serigne nak jafena waye fo tourner mom fekk fa doomi serigne nga gis ab talibi jafena waye fo tourner nak fekk fa talibi kon lañ doon wax ne ki nga xamantene mo wara faj bis bu woppé rek kay ñew di faju mom day xana day ax rek dégo waye du faju mom kon lu ci am solo la denkaane yi ci wax moy serigne bi dafa massa bind wax ne qum lil ibadati mata tahsan ala fuqdanha tukfa khururan sahula yasar rajai ihmal wa akhlish niyya wa fariq tamma wal umniya talaba minka rabbuka al ibada wa minhu rumha wajbiba al ibada wujudu rabbina tahala ashar min al isarati allati tumahir fa kullu man harafa billahi al karim fa niyya fihi bi suhudi la yari mune loloy tax do waru ci aduna tay jital yene ndax loloy tax sa yakar deug waye boone da nga yakar yalla ba nopi te do jeffe ndigalam do bayyi terem kon sa yakar desena mat motax mune bul bëgg mebet yu bari te la ngay mebet do ci def dara ndax bëgg moy bir moy mbir mu nopi do def moy di wax dara ba barata do ko def di mebet dara di wax dara ba barata do ko def te la ngay wax na do ci dara kon na ngeen ko moytu ndax suñu borom lim sakku ci yow moy nga jaamu ko rek mom do mëna bëgg ci yow wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun am benen soxla ci yow benen bu man di doon mom mo la ko war te mo ci taxaw di ci def sa kem katan bokku na ci li lay dimbulé ci jaamu gogou nak saxal baña am ben tak tak ci sa bir baña yene kenn lu bon baña waxal kenn lu ñaaw li ngi yene sa bop nga yene ko sa ñep warmal ndaw ñi warmal mag ñi ko wara yeureum nga yeureum ko lolu mo lay taxaw mëna mucc ba bu ëllëgé bo démé ci señ borom mu jox la ci xéewal yu lu jëf bu mu ko benen bi ci mo ay wax ne alayka ya muhtaru bi taqwa maha iksari tahati tahus manafi'a wa qaddim al ukhra ala dunya tanal al fawsa wal amana fi yawm al wajd wa halam bi anna al qulb fi al jinan yumsi kama madam min al hawai wa la tubali bi siwa ma yanfur inda ilaika wa dah ma yarda mu waxon ko kuñi wax serigne muhtar mu ne ko te ragal yalla moy jëf ndigal bayyi téré tay bari jëf yu bax lolo tax nga bari ay njariñ
day jital alakhir ci aduna ndax loloy tax nga taxé ëlëk té moy tax nga am kuuté ëlëk sax gi ngay sax sax gi ngay sax ci ndigal mu ne ko sax ga ngay sax ci aljana bu ëlëgé mo lay faté loloy wéyon ci aduna lila nakari won ci aduna lepp sax gi ngay sax ci aduna bu ëlëgé mo la koy faté lilo bo ëlëgé nga mëna sax ci aduna ba ci alakhira ci aljana ba am fa ndariñ lo xamantene dana kawé ndariñ yépp al istiqalu bil fara'id ma khabl siwaha wajiban qad waqaha ba'd al fara'id tajihu al sunna ma nawafil li salik uftuna muné ko nak do ci tek nawafil yi te moy nga jital farata yi do ci tek nafile lepp lo xamantene suñu borom doko bëgg tamit farata ci yow nang koy jital do ci tek nafile ndax wa man bi khayri tahati ramal jinan murtaji safri fa mahjubun bil jinan li anna kullu rakhibin ila lahsat sarhin fala budalahu min tiyab fa kullu man an tahati llahi saqal fa tarkuhu al yaqwa isma asad fa kullu man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih fa qurrun sukara fa laysa yughni karid al khalqi isa lam taruk mawlaka fahid an sa liza mune kep ko xamne yaangi sakku aljana ci lu ngay top yalla tay yaakar ne da nga ko am te yaakar ne da nga am sa xol dana leer ndax bala nga bala kenn meuna go day fekk mu farlu ci mbay ba ndeuk lepp lo xamne day galankor ci top sunu borom bayiko mo gën kep kuy top bëgg bëgg nit ñi bay melno yalla ab dof la ndax lolu duko jariñ dara te bu gëreum doomul yalla bu ëllëgé yalla dana ko merlo mune am dal liman qad awjaba su'ala ala lisina karihu dalala musalliyan ala rasul ahmada wa alihi wa sahbihi sabil huda hasa wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu fadum ala ibadati arrahmani wala takun min abidin niswani kun muta'anisan bi rabbikal ajib wa tamisan ridwanuhu takun najib wa dum ala al ikhlas wal mujahada bi nafsi dahran fatanala fahida wala takun multafitan ila lima lam yajib qalbuka ila rabbis sama wa kullu ma yahuru bayna rabbika wa baynahu fatru tafuqa khayruka wa nusbi rabbika wa min ilayhi wa taqihi wa takilana lahi daneko yow adama ge seigne adama ge lako denko bo beugé leeru yalla del jaamu yalla te bul bokku ci ñi jaamu jigen ni del jaamu yalla te bul bokku ci ñi jaamu jigen suñ bokk jigen ci ñu jéggul wax bu baaxa ba xamna la tax seigne bi diko wax du la ñepp yaakar deug deug moy ko xamantene yaakar na ñam xelam jigen rek ñu nek dara ci jaamu yalla nekkut ci mom te moy nañ ñen bakke won moy fooki chaxan rek la yaakar ne mom moy liggeyam ñu sax ci lay xey ci lay xey mu ne ko del jaamu yalla te bul jaamu jigen dëgg nit ñu ko sa borom tay wuti ngeerëmam and ak di sellal tay jihante ak sa bakkan bu def ci sa xol lu lu lay jëme ci yalla lepp lo xamne day dox sa digël sa borom bayiko te wëru ci yalla te ragal ko te wakirlu ci mom amna benen bu mu waxon sey ahmadou yob dafa waxal ne ko ya ayyuhal muridu in rajahta fa taqi khalifaka haythu kunta wala tuqasir al hadith wal qara wal akla wal shurba wa hasir al wara wa hasma jusita lil fuduli famin li sikri rabbikal jalil la tarju aw taqfa siwa mawlaka faskurhu hina lil huda hadaka wa in tam min li ghayrihi min al watan fa anta sharmadan tulasimu dara wala tasir li watarin lil umara al ja'irina abadan wal usara iskullu man sarakuhum in kul iskullu man sarakuhum fi hasim sarakuhum yawma jisa'i fi sulihim daneko bo delo fo meuna nek na nga ragal yalla te bul baril ay wax ak nelaw ak lek ak nan na ngay moytu nit ñi bu baax sa suñu la bëgge xëc jëme na ci ay tiaxan dawal dem ci tuddu yalla bul yaakar bul ragal kurul yalla na ngay sant fo tollu ci da ngay sant fo tollu ci tek gim na tek ci yoonu ju sa jo jëme ci kurul yalla ngir aajo lor rek nga ci jëlé bu dem ci jenn bur wala jenn jaraaf ngir aajo ndax kep ku bok ak ñom seen tedd ngay aduna ji da nga bok ak ñom seen tedd ngay alakhira seen torte ya alakhira ku bok ak ñom seen tedd ngay aduna ji da nga bok ak ñom seen torte ya alakhira kon politique biñ doon wax legi amaguñ raison pour def ko benen bi ci dess seigne Massamba kan lako dem kon mo xane ko minni salamun ila man nuruhu sahara ata qadal ibtiqahi dini mutahira khili al kanini man qad qila in lahu jasban illa allah ata qalbuhu bara
hadha wa yaqidukum bil amri muntasilan wa la tasal an nawahi llahi munsajira fa inna kulla maqamin fawqahu rutabun ahlafa nafsaka jahidan wastabira wa la takun li kalamin nasi multafitan bal sir ila llahi la tasrif lahum nasra fa in atatka min arrahmani ni'matuhu faskur wa kun lil asa wal buhsi multabira wahlam bi anna iltifatan lil wara hujubun bainal muridi wa bainal lahi faftakira wahlam bi anni la ansaka fi talabi lak salaha min al wahi wal busara danako mangi lay nuyu yow mi nga xamne sak leer da bari ba nga set wecc ngir top go top dine yow sama xarit biñ waxne yalla da ko xagnulul ci bopam da ci xagnulul kenn ci bopam ba muju xolam nangul li la lay deg de top ndigal yalla yi tay daw ay terem ndax maqama munen am nu ko fete kaw del jihante sa bakkan tay mun te bu diglu waxi nit ñi doxal rek jëm ci yalla te bu len gesu sa su la yalla defale xewal sant ko bo amé aw gis nga mun ko gesu bi neef yi ci dara nak ay kiray la yoy dox day dox sa digënté ak sa borom moy bisu set nga nan ñi may wax dara wala ñi ngi def dara ba tax na ngoto def dara kon kenn ku ci nek da nga wara dox rek jëm ci yalla ñaari lettre yi ñi mujjé li tax ñi diko mujjé dañu bëgg yoonu señ touba wi dara luy lendam du ci am ndax li ñuy wax ni moko bind yu ci bari bo démé ci maj mu xabi señ abdoullah xam defon dang ko ci fekk kon wax ju leer la jo xamantene wax señ touba la gis nga señ touba dafa ragalul woon ku yalla bind suñu borom kessé la ragalon motax no massaan di mel lam yaakar ne bu la ci téggé ci am juk da nga jubanti ko da lay tek ci njuk goor motax ragalul woon kenn ak ku man di don ak maqama bo man di am señ touba mësta gis li xew legi seigne fallou seigne touba musuko gis seigne dalako saganem borom xaliss ñewna du tutal ñeneen ñi ci dess mom rek lay am soxla jamanti bu dul jeex fat ko ci neegi biir ya taru bi doon muridu def ngir jalla nga fatte ko bu borom xaliss bi dem seigne touba musta nango jefandiko lool nit ki am xam xam mu yaral ko bopam bam tege ci ak njub du ko ragal ci sen sa ci wenn waxtu lam ko wara digal dana ko digal mo xam mu bayiko ak mu top ko la yamale waye lam dox digënté ak yalla dana ko lettre bi kim ko bindol mo jur sama way jur muy mam thierno ibrahim mom lako bindol su fekkon tane amna kenn ku mu ta wax dara du bind mam thierno ibrahim ab lettre diko wax dara ndax mam thierno ibrahim moko yoron ay njabotam bam del ci mu bok ak mom wenn way jur mu yar ko denk ko njabot gi bam delu ci mu liggey ci liggey bam ci aksi te teewul bam aksi bam koy bindu lettre lum ko wax wasiyatun tukassirul hataya likulli man yattanibul khataya أوصيك بالعلم وبالأحمال مع التعبد على الكمال نصف فؤادك عن الأدران تكون مخدما على الأقران سل لإخوانك للنصيحة تنجو من البغضاء والفضيحة رمي التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلبي إساءتك عددي كتابي فكرم الكتاب بالمتابي لين لسانك وقلبك معا للمؤمنين خير تجمعها ناديتك اليوم بإبراهيم حليم فتن ينفه وتفهم أوصيك بصبري وبالإخلاص لوجه من لي جاد بالخلاص سلام في الجلال والإكرام على النبي درجة الكرام دانيكو لما لي بغا دينك دينكان لا بو خامني كيب كوي تيت اي نياوتيف دا نا باريل ساي ماي ماغي لي دينك خام خام اك جيفه اك تيغين سام خول نانغا كو سيتال تي اي تاك تاك kon da nga jitu sak mas del toroxlu ci say mbokk ngir labiré len kon da nga muccu ci ak mbagnel ak gatch sa digënté ak ñoom del toroxlu ci jullit yépp kon da nga muccu ci ay lëndal sa soko gisé sa mbind mi na nga ko téral tout saw lami dé ko noyal ak sa xol ci jullit yépp kon da nga bolé ngeen gi yiw ma ngi lay woté ci sa tout té moy Ibrahima dila wax ne képp koo xam ne boo ko xamalee mu jariñ ko xamal ko ba tey lim wa boo ko xamalee mu xamal ko lettre bi yaakaar naa ku dégg arab te di ko jàng sëñ Fallou ñoom xam nañ ci lu baree bari kuy ragal nit doo ko ko wax léegi nag jamono ji ñu toll ñu kenn ñemee tut la digle ndax loo wax ñu ne sëñ diw la mu wax nangama tax mu di ko wala diwa ko moom te fekk diw mañ koy moomal li nekkul ci moom loolu barki démb am na waxtaan wuñ ci wax ma ne dem képp koo xamante ne dem nga ba ñuy wax wax joo xamante ne wax ju ñaaw la nga di ko moomale sëb sëriñ bay ba mu wuti beneen sëriñ ndax respecté wo sa sëriñ te sëriñ boobu jëratu du topp ndax bu fekkee lu ñëkkati ci kàddu mu ñaaw nga yaakaar ne sëb sëriñoo ko moom boobu sëriñ demul ci beneen sëriñ parce que sëriñ bu rafet rek lañ war a xool ci moom
kon talibé bi numuy déggé wax du ñaaw diko moma dem sëriñam benen bi ci dess muy bu am solo bo xamantene sétta bi da ko bindo muy lettre bu am solo bo xamantene wallahi alhasim bu ko nit ñi xamone té top lim andi won ci Serigne Touba ñeppay muccu bu ñepp xamone Cheikh Ibrahima la wax té top lim andi won ci Serigne Touba ñeppay muccu kenn do am gatch ëlëk képp ko xamone lim andi ci kër Serigne Touba wallahi alhasim man na défar mourid yépp alquran amna fo demé bo demé ci bir amna fu wax nan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum khairun lakum wallahi alhasim nit ñi buñ xamone jihad ak seen bakkan bi nosko ba mëna top ci nit duutu ñu am alal duutu ñu am dara mo gën luñu mënon di def lu dul lool cheikh ibrahim luñu defon lu dul lool cheikh ibrahim amul dom amul soxna amul alal amul lenn lu seigne touba bëgg mu def ko bëggul dara ci bopam ku man lool daayira yi ñi def sax liñ ci laaj da ngay xaju buñu ne daayira norvège bi ñu ngi organiser tay mangal gi 100 euro wala 200 euro dañ laaj nga da gaay seen laaj yi dafa bari man 50 la yoon cheikh ibrahim dañ joxe lepp mom top du yor dara bu seigne touba waxe amatul khat ya amatul luñ ci xel ya jog jëfé rek ci ko xamantene doomi burul nga di nit ku jang diine ba gën ko dekk ñepp ba bind ci ay diin ay téré yo xamantene ñepp mën nañ ko jëfëndiko nga dik nit non lañ ko mëna jappé seigne touba du nit waye buñ ci dé wax pour bëgg nit ñi xam loolu lañ koy mëna jappé nga dik sa nit ko xamantene dafa ñor ay soxla di yor ay doom nek ak yow nga nango wacc sa dara ja wacc sa dëkk bu toggé ci kaw nga tok ci suuf bu ñu wax do wax bu la yone nga dem di ñu ñoo santam di rekkat sa alal diko dox di yëkkat sa ñabo diko dox jamono yam koy def boku yombul te kenn mënu ko kon kenn ku ci nek xam na ne cër bi am ci seigne touba kon kokku nima waxe ci mam cerno biray bi nga xamantene mo juru sama way juru gor non lay waxe ci mom seigne touba bam koy bindu letter lu ko wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'du amma ba'du fa minni ilayka ayyuha alqulam alqadim ibrahim fal salam yatlubu lak min allah ta'ala khair ad-dunya wal akhirah fa mata ra'aita kitabi hadha futub ila allah tawbatan nusuha fa innahu alghafurur rahim wa mur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan ndax fa inna allaha huwa rasaqu zul quwwatil matin wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri ila ala rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dana ko yaw sama ngursi mangi lay nuyu te lay ñaanal yiwu aduna ak alakhirah nañ bayyi xel baxa bax wax ji dafa am solo ku seigne touba nan sama ngorsi do nit ku ndaw lol nit ki da fay am gis gis seigne touba kumuy dem bay jakarlo ak yow nangula bolé ci bopam néna sama ngorsi do to nit ku ndaw té dana ko sama ngorsi sa so gisé sama mbind mi touwal touwal tour ku sel delu ci yalla ndax moy jéggelé kat bi té moy yërem té nga digal sa ñoon ñu julli te nga mën ko laajuma la wërseuk yalla moy wërseugale mo am katta laajuma la ci laybire gi ak pay yalla momay fay wallahi la sim li ku yor talibi bu cheikh ibrahim bu mel cheikh ibrahim bo ragale nit doko ko wax gis nga serigne touba lettre yi nga xamantene do na ko bind te diko bind ñi ses ci mom bo demone tay dañ ci tan yi andi ko ci waye lettre yi bari na ñi bok ak ñom ñepp kenn ku ci nek danaka am nga lettre bu melni bo demé ci serigne mor jaram nako serigne afi am nako serigne balla thioram nako serigne cheikh am nako serigne mbacke bouzo serigne mamadou mbé serigne issa dienne ñepp ci am nako ko dem ci mom am na lettre bu melni kon ko regalul won kenn kon sama mbokk yi nga xamantene yeenay sama mbokk yi kon yi nga xamantene yeenay sama mbokk serigne yeenay sama mbokk serigne dama sañ ngeen ko wax xeyna ñi di sama rak ñi di sama jarbat ak ñi di tam serigne murtala ben kon sañ na ko ko wax mom kon nañ wëlbeuti quoi dello talu bi ci jangalem serigne touba ndax ñepp mëna muñ ci xamna waxtu wi xatna te yitte yi bari na ben wala xol bu ndaw rek ci lañ ñi teunk mu jeex gis nga serigne moussa kami ko xam deug deug bam deme bay tej motax waxam jëm ko wax di wax reuy do xamantene kenn ku ci nek war na ci bayyi xel bam deme bay jeexal niko touba bi gisse won niko bour yi gisse won niko mbokk yi gisse won niko domi soxna yi gisse won mu taxaw nak ne len
tay leen ma jàngal leen nag wolof bii ngeen doon gis nan la ko naar yi gisee woon, nan la ko ñëpp gisee woon. Kay leen nag ma wax leen mooy kan dal ci def toppandoo Serigne Touba. Serigne Touba dafa woy benn xaside boo xamante ne taxmis la ko tuddee, mu woy benn taxmis def ko ci wolof. Ni Serigne Touba tëggee taxmis noonu la ko tëggee, mu daal di tàmbali. Su ngeen diglu woon tey jii nu laay biiree gaa